0: Kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Kaka-art, kaka-art.
3: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
2: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
3: Tiwala sa 4 superfoods?
2: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
4: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
6: Kasabay po kan na pag-edad, asin man na paggurang, ang pagluya po kan sa tuyang hawak. Madali pa kitang magkahilang gibukan saltong lifestyle. Stress, pati na po, mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. At amanon ang hawak, dahil pagsayangon ang panahon, po na ang pag-inom ning Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, hulita ka mo po ang sandigan kan sa indong pamilya. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa imbutika, Mercury, asin man South Star Drug. Oras ko niyan, alas 8.04 na po rin pag-aaga. Ang oras pong ini, darasdoya kan Chera de Ebalon Travel and Tours, ang sa inyo pong safety, ang sa inyo pong convenience, iyo po ang pinakang importante para sa Chera de Ebalon Travel and Tours. Tandaan po ninyo mga tugang, kung igwa kita ng tour anywhere in the Philippines, Chera de Ebalon Travel and Tours ang sa tuya pong maasahan. Tandaan ta po, ang Chera de Ebalon Travel and Tours, igwa po ning mga tourist buses, minibuses, coaster, asin man van. Pwede po ninyong i-like as iman i-follow ang sa Facebook page, Chera de Ebalon Travel and Tours. And pwede kong mag-dyan sa inda pong booking office sa Bicol Central Station. Hanapon lang si Eric Platon. And also mga tugang, darama po ini sa tuya kang DLMR Psychometric. Sinda po iguaning permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC Regional Office na probado na po ang standard assessment services. Ang mga services na pinag-o-offer, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makukuha po sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front can terminal po sa May Bus Station. Harani lang yan, mga tugang, sa may irinutan kang Sugu Hotel.

0: Good morning! Hi everyone! Ako po si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa satuyang programa. Sagod kitang alas 10 ning aga. Ang Enot na Arangkada kan sa tuya pong mga bareta. Dadaroon po ini sa tuya kang Dadaroon po ini sa tuya mga tugang kang Executive Optical. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
0: And syempre, dara-daraon man po ini sa tuyak ng Del Waterwise Water Equipment Supply Services, ang water treatment system para po sa household, industrial, commercial, and hospital. Gabus po yan sa Del Waterwise.
4: Asintado, live report.
0: Buhay naman ang report sa luwas. Siya sa linya si Rickmar Guevara. Rickmar, good morning. Anong bareta mo dyan? Hello, Rickmar. Okay, naputol ang linya ni Rickmar. Rickmar, good morning.
5: Yes, manager. Hello. Okay lang.
0: Yes, go ahead.
5: Manager, hindi kita sa ano, Manila ba? Si Mamundong Sesyon ng Lunes, sa apat na sanang tikunsyan, pandimati Vice Mayor na yaon sa Sesyon Regular kang Tanggunang Bayan ng Manila ba, Sergio?
0: Mm-hmm. Ala ko na, ta medyo putol-putol. Okay. Ano daw kung sa Zoom na lang kita ang unason? Chay mo daw. Medyo, Rickmar, medyo nagluluya lang ang sa tuya pong connection sa Wi-Fi. Madali lang, ha? May kaolay si Rickmar na konsihal kan banuan po kan Minalabak. Kang Lunes, implement na po kan DILG ang suspension laban sa anum na mga konsihal without pay. And bali, apat na lang ang natatadang konsihal sa Banuan po kan Minalabak. And panglima, si Vice Mayor Noe Labandero. Iliunta kung sisay ang mga kaulay ni Rickmar. Yaw na si Rickmar? Okay. Aratsyan po ang tabayanan nindo at ipapadangog ko sa indo ang full na privilege speech ni Congressman Nelson Legacion katagod po kan delayed na implementation Kanaga Airport Rehabilitation Project. Inihuli po akang subot mahalon na pang airfield digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Aratsyan yan, ha? Nganing maaraman ta po kung ano ang mangyayari na dinarana po ni Congressman Legacion sa national level inipong issue sa Arabalang pagkonstruir kang Naga Airport Rehabilitation Project.
4: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Nasa linya, giraray si Rickmar. Rickmar, go ahead.
5: Yes, manager. Itaw ta lang din niya kay attorney, Consial Chris Versabe, bilang miyembro siya kansang gulang bayan, kumusta ang tabaya ang naging session kang Lunes, Sergio, hindi pa pang mga update di sa Tanggunang Bayan sa Minalapag, Sergio. So, tali niya, si Consial Chris Versabe. Consial, si Manager Joe po sa asintado sa radyo.
6: Sergio, Manager.
0: Good morning.
6: Good morning po. Sa sayo mo, since sa gabos ng mga parantabay and sa indong programa dyan sa asintado sa radyo. Maray na aga po sa gabos.
0: Good morning, Attorney.
6: Good morning, Sergio.
0: Thank you sa pagpaunran na ma-interview ka ngunyan. Kumusta po kamo sa Sangguniang Bayan kan Minalabak ngunyan na inipig-implementa po kang DILG iniyong suspension sa anum na mga kairiba mo sa Sangguniang Bayan, sir?
6: Yes, Sergio. Ano, getting by, ika nga ni kayan, kan nakalihis po na Martes, kan Lunes, kan pagkondusir mo po kan pinaka-latest na Sangguniang Bayan session, kunyan sana kami, lima. Ano po, nakalis na pa sa 30 base po sa mga reports, pinag-serve na po kan DILG Regional Office ito yung suspension without pay duman sa mga pag-iriba ko. Ano, pitong membros kan Sangguniang Bayan, si Taro, no longer in service. Mapadapit po sa pinag-imponer na 6-month suspension sa SAINDA, kanumbudsman.
0: Opo. Ano yan? Yan pong apat na lang kamo na mga membro kan Sangguniang, valid pa ba na mag-conduct ng session even ano po, nabawasan ka mo ng anum for the meantime na nag-i-epek iniyong suspension sa anum na kunsyal?
6: Yes, sabi, Sir Joe, ano, actually, iyan ang kadakli mga ipinagahapot sa tuya sa Sangguniang Bayan kung paano na po daan magiging session considering na kapon ang quorum. So, ngunyan po na may temporary incapacity si Pito, the determination on the basis of quorum will be based on the remaining members, no, of those elected and qualified members of the Sangguniang Bayan. In other words, si mga tada, so gapo kaming 5 plus 1, so apat ang magiging quorum.
0: So ang majority po, ang majority, ano yan, ang number kang majority is 3-1, aruga yan. Dapat makakuha ng 3. Or, ano yan, tulong boto sa kada aaprobara na resolusyon, Councilor?
6: Madepende kay Sir Joe, ano, sa kung anong particular na measure, ordinansa o resolution ang ipinagpapasar. O pwede kay nang kinakaipon na voting threshold, simple majority, or itong pinag-aapod na qualified majority. Pagka pinagsabit ang simple majority, those members present, there being a quorum. So, considering na anum kami, ebanan po ang presiding officer, si Vice Mayor Nawila Bandero, ang quorum me magiging 4, 50 plus 1. Ngunyan po, kung ang ipapasar ming ordinansa o resolution would not authorize or direct payment of money or would not create liabilities, ano po, arogan na loan sa bangko, ano po. Kung dahil man mga ngaiponin na authority, ano, or authority or would direct payment of money, no, or would create liability, simple majority lang po ang kaipuhan. Would sabihin, sa anong, kung may quorum kami dyan, so apat po yan, so ang simple majority po kaya yan, tulo.
0: So kung financial matters, Tabi, Councilor, ang pag-uurulayan, ang kaipuhan na po na naboto is two-thirds ba?
6: O qualified wonder? Majority po.
0: Qualified majority. Pag sinabi mong qualified majority, pirang boto po yan?
6: All the members duly elected and qualified. So mamumugta po, kaming tadang anom would have to act on the measure, ano, for consideration. So anom, apat. Apat po ang kaipuhan. Kasi qualified majority po. Basta simple majority, so mga ordinary measures lang po yan. Ang kaipuan lang po dyan, basta may quorum kami, majority ng quorum.
0: Opo. Basta po mga appropriation ordinance, basta itong pertaining sa financial, dapat at
6: yan,
0: least...
6: Mga ordinary measures po yan, simple majority.
0: Simple majority. Yes, okay. Okay. So sabi po kan DILG, okay pa man po na mag-session ka mo, basta ang importante, masunod itong proseso, sir.
6: Dahil ko lang po isi, kung ikuwang araw po kaya na statement from the DILG, pero sasakoy po kaya na pagka-isi, ang determination on the basis of the quorum will be based on the remaining members of the Sangguniang Bayan. Kasi ini pong suspension kan mga pag-iriba ko only creates a temporary vacancy in the office. So, and na quorum po, madepende kung simple majority, mga ordinary measures man sana ang ipapasar, madepende duman sa quorum of those present.
0: Pero di ba kamo ano? Di ba affected, Councilor, ang pag-perform kan Sanggunian medyo may missing na apat na mga anom na mga kaeriban nindo, sir?
6: Iyo, salamat tabi Sir Joe, ano, sa habot. Yan din ang gusto mong maasigurar sa samuya pong mga konstituwente, sa samuyang mga kahimanwa. ako bilang miyembro kansang gunayang bayan, direktamente na representante po kan sa kayo mga kahimanan ng Diyos sa banwaan, gusto mi pong maasigurado sinda ang sumayong mga kahimanuang minalabakenyos na dahil po maghadit ninhulita ang mga programa, proyekto, asin iba pang mga servisyo o mga social services, iyan po may implementar ninhulita. Although nagkaigo po nin incapacity ang sangguniang bayan, ano, pero dahil man po buod sa bihon, mapundo na magfunksyonar ang mga prosesong kinakaipuhan, sharing po kan mga programang kinakaipuhan na maaprobaran. Asin, ang implementation man tabi kayo, Sir John, nasa executive branch naman. So ang kaipuhan lang, so mga legislative measures may kung kinakaipuanin mga approval, passage of ordinances or resolution, iguaman kaming quorum base po duman sa nagkataraga, madagos-dagos man po giraray ang pag-functionar kan sangguniang bayan, especially sa pag-perform ka ini kan legislative functions. Medyo mamundo lang nga ni Sergio, ta siyempre si mga pag-iriba mi, na nakatodimina na katarawang katarbang tabang mi dyan, katarawang tuwang mi dyan, o pag may sesyon, dahil mo na makakaibanan ano sa loob ni nagkapirang bulan.
0: Ano po ang ano, ika as a lawyer, ano ang ginibong measures kang mga pag-iriba mo, tangani pong ano yan, ma-counter ini yung suspension na ini sa sender, sir? Ano ba ang ginibo nila?
6: Sergio, ano, dahil kaya ako privy dyan sa legal strategies, Linda, bako man ako ang counsel pati kan mga respondents. Pero base po sa mga reports, garo nag-file na sinda nin motion for reconsideration on the decision no, of the ombudsman.
0: Dahil man daw po, it's too late na kasi na-implement na kang ano yan, kang DILG iniyong ano yan, iniyong pong suspension, sir. As a lawyer, dahil pa daw medyo huri na, sir.
6: Dahil man tabi, Sir John, no? Kasi ni parte ni kan mga legal remedies na pwede man na i-avail kan si Simon na aggrieved, ano, those aggrieved party, no, could avail of legal remedies, ano, to appeal their cases or the decision, ano, of cases filed against them. Considering na dahil pa man po iniyo tabi, Sir John, final and executory. But as far as the suspension is concerned, ito po, immediately executory. But the decision, no, of the ombudsman, as far as the cases filed against them, ano, specifically, iniyo pong sa suspension sa inda, that is not yet final because pwede po na mag-iigunin ibang resolution kayan, depende po sa magiging appreciation sa MR, sa appeal ninda, hanggang sa pre-court pa kaya tabi.
0: Counselor, kung medyo po ano yan, although dahil kakabali po hindi sa nakasuhan, aware ka ba kung ano ang ugat ka niyong issue about sa bulangan dyan sa indong banwaan, sir? Ano ta napailaning kaso ining pitumong mga pag-iriba? Tawi daw po kami ng dikit na background kung igwa ka pong aram, sir?
6: Eyo, salamat, Sir Joe. Siguro importante din na matauna na nin linaw. Tapos si iba, they garo sinda aware kung ano ang nature kaining suspension or ano ang basis or cause kaining. Ini po, sinda pinagsususpender, base duman sa administrative complaint na pinag-file sa sinda. Pako po ini ito yung criminal complaint na ito yun na dismiss. Ano, so, ini po, duman sa nasa base sa desisyon, ano po, as in sa mga records, as in man reports, allegedly nag-impose ning additional requirements, ano po, and committee concerned ining games and amusement, kan sangguniang bayan, sa application for renewal kan license to operate o franchise po, kan kulangan dyan sa barangay Antipolitiko sa Banwaan kan Binalabag.
0: Ang base doon sa desisyon kang ombudsman, ang sinasabing na bayular kaniyong mga opisyal na ini, hindi po na ang Republic Act number 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Dahil nga ni po doon sa sinasabing additional requirement, although sinasabi po kan mga konsyal na parte ito kang sa indang trabaho sa pag ano yan, sa pag apply ning renewal kaniyo pong bulangan, sir, as a lawyer, ano ba may legal basis ba talaga si pagdagdag ninda ni mga requirements, sir?
6: Sa Diyo, pasensya na, no, dahil ko masisimbagay ang ta, considering na may pinag-file sandang MR, mm-hmm. ano, abo ko ma-preempt, no, ang consideration no, of that legal remedy na pinag-file ninda. Baka, okay. Mag-touch kita duman sa sub judice.
0: Okay. Pero ini pumbulangan na, ngunyan, nag-i-exist pa o day na, sir?
6: Dahil po nga ni, kaya tabi, Sir Jo, na renew, so application mm-hmm. ninda, kaya sa presente po, sarado. Mm. Inoperational.
0: Okay. So dai siya natawa ning permit kang kang munisipyo to operate.
6: Base po duman sa complaint saka sa issue na pinagdesisyonan kan ombudsman, nagkaigo po nga ning denial on the application for the renewal.
0: How true na araniyon po da kay ni sa mga sa residential area, councilor?
6: Iyan po ang allegation duman na sa kasimbagan kan mga respondents kung dahil ako na sasalam. An appreciation po kaya kayong tabi, Sir Jo, mga depende sa mga ebidensya. Eh.
0: Opo. Councilor Chris Bersabe, Attorney, thank you. Former KBP Chairman po kan Camarinesur. Ano yan po, kaibahan mi sa trabaho, sa media. Thank you, sir.
6: Salamat din tabi manager Sir Jo sa Gabos po sa oportunidad sa Gabos sa mga paraan tabay orob sa mga kaimanwa ako sa Banuang kan Binalambak dai po kamo mag hadit mapadagos-dagos po ang pagpungsyonar kan sa indong sangguni ang bayan pagtatrabahan mi po ini. Salamat
0: mabalos.
6: Po sin Dios Maray ng pagkaga.
0: Mabalos po.
7: Ayan, Sir Jo, si Attorney Chris.
8: Yes. Sabi lang sa wala lang si Pilipinas na tulong sa to. Ayan. Kagalan ng electorate naman si Toya. So yan ang update video sa Binalabak, maruli sa sangunang bayan yung mga opisyal na binasuspindi kanina ombudsman na Sergio. Halos edukasyon, Rickmar Guevara.
0: Ay, Rickmar, mura na ang swildo kang konsyal kan Binalabak?
8: Hindi ko lapot, Sergio. Si Aramta, si konsyal. Patapos. Pag-interview na
0: rin. Ah, okay. Kasi anong na bulan, most likely ta anong class? First class municipality ba ang Binalabak o second class? Ano ang classification nito? Pag first class municipality ang mga sweldo kayan, dahil mababa sa 90,000, nagre-range ng 90 to 100,000 ang sweldo ng mga konsyal. Kung anong na bulan na Mayo si daning sweldo, wow, 600,000 yan. Although may mga deduction yan.
8: Putong ko, sigot siya, naramot na.
0: Sige. Okay. Okay.
8: So, sa lokasyon, Rickmar Guevara, report.
0: Salamat sa iyo, Rickmar.
9: Asintado, live report.
0: Ang report ni Rickmar, dara po yan sa tuya kan EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes. Balik kita sa tuwing programa.

Aradyan, duman kita sa Kalabanga, si Limang Stall. Kakanan, may printing press na nasulo. Nag-overheat po ng electric fan. Siguro, perang oras ng gamit. Nag-overheat si electric fan. Dahil namang nuhan, iyo po da ang cause kan sulo. Duman sa Santa Cruz, Ratay, Kalabanga.

Sergio, paki-greet man po ning happy birthday ang ano yan? Ang nini makuapo kung si Gali Nicolas Buere. Happy happy birthday Gali. Ang pagbati ali sa indong lola o sa imong lola Adelfa Nicolas kanharing kanaman kamsur. Yan. Happy birthday kay Gali. Gali Nicolas Buere na nagsa-celebrate kan sa iyang birthday today.

0: Alright, yan. Kasudma, duman sa House of Representatives, si Congressman Nelson Legicion nagtindog, asin man po nag-deliver na kansaya pong privilege speech, tangani pong ipaabot na sa national level. Ini pong pagkakapingente pagraray sa construction kang Naga Airport Rehabilitation na project. Ge, check mo daw itong pangaran ka itong construction. Ano itong? Masmar, tama ba yun? Masmar Construction, ano yun? Alright. Ini pong Naga Airport Rehabilitation Project na pirang aldaw na pong pigpa para discuss. Pingente po ang sa iyang construction dinhuli ta sabi ni Congressman Nelson Legicion, ang report kani sa DOTR, 1.63% pa sana po ang accomplishment. Pagkatapos kan pirambula na pong awarded sa DOTR ang ang project digdi po sa taga Mindanao na construction company. Ngunyan, mahalon po kaya ang per cubic meter kan pang earthfield digdi sa probinsya. 600 po ang presyo. Samantalang kung sa luwas ka kang Naga, Mabakal, 240 to 280 lang ang pabakal o ang kuha kang pang earthfield. Diyan po sa gigibuhon na runway kang Naga Airport Rehabilitation Project. Alaga ng problema, si Mahakot Kandaga, binabantayan po kang Task Force sa Gip Kalikasan. Dadako po takon mayo ning permit na mag-haul or maghakot ning daga pasirin po dyan sa Naga Airport. Hanggat ngunyan, pagkatapos na ibulgar ini ni Congressman Legicion, mapapong statement na pinapalawas ang Kapitolyo Provincial manunungod digdi. How true na 600 manangad na ang presyo kang paghakot ning daga o ang per cubic meter kang daga na gustong i-charge kaniyo pong sarong personalidad sa Kamarinisur para po matugutan na ang pagdumping kang daga dyan sa Naga Airport Rehabilitation Project. Mga tugang, para sa daipa po nag-aaram, sa daipa po nakadangog, uya po si naging privilege speech, highlight kan mga naging privilege speech ni Congressman Legicion kasuudma duman sa House of Representatives. Go!
1: The facility was demilitarized and handed over to the Philippine government, which then repurposed it into a civilian airport, serving the needs of not just the third district of Camarines-Sur, but the whole province of Camarines-Sur, including even some parts of Camarines Norte. It is a modest airport and needs to be upgraded to keep up with the bare minimum requirements of decent air travel. In fact, such need to redevelop it, including the reorientation of its runway, is long due. First, the Naga Airport runway is too short, a mere 1,402 meters, not enough to accommodate the modern jets like the Airbus 320 or Boeing 747. Planes that can transport hundreds of people in a more economic manner. As of now, it can only accommodate the smaller turbopropeller planes and other smaller planes such as the Q400, which can only accommodate around 50 to 90 persons. Moreover, anyone who has flown to Camarines-Sur in the past years can attest to the rough landing and the occasional dizziness one may encounter when the plane is landing. Second, the Naga Airport has no night rating. It lacks the complete facilities needed for flights during the night. Without this, flights back and forth are limited. This also affects fare rates, making them inaccessible and more expensive. Third, by today's standards, Naga Airport is considered as challenging, if not a dangerous airport for pilots to land in due to its short runway and crosswinds. This requires more special trainings and certifications for pilots that wish to fly planes to our province. Fourth, because of the decision of the Manila Slot Coordinating Committee to shift all turboprop flights from landing in AIA to Clark International Airport in Pampanga, effective last March 29, 2026, this caused an added 3 hours of inconvenient travel time to get to Manila. This clearly entails additional hassle and more costs for commerce and tourism. Fifth, our airfare costs are expensive as we are constrained to use small airplanes. It is more expensive to operate flights. Based on the DOTR's estimates, Naga Airport needs a runway of at least 2,100 meters so that other bigger commercial planes may be able to land therein. With the reorientation, planes with a carrying capacity of 300 seats can finally land, the equivalent of 3 to 4 small turboprop aircraft. This will definitely lead to increased numbers in arriving tourists and jobs for the people of Camarines Sur. Sixth, the alternative airport is relatively far. While the distance between Naga City and Bicol International Airport in Daraga Albay may be 78 kilometers, an average trip by private car would still take 3 hours during the day due to traffic along the way in certain areas in Camarines Sur and Albay. Moreover, it is not also an issue of simple land travel. It is also, in effect, a connectivity penalty. A one-way trip to the BIA from our district will be around 5 to 6 hour round trip. Effectively, a one-day productivity loss for any businessman or tourist to consider. Moreover, if one is to land in Daraga, a passenger must either rent a car or van or call a Grab, costing anywhere between 2,500 to 4,000 pesos. To mitigate the cost, hopefully, the P2P travel I arranged with the help of LTFRB and BIA will be successful. Nonetheless, the trip from BIA to Naga will be a long 3-hour ride. These are the hidden costs and inconvenience that no one talks enough about when visiting Camarines Sur. This is not traveling. This is suffering, Mr. Speaker. The Naga Airport Reorientation Project is not just about convenient travel. It is a critical need to stimulate the growth and economy of the province of Camarines Sur and the Bicol region. It is a linchpin or an essential project for the development of Bicol itself. Here are some of the reasons behind its need. Number one, on tourism. The Naga Airport's continued state already cost
0: all right.
1: and will continue to cost
0: ano na,
1: us.
0: Third, ibabalik na lang yan, Arachan. Tamidyo arahala ba po ining naging privilege speech ni Congressman Nelson Legacion? Ipapadagos na po yan, hindi ko na ako maghali. Ipapadagos na po iniyong sa iya pong privilege speech. Ilalaog tango na si Roy Ranoco, hali duman sa Banuan kan Kalabanga.
2: Asintado, live report.
0: Ang report ni Roy Ranoco, dara po yan sa tuya kang Ecosan Travel and Tours. And daraman po sa tuya mga tugang kang Windbar CBD. Dara po sa tuya kang LS Sabana Car Tint and Tire Supply. Asin man kang Brax LPG. Nasa linya mo niyan si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
3: Manager, good morning. Madalanta. Tapos naman eh. Nasalangan na si...
0: Nasalangan na si Mayor. Eh, yung pairinutan talaga yan eh. Araw talaga yan kayan eh.
3: Ngunyan na pagkaaga, maabot ang mga taga DNR ligdi sa Kalabanga.
0: Mm-hmm.
3: Takaning inspection on gabos na mga poultry. Ta, kan nagtalikod na piyesta sa Mangirig, ay kamuning nagsalakay si paingurag na lang
0: ano yan?
3: Ano
0: yan, Roy? Ta, dahil na re-remedyan yan. Anong iyan? Iyan na problema sa langaw dyan sa mga poultry sa Kalabanga.
3: Iyo. Actually, manager, gabos na poultry farm, Sampulo, may kuya na, big close na.
0: Big close na, pero sige pang harvest.
3: Di ko lang aram. Pero iyo, ta, Actually,
0: kasi ano man daw nga ni, digdi man sa Naga, Iguaman, ining sa Carolina, may nag-apod man sa kuya, sabi ko, niya ko, i-runin na ni Duque Mayor Lenny, ta, primero, si nagre-reklamo kaya, buuman magpamidbid. Niya ko, paano tanga ko yan maano yan, paano tanga ko yan ma-address kung ang affected is habang magpamidbid.
3: Mm-hmm. Kansar ko lang ani, nagduman kami sa harong ni Bilasta, nahistroke si Bilasi Natake.
0: Sa inyan?
3: Sa Kamuning, tapos binawi ng buhay. Ay sabi ko, grabing langaw niyo.
0: Grabe ang langaw sa Kamuning.
3: Matindi talaga.
0: Mga, dapat kaya ngararanan ninda kung sisayan mga may mga poultry dyan. Ano kaya ta pigrilili kayan na mga ranan kung sisayan may sadirikan mga poultry farm dyan? Iluwas ninda kung sisayan may sadirikan mga poultry kayan. Tanganing si may sadiri ma-address.
3: Mm-hmm. Maski nga ni close, talagang dawa close, igwa pang manok.
0: May manok yan. So, dahil man kayo yan na dali-dali, Roy, ma-harvest.
3: Oo, tapirang bulan yan eh.
0: Oo.
3: So, ngunyan, iyan ko yan, iyan na pinagtutuyo, tutuyohon digdikan na grupo kan regional office sa DIN at nakaabot nila sa opisina. So, mabisita kung ano man ang gadaan na medyo...
0: Tano ta regional yan. Office pa kan DNR ang madigdi? Tano ta ini yung provincial DNR bako na?
3: Ayo, baka kay Banan. Kay Banan. So, ngunyan, pigalat-halat. Okay. Sabi nga ni Ken, talagang
0: si itong duman sa, di ba, Mangiring, Kamuning, ano pa to, si mga barangay na affected yan?
3: Paulbo. Tapos Binanuan, Pequeño Grande, yun ko yan,
0: yun nga ni sa pili, yuman, dyan sa may taas, ini sa may tinangis. Grabe man dyan ang issue sa langaw.
3: So hiling ko ngunyan kan mga taga-DNR kung ano talaga ang kausa. Sa iba baga manager sa ilo mo sa Sipukot. Kasi Pukot na nagkakapira lang na langawan mahiling mo ba kung grupo. Pero yaon man naman igong mga poultry farm talagang gulpiman. Alagad pig adalan ninda tanganing mayo nin ko yan ano mayo nin gulping langaw digdi sa nasa bitan lang lugar. So si Mayor Yana, Mayor, good morning, si Sergio sa Asintado sa Radyo.
4: Ayun, ma'am.
0: Mayor, good morning.
4: Maray na aga po.
0: Mayor. Yes, sir.
4: Sergio.
0: Opo. Sir, inutuntang ko na itong nangyari diyan sa Santa Cruz, sa itong sulo. Sir, kasubago na apodan ka kang samuyang kaibahan na ang report sa imo kang cause kang sulo diyan sa Santa Cruz sa Ratay is cause na po kang nag-overheat na electric pan, Mayor. Iyo po niyang report sa imo kang Bureau of Fire.
4: Iyo po, nagduman pa ako sa site kasodma kaibahan ta si DSWD. Tapos nagsunod lang po kaya ako duman sa fire truck kang BAP dahil na nyaw na ko po igdi sa munisipyo na may sulo po sa Santa Cruz Ratay. Base po duman kay kapitan si owner kan si itong mga stall electric pan po da si cost kan si kasulo.
0: Oho. Nag-overheat po si electric pan because of siguro pirang oras na pong gamit or baka halawig si oras pagkagamit, sir.
4: Iyo po, garo na bayaanan na electric pan sa laog, pinto, naghali si may sadiri katong stall owner. Garo iyo po yan si rason.
0: Opo, bali limang stall po ang nasulo, Mayor.
4: Sa report po kang BAP, apat na stall, pero bako man po siya kayang darakula na stall dahil sa barangay sa naman po siya. Mga light materials, kaya madali po si ano pagdakula kan si Kalayo ta mga plywood kahoy
0: tapos mainit pa
4: hababa pa si building madali on lang po ba ano
0: ang narisa ko mayor mas gulpi si nagbibideo si nagdadalan kaysa kang nagbababakit relay samantalang kung hihiling ano ba sir uyan lang ang salog
4: katahit po kasi regisyon
0: oo.
4: Pero masakit talaga to Sergio na dipinsanta. Light material siya. Tapos aralang-alang pamilyang summer. Madali lang po. In a matter of minutes, ano na po.
0: Talaga na.
4: Magusog na si Kalayo.
0: Pero maringani po Mayor, at least lima lang po. Dahil na, kasi taray-tay bagay yan. Oh. Nagihiling mi po.
4: Apo.
0: Taray-taray diyan. Madali man tulos na nasumpit kan si nag-arabutan ng mga bumbero po, kang Bureau of Fire.
4: Ayo po, nakadalagan tulos duman si Satoyang dakulang truck kaya madali man po na maano.
0: So ano ang tabang kang LGU po didi sa mga kabarangay ta diyan na affected kani yung sulo mayor.
4: Kaulay ko po si DSWD ang naghalat po sindakan si report kang BAP Kalabanga kung kurano si Danius na damage kan si nangyaring kasulo duman sa mga apat na stall na saradit sa naman po.
0: Opo. May kaibahan pa po ang printing press. Tama, sir?
4: Pero sadit man sana. Sadit man siyang printing press.
0: Printing garo shop. Printing shop.
4: Kung ano, aram, garo may man machine. Garo ara outlet lang siya.
0: Okay.
4: And then, tindahan po ng segunda mano. And may kakan-kakanan. Yung po to si na ano. So, tum-tum.
0: Opo. Mamang kitang reported na ano yan, na lugadan mayor o na kulugan.
4: Mayip man po, Sergio. Mayip man po.
0: Okay. Mayor, hindi na kita sa mayor na tuyo ni Roy. Madyan po na ang DNR Region Office to conduct the visit dyan po sa dahi matapos-tapos na problema kan langaw dyan sa mga poultry po dyan sa indong banuan, mayor.
4: Iyo po, naugma kita dahil nadangog na kang DNR si mga pangapudan na mamatiang kan si mga poultry owners na seryoso kita. O, kaya ngunyan po, nakapinto si Gabos na poultry di sa Kalabanga. Pero pigihiling tapo and base sa report kan sa to yung monitoring team, si ocular, nag-ocular. Mahihiling ta talaga kung ano si mga kuskan pagdakol kan langaw despite naka-close po si Gabos na poultry di po sa Banuan ng Kalabanga. Kasi may mga nagtataram, may nagsasabi sa barangay mismo na ang pagdakol kan si langaw bako sa naman si poultry. Ito pong mga naglalaog ng ipot halis sa luwas kang Kalabanga, halis sa bang Banuan na pigigibon nindang fertilizer sa pagtanom ning mais. Yun po yan. Pigwawarak po dyan sa ektarya-ektarya ang mga tanuman. So kung iwawarak talaga silang, si ipot, talagang lalangawon.
0: Okay. So ano ang remedyo diyan, sir, para matapos-tapos na po ining batalyon ng langaw na nagaja diyan sa mga residentes?
4: Pigkol tapo si mga poultry owners na dapat mag-comply sa requirement. And then nag-introduce po ng bagong technology dahil ito pong mga bulong na pinagamit pag-spray, dahil na po nagagadan si langaw, ta-immune na. So, bago po ning bulong, base naman sa teknisya na pinapunta, tapos ito pong iraramkan mga poultry, ang ilalaog po, atana, dahil para po daa, kung 3 inches na atang ilalaog, dahil po siya mabasa-basa si mga ipot, dry, dahil ata po si nasa iraram. Mm-hmm. So, yun po yan si recommendation. And then, kasabay po si pag-advise na sa gabos

0: side kan si poultry. Hilingon din ta iyong ay ang sinambi pong nagharakot ng ipot na pigigibong fertilizer. And then itong mga nagpa-process ning mga kasag araw kayan, saro pa po ito sa nagiging kuspa kasi pagdakol kasi langaw.
1: Tano po, ano ang reason na mag-cost ning langaw iniyo pong nag ano kang mga kasag, sir? Nagpa-process.
0: Paglinabunan po kay itong kasag, pigkukuaman lamang kayan si laman, pig-export. Tapos si ito pong mga talibuka, mayo, kumayo ning proper disposal. Grabe po yan sa langaw. Iyan ang piglalangaw. Dakulaon man po yan ning kus kampag dakul kan langaw.
1: Si itong hinalian po kang si kasag.
0: Talibuka po. Iyan mga apod kayan, mga guramoy, kayan, piglalangaw po siya.
1: Di gusto sabihin, ba kung ang proper ang disposal kang...
0: Kung may po ning proper disposal, talagang lalangawon.
1: So, ang bako lang po ining cost kang poultry?
0: Ang hiling ta po, bako lang. Kaya, big meeting ta si sa toyang inspector, monitoring team inspector, tanganing hilingon. Ngunyan nga ining mga siguro mga second week, malibot sa mga barangay Giraray. Tapos, possible baka makaibaman kita. Tanganing mahiling ta talaga. Mahiling talaga si mga ibang factors bako sa naman. Baka kaya nasa single out ta sa naman si poultry. Pero igwapo pala ning iba.
1: Okay. Ano mga barangay mayor ang affected kaniyo pong grabing langaw dyan sa banuan mo, sir?
0: Kamuning, Mangiring, Bunot, Santa Rosa, Binanuaanan, Grande, and Pequeño, Labog, tapos din part Campolbo po.
1: Pero ang cost kayan, bako sa na pong dahil sa poultry, kundi kaninong yung mga hinaharakot na mga ipot ning manok, sir?
0: Iyo po, itong mga nakaulay ta sa barangay, halimbawa barangay Burabot, mayo na po dyan yung mga poultry. Pero may langaw pagiraray. Pighapo ta sinda, ay... Ano kaya ngayon may mga nakatambak dyan ng ipot, yung nagiging rason.
1: Saan ginagamit, Mayor, ang ipot? Pang abuno?
0: Pang abuno po. Kung may tanong mga po ng mga 2 or 3 hektaryang mais.
1: Mais.
0: Dahil ka na po mabakal ng fertilizer. Ito na po ang pigagamit din daning abono. Pigwawarak sa tanuman kung pirang hektarya siya. Winawarak ka ning ipot. So, pag winarak si ipot, talagang ralangawon.
1: So, iyan ang cost kan langaw?
0: Sa taas po. Ito mo sa mayo ning mga poultry. Pero hindi po sa may mga barangay na may poultry, ang pigtutokdo si poultry po.
1: Okay. Sige po. So, ngunyan, ma-inspection po ang DNR. Tanganing i-check kung ano talaga ang causes kaniyo, sir.
0: Iyo po, iyo po.
1: Okay. Mayor, thank you very much, Mayor. Taaram kong gulpi kang trabaho, bisita. Thank you, sir.
0: Salamatan po, Sir Joe, sa time.
2: Okay, salamat si Mayor, Mayor Philip Dumalasa, Kalabanga.
1: Alaka.
2: Day man at Agus. So, dakol lang mga pag-aribarili.
1: Si Mayor Roy. Mayor Ed Dumalasa.
2: Philip Dumalasa. So, yeah, ano, talagang medyo masakit ang mga kuya ano, langaw dito sa mga barangay.
1: Ang saro pa pala sa koskan lang, yung tibula ka kang, ano yan, mga tibula ka kang
2: kasag. Mga guramoy.
1: Tibula ka, apod Mikyan, tibula ka. Itong hinalian ka itong
2: tibula ka?
1: Hinalian ka itong mga laman kang kasag.

0: Pigtatambak lang din sa may gilid ang mga tibulaka.
1: Okay. Tapos
0: ganun ito nagmamasa-masa. Kaya nagmo-moist. Kaya medyo kuyan ano, nin pigatake ka lagaw. Manager, nin paabutan ko pala nin kuyan nin ano pa gani? Ano itong yan? Mga sadiring taho ni Judy Sabilla. Mm. Taram ko tugang ni kayo ni attorney Sabilla. Binawi na siya ng buhay kan nagtalikod na daw huli sa atake. Nyaon siya dyan sa Kamuning, Kalabanga. Napapatintihan ang lubong bak. Dahil pa pigya determined kan pamilya ko no rin. Pigya lalakaw pa. Sigabos na mga kuya na no, pinsan sa diring tao ni Judy Sabilla.
1: Okay.
0: Siya po binawayan na nin buhay. Yan sa itong informasyon, Roy Ranoco.
1: Oy, good morning pala sa staff kang Our Lady of Lourdes Infirmary Hospital. Hali yan sa kuya. And siyempre isa sa kuyang amigong si Dr. Joey Blasco. Good morning po sa staff kang Our Lady of Lourdes sa Banuan po. Ay, sa Banuan. Diyan po sa Barangay Carolina, Naga City.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Palayugan taponing congratulations and congratulations sinda John Paul Lasse and Venus Sakilio for passing Civil Service Exam Professional Level. Yan. Oy, congratulations Venus. Venus Sakilio. Yan. And ki John Paul Lasse for passing the civil service exam professional level. Yan po ang mga picture ninda. Si John Paul Lasse and ki Venus Sakilio. Congratulations.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Paabutan tapo ng happy birthday greeting si Ma'am Elinita Morano. Happy birthday. Ay, para dangog tani si Ma'am Elinita Morano. Nagbe-birthday ngun yan. Hali ini ki Sir Vic Morano Jr. Kantanta po da kan pamusotang may guro-gudong birthday song. Okay. Sir Vic, happy birthday sa imong mabuot na esposa, si Ma'am Elinita Morano, kang Pakul, Naga City. Happy

0: si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
1: May nag message din sa kuya, tinira naman da ako diyan sa Naga Smells, ano, inipong troll page. Pigtat saran si sa kuya ang pag-pronounce kani yung girl band na Bini. Ang pag-pronounce pa lang kani Anggi is Bini. Sorry ha. Sa Naga Smells saka sa administrator kani, pasinsya na po, taday kita aware, day ako familiar kani yung girl band na ni ano. Ang na-pronounce ko is Benny. Bini pala. Anggi, ang pag-pronounce ba kaning girl band na ni is Bini? Tama? Ha? Pakikorek nindo ako, tinatsaran si sa kuyang pag-pronounce. Pop group. Yan. Ah, okay. P-pop group. Pasinsya na po kamo, ta. Day po kaya ako nagdadalang. Tinatsaran si sa kuyang pag-pronounce kang Bini. Saro pong P-pop group na ma-perform sa ano yan, ma-perform sa Kaugma Festival kang Kapitolyo para po i-entertain ang mga taga Camarines Sur. Pasinsya na ta, day pati ako nagdadalan kani Pandua, day ko kabisado iniyo pong P-pop group na ini. Si Aki ko iyo, si mga hobin mo niyan iyo, kami po ang bistado ko kayang grupo Bee Gees ano, saka ano ni Beatles. Dahil po kita pamilyar, kaya dumating

0: sa Naga Smells, tinataran si pag-pronounce ta kaning Bini. Okay. Ano si pag-pronounce ko kay kato? Benny? Bini palan ang pag-pronounce kani. Okay ha? I stand corrected. I apologize for not pronouncing it correctly. Bini. Apon mo niyan daw, pakikorek nindo ako ta baka tatsaran na naman ako kang Naga Smells. Dahil sa maling pag-pronounce ka na P-pop group na Bini. So, Bini ha? Bini! Bakong Benny!
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Bini! 8:58 na po ng pag-aaga.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Happy birthday po kay Lisa Berdejo na nagtitindang niyan kang sa iyang bebot nagtitindang niyan sa saya pong bebot store and permi pong nakantabay sa asintado sa radyo. Yan, Lisa Berdejo, happy birthday.

All right, ayan. Yan ang Lisa Verdejo. Wow. Yan. Birthday niya ngunyan. Mapa ice cream yan. Siyempre, ta mainit po ang panahon. Oy, nag-message pala sa ko si Sir Vic Morano Jr. Salamat daa sa pagbati isa sa iya pong wife na si Elinita Morano. Sabihan mo, Sergio, sorry sa mga blooms. Dakulon pati iyan fans, bini na yan, lalo-lalo na mga aki kuman, saka si misis ko, sabi ni Ian. Ay, oh, Ian, pagtaga correct mo ang ano, today ko kaya pamilya nini yung P-pop group, ano pala nini, bakong girl band, ano yan, P-pop group, yan. Sabihan mo, Sir Joe, sorry sa mga blooms. Anong mga blooms? Ian, ano ang gusto sabihin ka mga blooms? Sorry ha, day ako updated. Ano ang gusto sabihin, Jameson kan blooms? Angge, apod sa fans kan bini. Oh, yan. Day ko yan aram ha. Sorry. Day po ako updated. Ayan. Yan pala ang apod sa mga fans kan Bini. Yan. Blooms fan base kan Bini. Okay, sige. Thank you. Thank you ha sa mga nag-feed sa Satuya. Alas 9 na po ni pag-aaga. Alright, mabasa kita ng mga ano yan, mga commercials. Ecosan Travel and Tours, sarap pong DOT accredited travel agency, sigurado po kamong legit ini. Igwa po si Daning International Adventures, Ecosan Travel and Tours, ang bahala po sa sendo. May mga international package po sinda poon sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai and Abu Dhabi, Europe at relaxing cruise package. Igawaman po sila ng tour package Palawan, Boracay at Cebu. Safe as imanswak sa budget. Para po sa inquiry and booking, magduma na kita sa Ecosan Travel and Tours. Tangani pong i-assist kamo as hindi na kamo magpara-stress. Pwede man i-avail ang sa pong installment packages at pre-travel insurance. Ang mga services po ninda, airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA services, passport, tour package, cruise and visa assistance. Ecosan Travel and Tours, makuha po sa main office nila sa LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, asiman may branch sa Yeshano Mall. May FB page man po sinda, pwede po nindong i-follow asinman i-like ang sa pong FB page, Ecosan Travel and Tours. And, dahil ikaw malingaw ha, magpa-reserve na po ng ticket sa July 4, magkakaigwa po ng concert ang mga sikat na mga performer sa Pilipinas. Arong ninda Adi, Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and Rob Daniel. Ini po ang gigibuhon na Just For You concert. Diyan po sa UNC Sports Palace. Pwede na kamong magpa-reserve ng ticket sa ticketworld.com. Available po na dyan ang ticket. Pwede man kamong magbakal ng ticket sa UNC. Asin dyan po sa Energy FM. Ang mga kanta na ni Adi na Paraluman, Tahanan, Mahika, ang kanta po ni Rob Daniel na Miss, Nandito Ako, Ikaw Sana, Michael Pangilinan, ang kantang Weak, Pare Mahal Mo Raw Ako, at ang kanta ni Arthur Miguel na Lihim, Ang Wakas. Gabos po nindo yan, madadalan, madadangog sa maabot pong July 4, 2026. Kaya magpa-reserve na po kamuning ticket.

0: Sabi ni Ian, international na daining blooms. Ini pong fan base o mga tagahanga. Akang grupong Bini. Yan. Ipapakaray ko na ang pag-pronounce ta. Baka tatsara na naman ako kang Naga Smells. Hi, Naga Smells! Hello! Yan. Dawa pig paparateriran nindo ako. At least pigdadalan pa nindo ako. Ano? Gusto sabi yung kayan, mga blooms man kamo. Mga tagahanga man kamo sa kuyang programa. Yan. Kaya, good morning. Hello. Okay. Dahil na kita magpaparahalo, ikan sa tuyang mga adlib. Yao na po, mga kaulaytan na po, ang Mayor Can San Jose, si Mayor Gerald Peña. Hanga ako duman sa ano eh. Hanga ako duman sa arrangement katong sa indang programa dyan sa Banuan Can San Jose. Nagbabalik po si Rickmar Guevara.
1: Asintado Live Report.
0: Rickmar, good morning Rickmar.
2: Yes. Sir Joe, good morning Iraray, balik kita. Duman sa ano kita Sir Joe sa San Jose?
0: Mambira ka.
2: Sinag-viral itong sa post baga kang asintado.
0: Oh, alam ko na from Minalabak to San Jose, madali yung ka nag ano ka nag bullet train. Rickmar? Oh, nawara.
2: Ang padalagan talaga.
0: Nagsakay ka sa bullet train ni Yasi?
2: Basta mabilis lang kita, Sergio. Ano?
0: Sige.
2: So, nag-viral ba kaya itong pinag-uurlangan mo niyan sa redemption kang walang gutom program kang DSWD, Sergio? Tig-post na to sa Asintado, nag-viral. Sa page ko sa Boses ng Banwaan, nag-viral, Sergio. And mga kaulita dyan, si Mayor Gerald Peña. And sarupa, Sergio, itong gigibunin na marathon.
0: Magayunan itong itong programang walang gutom
2: program
0: kan DSWD.
2: Oh, Garunasa Mall.
0: Oh, ang ginibo ni Mayor Gerald Peña para dignified ang mga kababayan diyan sa San Jose. Garo lang naggo-grocery, garo nagbabakal sa mall ning mga pagkain, di ba?
2: Iyo, Sergio, talagang mafi-feel mo na basta Sergio, itaw ko na lang ang linya kay Mayor Gerald Peña. Mga update niyan dago sa digdis sa San Jose Partido, Sergio. Mayor, marina pagkaaga po si Manager Joe Asabal po sa Asintado sa radyo. Manager, go ahead po.
0: Mayor, good morning. Mayor Gerald.
3: Good morning po, Sergio.
0: Good morning. Sa gabos ng mga local na nakamagayon na gutom program na garo lang po nag-sa mall, imong mga mayor. Paano mo ano isipan nindo ini?
3: Consistent lang po gar kami Sir Joe sa Samuya pong pagpadara ning serbisyo sa mga tao.
0: Mm-hmm.
3: Aramtaman po baga fourth class municipality kami, kaka third class pa lang and mm-hmm. aramtaman. Kaya nga ni kami nakabali diyan. Aram mo po pag ang municipality mo po kabali sa programa kang walang gutom program or PMNP, itong nutrition. Gusto sa bad indicator po yan sa sarong LGU.
0: Mm-hmm.
3: Gusto sabihin po, pagkabali po ka mo dyan, gulpi pa kita sa

0: mga sektorista ang di ay pagkayang tumindog sa sadirinda para makaproducir kang dapat na nutrisyon na ugasinda.
1: Mm-hmm.
0: So, para po sa kuya, bad indicator yan. So, mm-hmm. sabi, tataba. Kundi, pinagpapasalamat na lang po sa DSWD and sa Asian Development Bank sa nagpondo ka ni.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaro kami sa natawaan na ning asistensya. Pero sabi ko nga ni, kadakol-dakol kitang tinataong asistensya sa tao, tupad, kung ano-ano, AX. Saro po sa very consistent po kami. Inot na inot, dahil kami nakikiaram sa listing.
1: Mm-hmm.
0: Pangadawa, talagang dahil po ako fan, sorry po sa iba, dahil po ko makakulog, pero dahil po ko fan kang dole outs.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa kuya po kayang concept kang progress, dapat sustainable. Mm-hmm. Once kaya nagtao ka ning dole outs, hanggang dumaan na lang si kinapital kang gobyerno. Actually, it's also empowering people, human capitalization ini.
1: Mm-hmm.
0: Pero hanggang dumaan na lang kaya. And pag-abot ka aldaw, nami-misconceptualize siya, ang tendency kang ibang tao, una ninda, forever na sindang kabali sa program, arugang four-piece.
1: Mm-hmm.
0: Una ninda, yun na talaga to ang sa indang panghabang buhay. Ninda aram na ito, bago man itong lifetime, it's just there to temporarily, to sustain them, na makatapos pag-i-rescue lang aki. Ninda, makakuyan. So, sabi mi, pag every time may ugang araw ka ng programa, we made it sure na it's very dignified. Mm-hmm. Arag po kang kasalang bayan ni po, baga.
1: Mm-hmm.
0: Imbis na pabit-biton mining tigsararong sa akong bagaso na kabarong ng kakasalon. Prior to the wedding, naka-deliver na po yan bagas na yan sa arong ninda. May mga karni na sinda.
1: Mm-hmm.
0: And we made it sure that they are hosted in sa ano man na denomination kang religion na sa indang dudumanan. Ay, gustong pakasalan. Ano ba? Katoliko sinda. Ang makasal sa inda, padi. Bako po ako.
1: Mm-hmm.
0: Iarag po kayan. And di man po sa walang gutong program, bako pang pong gabos na kababayan na naka-experience na mag-grocery sa mall or sa... Dawa, hindi sa gawa po.
1: Sa mga grocery store.
0: So, ako, itinatao ko po ang dakulang pag-umaw sa supplier kang walang gutong program na tagadigdiman po sa muya dahil po talagang nakuha niya si gusto kong mangyari. Mm-hmm. Actually, added cost ito sa iya. Nagbakal siya ng mga postcard, nagbakal siya ng mga merchandising trays.
1: Yan mga istante.
0: Mga istante. Kung tutusun po, pwede siyang mag-deny sa kuya, pwede siyang madadagdagan pa si gastos niya. Pero nakuha niya po kaya si mga programa mi ever since day one, na gusto ming mamatikan tao na data na pagpamuka na tiusin na.
1: Mm-hmm.
0: At yung kita para magpahayag talaga na tinatabangan mo siya na makumpleto itong basic nutrition, itong go, grow, glow food. Kaya nga po yan ang reason behind kaya ang Pilipinas nag-utang sa Asian Development Bank. Tanganing matauan na ning tamang nutrition. So mga tao sa baba na nangaipo.
1: Sa kaday, Mayor, ang karayan kini, dignified si mga tiyos ng mga kababayan, bako bagay ito baga, Mayor, araw ka itong pinapapirila. Tapos, pinapapirila, pagkatapos, haloy ba pang mapila, haloy magpaparahalat, tahinahalat pa si pinaka, naigwa pang matararam. Mayor, inimayo, talagang si mga tao, si mga beneficiary, pwede silang magpili kan sa indang gustong ko anon, sir.
0: Iyo po, mahiling mo po. May mga section siya. Dumang ka sa meat section, vegetables, dumang ka sa mga carbohydrates. So, maski po ako naugma ko maghiling, pero ako never po ako, Sergio, naging present dyan sa activity na yan. Ang obligasyon ko lang, mag-provide ng venue na matresko, na dahil mainitan ang mga tao, na dahil magpaparapila. And sabi ko nga, most importantly, the picture have defined it, it's already na it's very dignified.
1: Kung yung ako, lang, so, Mayor, yung, kung ako ang DSWD Secretary, kukuanon kong ano yan, kukuanon kong example, ini yung ginibo mo, na dignified si mga kababayan tang tios na tinatabangan kan gobyerno. Bako itong araw kang nakaugayan tabaga si dating sistema na ata tios na garo nang mumuka pang lalong tiuso na maray. Ining ginibo nindo dyan, no? O, araw kaning picture na inyo, may pushcart. Tapos si tao, nagkukuha kang gusto niyang gustong kakanon. Masyadong dignified na maray. Dawa tiuso na maray or belong to inapod na pong poverty level na pamilya. At least na-feel ninda kung paano ang paggaro nagsasaod sa sarong grocery. Sir?
0: Ayun po. Actually, dawa libre ini. We give them the free will and choices kang products na pinipili nila. Halimbawa, gulay. Siyempre, mapili man sila. Arin si gusto nila medyo gisik-gisik. Taray mang gabos na gulay ba pag dinideliver? Medyo... So ito dyan, mahiling mo talaga. Ta, may mga leftovers pa sa supply. So medyo lanog. Dahil naman nila ito kinukuha.
1: Pero magayon nun eh. Garo talaga siya grocery store kasi may meat section, vegetable section, fruit section, igwapaning itong sa egg and others. Magayon nun ah.
0: Saka Sergio, kung manamitan mo po ang bagas na ginamit mo dyan, ako po magarantiya po na bako po siyang bagas na itong, as in, pwede mong ihanda sa sarong five-star na hotel.
1: Wow.
0: Bako po sa pag... Kung makakuha po ako ng sample, padaranta ka dyan sa istasyon po.
1: Mas maray.
0: Pati po ako na ugma ako. May after ka tong distribution, may saro duman na kinuha kong ninong sa Bunyag. Handa niya, ini po nga sinakuha ako ngayon duman na bagas. Magayunon, ngalas-ngalas ako. Mm-hmm. Sabi ko, magayunon ang bagas. Mas magayun pa niya ako ang bagas mo sa harong. Anak ko, kami po ngayon ni duman sa walang gutong program. Kaya sabi ko, ugmaw na akong maray duman sa supplier mo, ugmaw na akong maray sa, siyempre sa DSWD, sa initiative. Ini po kaya under watch po talaga ni Kang Office of the Mayor. We might see to it na dahil may pinapabayaan ang MS na maghiro. Sinda ang bahala sa listing, sinda ang bahala sa gabos, basta kami, bahala kami sa pag-organize, bahala kami sa pag- kung paano may mata. Trabaho may manyan, habo may magkaugang commotion, habo may magkaugang ano dyan, ng disorderly manner. Pero magayon po talaga, magayon na maray.
1: Dapat mag-benchmark sa imo ang mga LGU kung paano mo iniginib mo. Magayon na, no? Biroon mo sa gabos ng mga nahiling kong walang gutom program, ini ang pinaka-decente. Na dignified si mga kababayan tang tinatabangan kan gobyerno, Mayor.
0: Ayo po, salamat sa inyo. Actually, di ko po hunao na mapapansin po nindo yan. Ta, refirmi mi na po yung ginigibo.
1: Gusto mo sabihin, Mayor, bako iningunyan lang.
0: Bako po, nakapira na po kami kaning set. Actually, sige lang kaming improve. Ta, may big baba. Actually, Sir Joe, ngunyan, kung mapansin mo din pati sa evacuation center mi po, baga nahiling mo, baga binibit-bit ko talaga si trailer kitchen ko. Tapos ko, bago mag-abot duman sa palad kang evacuate ang kakanon, nasa 70 degrees pa ang temperature kan sa iyang kakanon.
1: That is
0: acceptable for the food safety standard. Ngunyan po, nag-evolve na kami, uga na kami ngunyan pagpadikit-dikit na pinaportis, mga stainless plates na po ang samumpig ipoprocure. Tangani pong, may mga sample na po nag-arabot sa Muya. Itong mga may division po baga, nag-aro sa Korea. So para malinig siya, bako siyang itong ordinaryong plato.
1: Mayor, sa inyo pagigibo ini? Ini yung walang gutom program na ini, Mayor. Sa inyo parte yan dyan sa San Jose, sir?
0: Sa Samuya pong cultural complex po. Yung mapres ko po. Mapres ko po ang lugar na yan. Ako po, dahil na po dyan naiinitan ang mga tao po.
1: Okay. Pirang beneficiary dyan sa Banuaan po nindo, sir?
0: Actually, Sir Joe, sorry. Dahil kong pagkaram ng mga beneficiary dyan.
1: Dahil po, si kung pirang numbers, pira pong mga ang ano yan, ang napili, kasi siyempre DSW di baga po ang nagpipili ka ni.
0: Ayo po. Dahil ko sure kang number po, Sir Joe. Sorry pa, dahil ko, I did not go on to the details of the numbers of recipient.
1: Mm.
0: Ang sa kuya, sa napag, ang ako, inihiling ko lang dyan si itong Ayos. Mm-hmm. Pero so number po, if you want po, I can ask the ano, the my MS.
1: Opo.
0: Ang detalye ko po hanggang duman lang sa procedures, mm-hmm, sa manera, mm-hmm, sa manera kang pag-distribute. Pero with regards to the details of the number of beneficiaries, may po akong detalye po kayan po.
1: Okay, sige. Sir, bayaan ko na po ining magayonan mong ano yan, ginibo dyan sa Banuan, kan San Jose. May mga darakulang aktibidades na mangyari po sa semong Banuan, sir. Mayor, baka po pwede mong ma-share sa Muya ining pigsisibutan kang LGU na mga activities ngunyan dyan sa Sendong Banuan.
0: Okay po. In lieu of the ano, the yearly motor rally di San Jose Partido, ito sa po yan, national motor rally, dahil na po nito pag-postro dahil because of the crisis, we suspended the concerts, everything, nakakonsentrate kita ngunyan sa more on faith and devotion. So, in lieu of that, nag-push kami and tabangan mga sa itong amigo dyan sa Naga. We have this half marathon on May 16. Napano na nga po sa Slots Me. And after that, after a week, instead ka itong motor rally di San Jose, na binabalihan po yan kang Luzon, Visayas, Mindanao, na mga riders and minsan, may uga pa kaming bisita minsan na hali sa ibang bansa. Instead of that, we push in cooperation with the Philippine Motorcycle Tourism, uga kaming bagong segment kunyan, iting cyclo tourism po. Mga bikes naman po ang ipopromote me. May mga guests manggirari kami hali sa Metro Manila na maigdi, mabali, para po makisumaro po sa Muya, sa Muya pong kafiestahan sa May 18 and 19 po. Yan lang po ang sa Muya ngunyan na kasiributan. So opo, hopefully, in this time of uncertainty, hopefully next year, maka-cope up kita, magkagawa kita ng panibagong innovation, how to cope up with this crisis, paano kita maging sustainable, which is iman po ang focus tangon yan, na paano kami din maapektahan kang ibang pangyayari na maging sustainable kami in terms of food, in terms of power, in terms of everything na basic needs na kaipuan, may tubig, gabos yan. Yan po ang focus mingon yan.
1: Okay. Mayor Gerald De Peña, sir, thank you very much sa oras at tinaumo sa Muya ngunyan na aga. Mabalos, Mayor, and congratulations din diya. Hanga ako. Nag-trending pati duman sa post me. Sa imong ginibo. First time, dakulo na akong mga nairaman na mga walang gutom program, pero ini ang pinaka-the best. Sana mahiling ini ma-recognize ini kan DSWD and i-promote kan DSWD na arugon iningong sa Indong Ginibo dyan sa Banuan kan San Jose.
0: Diyos mabalos po. God bless po, Sir Joe. All glory to God po.
1: Apo, mabalos.
0: Yeah, apo, sorry po.
1: Rickmar.
2: Yan, Sir Joe, si Mayor Gerald Peña na maski sa inyo madukayan, laban-laban kami sa interview, Sir Joe.
1: So pero yan ang... Magayunon talaga. Ano, sa gabos ng mga LGU sa Kamsor, garo ini pa lang ang San Jose pa na nag-ibukan niya, ano?
2: Sir Joe, kadakol akong nadumanan ng mga nag-redemption kang walang gutong program. Talagang ining sa San Jose, naiiba, Sir Joe. Magayon
1: sa ibang,
2: and...
1: sa ibang mga LGUs na may walang gutong program, ano ang ginigibo?
2: Grabe ang pila, tapos mainito, naghahalat ng alawig, they organize. And sa mga minadumanan pangani ko ng mga gulay, bako ng fresh. Pero ining sa San Jose talagang fresh na fresh ta hali mismo sa mga paratanom. Kan San Jose kinukuha kan MSWD, Sir Joe.
1: Ano, dapat si Secretary Rex Gatchalian, mahiling niya ining kimeyor and gibuhon niyang ano yan, na national... national example.
2: Oo. Dapat paano, talaga arog yan, Sir Joe.
1: Oo.
2: Na garo, siyempre, itong tios na nga ni, tapos itong dayong may pamati na tios ang beneficiaryo.
1: Kasi kaya baga, ang ginigiribo kang mga LGU, papapirilahon si mga tios, di ba?
2: Mm.
1: Sa covered court. Tapos, kung may mga epal na politiko, matararam mo na bago maitaos si mga...
2: Yung pati magtararam sa
1: Senado. Papabaraylihon mo.
2: May mistado ba kayo?

0: No, oh, ay guay, malupi, malupito ni Neo. Tapos habang pa, si lang muli.
1: Kuro concert mo.
0: Ko, alam nyo, ng aming sampu ng aking mga anak.
2: Bahala ka.
0: Talaga, magbibigay kami, tumutulong kami. Oh. Ayo, baka yun, Rickmar.
2: Yo, Sir Joe. Pero bahala ka lang yan, Sir Joe.
0: Oh, so, na, yan. Nasa puso muna namin ang tumulong. Huwag kang hindi ka hindi. Maghali
2: mo. Sige, sige.
0: Nasa puso. Nasa puso namin ang tumulong. Kaya kayo ang inspirasyon namin. Kayo ang nagpapalakas. Kayo ang nagbibigay ng inspirasyon sa OSP, sa mga
2: pero kabisto talaga.
0: Sahan nyo ang tulong. Tulungan nyo naman kami eh.
2: O, sige na rin ba? Sergio, tuom-tuom mo na. Pati Antono, nakukuha mo naman pala eh. Sa baka gustayin pa ni mga padalagan. So yan, Marger, ang pakipag-ulita kay Mayor Gerald Peña kan San Jose Partido, Rickmar Guevara. Report.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, 9:25 na ning pag-aaga. Dito pati natapos-tapos ini yung privilege speech ni Congressman Nelson Legacion. Alright, ma-commercial muna kita, 30. Mabalik po kami ang Aradchan, mga tugang, sa tuyang programa. Magayunan talaga ining kay Mayor Gerald Peñang ini. Sana gibuhon ining gibuhon ini ni Secretary Rex Gatchalian, ipaarog ini sa mga LGU. Ipaarog ini sa mga LGU, naarog kani ang paggigibo kang mga kang programa kang gobyerno na dignified ang mga nagtitiyos tang mga kababayan. Bako itong naging naging kaugalian ta na pigpapapirila init-init habang nakapirila pigpaparabarabarelihan kang mga mga dancer nagkakarakaranta o takong hinahalat-halat pang magabot si politiko tapos tatawan ning 5 kilong bagas terdi bango iyo ha bakong iyo, 30. Tama o hindi? 30. Tama o hindi?
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Patalastas mo na kita, mga tugang.
3: Radyo Guapito.
4: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
7: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Magin kalmado lang sa tinampo. Maging alerto as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan nin mga pedestrian. Tawanta po nin welo ang mga naglaralakaw as in mabalyo, lalo na ang mga

0: Senior Citizen, PWD, mga babae, bados asin kaakian. Unroad friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street. Naga City.
3: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, dekalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiservi 24 oras. Tiyon, may fully akaang sa inda pong mga chapa. Funeral Homes, setong facilities, hinted sa my business in Balmer. Sherto ka mo na kamot, ang sa inda po nagtaman. Igwa po sindang indigence o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount, asin nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po si dang magatod o magsundo kan sa idong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuha po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Napper Pharmacy, your better option.

0: breakfast everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages, at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours.
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
4: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
3: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
4: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
7: Mainit ang panahon kay puwanta po na baguan sa tuyang car tint. Tandaan ta po ang LS Sabana Tire Supply and Car Tint. Nag-offer po kan mga services. Araw po kan nano ceramic car tint, magic tint, carbon fiber tint. Ang nano ceramic, ang sedan 4,000 pesos, ang SUV 6,500, ang van 8,500. Ang magic tint po, sedan 3,500, ang SUV 4,500, ang van 5,500, ang carbon fiber tint, ang sedan po is 2,500, ang SUV 3,500, ang van 4,500. Pwede man po kamong magpa-change oil, magpa-under chassis repair, asiman wheel alignment. Available po ang mga Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nexen, Nangkang, asinman Aribo Tires, dyan po sa LS Sabana Car Tint and Tire Supply. Makuha po ang LS Sabana dyan sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po yung kang Yakult at ubangan po kang Aguila Glass. Kontakon lang nindo si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukas nila 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Yan. E pagpalampason ha, sa may irinutan lang yung kayang bigs, mga tugang. Kalabaan po kang Concepcion Grande, Naga City. And also mga tugang, kung kamo po naghahanap ng souvenirs na ikaw malingawa, igwapo ning baratong pangregalo para po sa sendong mga mahal sa buhay. Mga souvenirs sa anumang pong okasyon, corporate giveaways, token para po sa sendong mga bisita o awards para sa anumang pong kompetisyon. Yao na po ang balaog souvenirs na dai mo na kinakaypuan pong mahal para maging espesyal, customize o personalize ang senda pong mga produkto na siguradong mapapawaw. Ang sisayman pong tatawan mo sa balaog souvenirs, barato na pero elegante pa. Digdi na po kita mga tugang, tandaan po nindo ang balaog souvenirs na go-offer po ning same day delivery o kaya while you wait, arog po yan sinda kayang kabilis. Magdyan lang po kamo sa ground floor kan Manta o ground floor kan Ramayda Centrum at tubangan po kan BDO Elias Sangile Street Corner Dimasalang Street Naga City. As nigwa po si Daning Brand sa Rizal Street Legazpi City o kaya mag-text o mag-upod sa 0998-976-5716. Tandaan po, balaog souvenirs na.

Pabutan tayong happy birthday greeting si Shadler Roga. Nagbe-birthday mo niyan, sabi ni... Saka sa madihon na si Sabrine Alegre from Nel Llorente. Ana greeting sari po ki ano ni Mel Abrejes. Yan, good morning Sir Joe. Pabati po sa pamangking ko na si Shadler Roga. Happy birthday saka sa madihong kong si Sabrine Alegre from Nel Llorente. Yan, happy birthday.

pinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Waterdog Food Supplement Trading. Healthy Talk with Waterdog.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programa, Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Doc Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay napapakinggan po ngayon sa istasyon po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Kaya naman, yung mga nakikinig po sa radyo dyan sa kanilang tahanan o mga trabaho po ngayon ay hinihikayat po namin na lakasan pa ang tunog o volume ng inyo pong mga radyo. Para naman po sa marami pa sa ating mga kababayan ang makapakinig din po ng ating programa ngayong araw. At tayo rin po ay naka-live po ngayon sa Facebook page natin na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman yung mga nanonood naman dyan sa live program, kung maaari po pakishare naman ng ating Facebook live or ng YouTube channel po natin para po sa social media ay marami pa rin po yung makapanood ng ating programa. Okay, isang click lang naman po yan, mga ka-Water Doc, at yan po ay simpleng request lamang po namin sa inyo. Pakishare po ng Facebook Live o ng YouTube channel po natin. At mga ka-Water Doc, ngayong araw ay sasagutin na naman ni Water Doc ang inyong mga katanungan pakalusugan. Kaya at this moment pa lamang ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mga pagbati at mga katanungan. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa updates or comments po niya ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. So, itong araw na ito, gusto kong mag-comment at the same time na mag-update. Ito po ay tungkol sa isang 52-year-old male. Dumating po siya sa akin, dala-dala ng mga in-laws. Ang naging problem kasi ng itong mamang ito is that meron po siyang diabetes, and itong latest blood sugar niya po, yung kanyang fasting blood sugar is 10.1, ang cut-off is 5.8. Ang kanyang glycosylated hemoglobin, ito po yung average blood sugar level na nakaraang 3 buwan. Ito yung sugar na nakadikit sa kanyang hemoglobin, at ito po yung mas magandang indicator kung talagang mataas ang sugar niya o hindi. Sa kanya, it is 7.9. Ang cut-off po sa lab is 6.5. Well, sabi pa ng patient, siya actually ay nabulag na. Sanay po na diabetic retinopathy. Buti na lang nag-respond siya dun sa mga management ng mata niya at nakakakita ulit. Okay? Maliban po dito, meron na po siyang tama sa kanyang bato. Ang kanya na serum creatinine level ay 536. Ang kanyang ang cut-off po ng lab is 105. At dito sa program, lagi ko naman na binabanggit na ang chronic kidney disease ay isa sa mga komplikasyon ng diabetes. And sabi ng mga studies na about 60% risk, okay, na magkakaroon ng chronic kidney disease ang taong mataas ang kanyang blood sugar level. Pero ang problem po dito, as always, at binabanggit ko rin dito sa program, nang paulit-ulit na, lalo na itong linggong ito. Itong mamang ito po kasi ay yung manginginom. At ang sakit ay dalawa po ang sanhi. At ito po una is yung kakulangan ng sustansya sa katawan, at ang pangalawa po is yung sobrang toxin sa katawan. Ito po yung isang bagay na hindi ko maintindihan, lalo sa mga kalalakihan. Ewan ko lang kung gusto nila ipakita na macho sila o lalaking lalaki na teenager pa lang dahil sa influence ng barkada. Malamang din, lalo na kung masama ang inyong barkada, ay matuto silang uminom in their teenage na hindi naman ito maganda. So at 52 years of age, at a teenager pa umiinom, so sabi natin more or less approaching 40 years po siya manginginom. Okay? And about 30 years pala siya manginginom. And 30 years is a very, very long time para ano, sirain yung mga organs. Actually, itong mamang ito, yung kanyang liver enzyme ay mataas na rin. So, worried yung sister-in-law, ito po ay kapatid ng asawa niya. So, dinala sa akin dahil nga dun sa nagpa-check up siya dati at sabi po walang pagbabago. So, ulitin ko po, lalo sa mga kalalakihan, kung mari po ang pag-inom po ng alak sa murang edad ay hindi po indicator na kayo po ay lalaking lalaki. Okay? So, kung mari, iwasan nyo yung mga bisyo. Oftentimes kasi mga taong umiinom, naninigarilyo din. So, doble-doble po yung mga quote-unquote toxins na kinakarga sa katawan. Pagkatapos, pagdating sa ganitong panahon na tinaaman na ng iba-ibang karamdaman, wala namang mag-alaga sa kanya. Diba? Mga iba nga, kawawa yung family, lalo-lalo na kung siya po yung breadwinner. So, ano po yung magiging income ng family niya pag siya po ay pumanaw sa ni ng maraming sakit na dinulot niya doon sa kanyang bisyo. So once again, callin yung mga hindi pa nakakasakit pero umiinom, kung maaari po, palitan niyo na po yung alak ninyo sa plain purified water na merong mineral drops. Okay? At kaya din ang kawawa pag magkaroon kayo ng itong komplikasyon ng mga sakit na meron ho kayo. And second case ay isang 69-year-old male. Actually, siya po ay na-stroke noong July of 2025. Ang kanyang BP then was 164/101. At dahil nga narinig tayo na makakatulong itong concept natin, siya po ay pumunta sa atin na nakarambuan. Maliban po din sa kanyang stroke, siya po ay nakakaranas din ng constipation. Actually, yung stroke po ay sanhi ng kakulang ng tubig sa katawan kasi ang mangyayari pag kulang kayo sa tubig, about 8% ng dugo sa 8% ng tubig sa inyong dugo ay mawawala at ito po ay nagpapalapot ng inyong dugo at kung ang dugo po ay malapot, madali po siyang mag-clot at ito po yung magiging sanhi ng pagbara ng blood supply dito sa utak at ito po yung magdudulot yung tinatawag natin na ischemic stroke. And sa constipation naman, ang digestive system po ay isa sa mga organs na nangangailangan na sapat na daming tubig. Kung kulang kayo sa tubig, walang ibang pagkukuhanan ng tubig ang inyong katawan kundi doon sa pagkain na kinakain. Okay, so ang gagawin ng bitukan natin, babagalan yung daloy ng kinain natin mula sa tiyan papunta doon sa puwetan para masipsip niya yung kahuling-huling patak ng tubig na nandun sa kinain. Ngayon, pag nasipsip naman yung kahuling-huling patak ng tubig sa kinain, syempre magiging masyadong matigas na ang kanyang dumi. At kung matigas masyado, kailangan humilab yung bituka para ano, may tulak niya yung itong dumi papuntang puwetan. Ang nangyari, kung kulang din kayo sa tubig, yung bituka nyo po ay hindi na lubricate na maayos. Kasi ang tubig po ang pinakamagandang lubricant. So sabi nga nila, di ba, slippery when wet. So kung kulang kayo sa tubig, ito na ang mangyayari, constipation. Ang dumi parang yung tain ng kambing. So kung gusto niyo ma-relieve, okay, both itong stroke, hypertension at saka constipation, wala pong ibang solution po diyan kundi mag-encourage kayo na ano, na uminom na sapat na daming tubig na mayroong mineral drops para yung katawan niyo po ay ma-hydrate na maayos. At marami naman tayo nakita ang mga patients doon sa mga may diabetes, doon sa mayroong chronic kidney disease, constipation, stroke, hypertension, at may iba pa mga karamdaman ng mga de edad, okay, ay magkakatulong yung ating concept na tubig at mga minerals, sagot sa kalusugan. So, hoping na kayo pong nakikinig at nanonood, ay ito po ay magiging gabay ninyo para mapaayos po ang inyong mga karamdaman. So, ito muna yung aking update and comment for now, Michelle.
0: Thank you so much po, Water Doc. Sa mga tagapakinig po natin ngayong araw, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahiya na ipadala po yan sa amin. Ito yung ating text lines, mga ka-Water Doc, pakitake note. Sa Smart po, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay, yan po yung mga contact numbers natin. Isa lamang po yung inyong tanong. Dahil welcome na welcome po kayo dito po sa ating programa. Huwag po kayong mahiya na magpadala ng katanungang pangkalusugan. Kami po'y magbabalik makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, thank you so much po sa lahat po na mga nakatutok po sa program po ngayong araw. Yung mga nakikinig po sa radyo, sa kanilang trabaho ngayon, tahanan, at dyan din po sa Naga City People's Market. Thank you so much din po sa malakas na radyo dyan na talagang napapakinggan po ng ating mga kababayan po dyan dito po sa Naga City. At may nabati ko rin po ng magandang araw itong mga nagpapadala ng kanilang pagbati rin sa ating program at mga katanungang pangkalusugan. At acknowledge lamang po natin, magandang araw po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas, Sir Jesus, Sir Lauro, Sir Zosimo, Sir Victorino, Ma'am Marites ng Pili, Camarines Sur, Ma'am Maricel, Ma'am Sofia, Ma'am Jocelyn, at gayon din po kay Ma'am Mirna ng Sipokot, Camarines Sur, Sir Roberto ng Irga City, at gayon din po kay Ma'am Melinda, Ma'am Azucena, Ma'am Mildred, Ma'am Arlene, Sir Arnold, Sir Joseph, and Sir Brian. Thank you so much po sa lahat ng viewers po natin online. At yung mga nakikinig din po sa radyo, magandang araw din kay Ma'am Fortunata ng San Fernando, Camarines Sur, at kay Ma'am Crescenta ng Bula, Camarines Sur. So yun po yung mga nakikinig sa program. Yung mga nais pang mabanggit yung kanilang pangalan, i-post lamang po sa comment section o kaya ay mag-text po sa atin dito po sa text line po natin. Okay? Ngunit ngayon po ay eto na, may mga nag-send na po ng tanong. Bigyang daan na po natin eto. Eto the question, galing po kay Sir Roberto ng Irga City. Sabi niya, good morning po Water Doc. Dito po ako Doc sa Irga City. Tanong ko lang po Doc, bakit po kaya sa gabi nagigising po ako at tuyong-tuyo ang lalamunan ko? Ano po kaya ang sanhi po nito? Salamat po Doc. God bless po sa inyo.
1: Sir Roberto, kung isang bagay po ay natutuyuan, isang bagay lang naman yung kulang. Ito po yung tubig. Okay? So, ang ginawa po natin, meron tayong schedule na binibigay doon sa mga nag-avail ng ating prescription, yung ating concept, na bago ho matulog, at least 1 hour, meron na volume, a certain volume ng tubig na kailangan nyo inumin to anticipate the upcoming drought, okay, ng inyong katawan. Kasi pag tulog po kayo, hindi kayo umiinom ng tubig. So dapat iinom kayo ng sapadadaming tubig para ang katawan nyo po ay hindi matutuyuan. Yun lang naman, di ba? Anything that is dry lacks water. So hydration lang po ang kasagutan dyan.
0: Thank you so much po Doc Ren. Ito naman po Doc, question galing naman kay Ma'am Dominga ng Calabanga, Camarines Sur. Sabi niya, good morning po Water Doc. Maari rin po bang mag-take po niyan ang mayroong katarata? Ako po ay 82 years old. At tanong ko rin po Doc, papatigil din po ba ang mga gamot? Salamat po.
1: Ma'am Dominga, ang statistics says that ang tao po pag lumalapit na sa edad na 70 anyos, about 98%, okay, ng population will develop cataract. Kasi ang katarata po ay sabi ni Dr. Ferido Batman Helich, isa sa mga komplikasyon ng kakulangan ng tubig. At pag kayo po ay umabot na age na 70 years, ito po ay 30 years na layo doon sa edad na 40 anyos. Ang tao po kasi, pag umabot na edad na 40 anyos, yung kanyang pagkauhaw ay napapalitan ng pakiramdam ng pagkagutom. So ang tendency ay mas kumain kaysa uminom, kaya unti-unti, dahan-dahan natutuyo yung katawan, lalo-lalo na pag hindi sila uminom na sa padadamig, plus ang ininom po nila ay mga dikulay mga inumin na lalo nagpapatuyo sa katawan. Ang lente kasi ng ating mata po is about 98% water at saka 2% protina po yan. Kaya malinaw dapat ang lente. Para siya yung lente ng camera, para makakuha nyo ng picture ng malinaw, dapat klaro po yan. However, pag nababawasan yung percentage ng tubig sa lentim ng mata, tatas po yung percentage ng protina. At ito po yung nagpapalabo dun sa klarong lente ng mata. Ang good example na maibigay ko po sa inyo dito is tulad nung itlog, di ba? Yung sariwang itlog, pag binasag yung nilagay sa pan, yung nasa gitna po ay kulay dilaw. Pero yung nasa gilid, yung protein, siya po ay walang kulay. Colorless po yan. Pero pag sinindi na po yun yung pan at mainitan na yung pan, unti-unti po nag-evaporate yung tubig dun sa itlog. At mapapansin niyo po na yung egg white ay nagiging white na. Okay? So, ganun din pwede mangyari dun sa lente ng inyong mata. Hopefully, na hindi pa fully matured ang lente ng mata nyo. Kung hindi, may pag-asa po na, ano, na luminaw po yan. Kailang medyo matagal na panahon kasi 18 na po kayo eh. That means you are 40 years away from yung 40. Okay? So, ang advice ko, subukan nyo lang ay uminom kayo ng sapat na daming tubig na meron mineral drops. Kasi kung walang mineral drops, ang purified water, hindi rin nakaka-hydrate na maayos. Katapos, meron pa tayong pinapatak dun sa inyong mata para matulungan na ma-hydrate. Yung gamot na sinasabi nyo, wala naman kayong binanggit ko anong gamot. So, hindi ko alam kung pwedeng pagpatuloy o hindi. Pero ang aking advice lagi-lagi, hindi naman yata naging effective yung gamot kaya naghahanap kayo ng ibang solution. Usually, ang sinasabi ko is avoid. Kasi dagdag pin ng mga synthetic na ano yan, chemical po yan. So avoid para malinisan natin ang inyong katawan, including yung mata nyo, para makarecover po yan.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito pa, Doc, katanungan. Galing naman po ito, Doc, kay Ma'am Lorna ng San Fernando, Camarines Sur. Sabi po niya, good morning po, Doc. Ako po, Doc, ay 3 taon nang maininom po na gamot po, Doc, sa diabetes. Tanong ko po, Doc, kung pwede rin po ba ako uminom ng inyong mineral drops po, Doc. Ako po ay 50 years old. Salamat.
1: Ma'am Lorna, 3 years na kayong umiinom ng mga gamot. Eh, no? Nagbago ba? Nag-improve ba ang inyong blood sugar level? Definitely not, di ba? Kaya kayo po ay naghanap pa rin ngayon kung anong magandang solusyon para ma-resolve po ang inyong diabetes. At dito po, kung maaari sana, kumuha kayo ng copy ng aking libro na Number 1 Reason Why You're Diabetic. Doon po kasi naka-explain kung bakit kayo nagkaroon ng diabetes, kung ano po yung dapat nyong gawin, pati ang diet. At ito po, naka-explain po yan. Hindi ko ma-explain lahat-lahat ng details sa ating program kasi po marami

0: pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
1: Po ninyo. Ayan, may tanong dito si Ma'am Laureen. Ma'am Laureen, pakisabi naman po kung ano yung sakit na sinasabi po ninyo dyan. No, may sakit daw. Pakisabi po kung anong specific na sakit po para masagot po ni Doc yung katanungan po ninyo. Okay? Halitan ko po yung ating mga contact numbers sa Smart 883-4173. Sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Maririn pong ipo sa comment section ng ating live program at magbabalik po kami makalipas lamang na ilang paalala.
2: Ako si Alan Branya, nagmula sa Riyaya, Quezon. Pagdating ko dito sa Bicol, nabago yung lifestyle ko. Nagkameron kami ng annual check-up. So doon ko na-trace na diabetic na pala ako. Nag-consult ako sa doktor, binigyan nila ako ng gamot for 3 months. Ako expected na magaling na kasi nainom ko na yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Lumabas doon, mataas pa rin yung sugar ko. May nakapagsabi sa akin, kay Dr. Paraga, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Ako sa sarili ko sabi ko, why not hindi ko i-try? Dito na nabago yung lifestyle ko. Yun yung napakahirap na kailangan nating malampasan. Dahil disidido nga ako, binasa ko talaga yung laman ng libro. Hindi pala lifetime yung diabetes. Sabi ko nga, yung disiplina, kailangan kong sundin kasi gusto kong gumaling. Naging maganda yung resulta. Hindi ako madaling mapagod. Hindi rin ako naging sakitin. So after 1 month, nagpa-test na ako. Happily, negative na. Yung consistent na pagsunod ko, naging maganda yung resulta. Dami rin naman ng doktor na nakaharap ko. Si Water Doc talaga, napagaling niya ako. Sa kanya, bibigyan ka nila ng pag-asa eh. Hindi habang panahon yung sakit mo. Papalakasin niya yung loob mo para mas gumaling ka. Thankful talaga ako kay Water Doc. Nandito lang si Water Doc. So ito yung gabay sa atin para sa kalusugan.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Thank you so much po mga ka-Water Doc sa mga nakatutok po sa program po today at sa mga nagpapadala na rin po ng kanilang mga katanungan, pagbati at mensahe po sa program. Aking banggitin lamang po yung mga nanonood pa ngayon sa live program. Magandang araw rin po kay Ma'am Loves, Ma'am Fortunata at gayon din po kay Ma'am Melinda at magandang araw din kay Ma'am Teresa, Ma'am Chubby. Hello po. Ayan yung Facebook account niya. Ma'am Chubby, thank you so much po sa panonood po sa program. At gayon din po kay Ma'am Judith, Ma'am Kate, Sir Blanco, Sir Joe, at ito din po kay Sir Rod. Thank you so much po sa inyong lahat. Okay? Again po sa lahat po ng mga mayroong katanungan, isend lamang po sa amin at pakibanggit po ang pangalan at location para alam po natin kung sino yung kausap natin dito sa program at para malaman din natin kung hanggang saan yung naaabot po ng ating programa ngayong araw. Okay? At ito nga. Ay, may nagtanong pala dito, saan makakabili ng mineral drops? Ayan, Sir Ma'am Kate, punta lamang po kayo dito sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Narito po yung ating office kung saan pwede po kayo bumili ng mineral drops. Or kung malayo ka po or tagalabas ka ng Camarines Sur, maaari pong mag-order online. I-message lamang ang Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading. Okay, eto na, may question doc. Galing kay Ma'am Lorin. Actually, hindi siya sumasagot kung ano yung sakit. Ma'am Lorin, pakibanggit yung sakit. Ito sabi niya, good morning, Doc. Pwede po ba ipatak sa mata na may sakit po yan? At hindi na po kasi kaya ng operation. 76 years old na po ang mama ko. Salamat po, Doc.
1: Ma'am Lorin, sorry. Kailangan magiging mas specific po kayo. Okay, hindi ko masagot ang tanong nyo. Depending on yun talaga, definite diagnosis ng sakit na binabanggit nyo.
0: Friend, Ma'am Lorin, pakisend na yung sakit, kung anong sakit yung nung mama mo po. Okay, para masagot directly po agad ni Doc. Ito naman, question Doc. Galing po ito kay Ma'am Carla. Sabi niya, good day po, Dr. N. Ako po ay may timbang na 55 kilograms. Ngunit wala naman po akong karamdaman. Nais ko lamang po mag-inom po ng mineral drops. Tanong ko po kung ilang patak po ba dapat. At tanong ko na rin po kung ilang baso ng tubig ang kailangan kong inumin sa araw-araw. Salamat po.
1: Ma'am Carla, at 55 kilos, kailangan niyo uminom ng 12 basong tubig o 3 liters a day. Meron po tayong schedule kung kailan dapat uminom ang certain volume of tubig. Okay? At saka yung mineral drops na kailangan inumin ay depende po kung ano yung klase mineral drops ang inumin nyo. Kaya hindi ko masagot directly. Okay, yung tanong nyo kung ilan drops. Aywan ko lang kung anong available na drops sa inyo. So, please identify po nyo yan.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Water Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Dennis ng Limanan, Camarines Sur. Sabi po niya, gandang araw po, Doc. Ano po, Doc, ang gamot po, Doc, para po, Doc, sa mayroong prostate enlargement? Salamat po, Doc.
1: Sir Dennis, hindi gamot po ang kailangan ninyo para doon sa enlarged prostate nyo. Ang kailangan nyo lang ay uminom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. Okay? Sa totoo lang, marami na tayo nakita ng patient na kung ano-anong gamot po ang ininom nila. Pero despite that, hindi naman lumiit ang kanilang prostate. Ang prostate kasi po is a gland. Kung sabing gland, ito po yung organ. In this case, ang prostate, magampanan ng gland nyo yung kanyang function, which is secretory. Ngayon, kung kulang kayo sa tubig, ang gagawin ng gland ay mag-iimbak po siya. Kasi kailanganin niya kasi tubig para doon sa kanyang function. So, para makapag-imbak, kailangan na mas malawak na espasyo po yan. kaya nga lumalaki yung prostate. Ngayon, kung gusto nyo palitin po yan, minigyan ng sapat na daming tubig na merong mineral drops para ma-hydrate yung gland nyo na maayos. Pagkatapos, meron tayong pinapagawa doon sa patient na para matulungan na mapaliit yung prostate. Pero ang sekreto po dyan is uminom kayo ng maraming tubig na meron mineral drops. Iwasan nyo po yung mga iba-ibang dikulay ng mga inumin kasi lalo kayong matutuyuan at sanip po niyan, lalong lalaki ang inyong prostate gland.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Monica. Sabi po niya, good morning po, Doc. Ako po, Doc, ay 28 years old at mayroon pa rin po ako, Doc, mga pimples. Tanong ko po, Doc, kung paano yung pag-take ng mineral drops? Ano po ang dapat kong gawin po dito? Salamat po, Doc Ren.
1: Ma'am Monica, hindi yung inom na lang inom ng mineral drops na meron tubig ang solusyon po dyan. Number one, ang solusyon po dyan is personal hygiene. Napansin ko kasi, lalo sa mga probinsya, kahit na ako ay galing sa mga ibang probinsya tulad ng Davao, Cebu, pati sa Metro Manila, may mga iba nating kababayan na iwan ko lang kung bakit, takot po silang maligo sa gabi, naliligo sila sa umaga lang. So kung kayo po ay nagtatrabaho at pawisan, itong mga pores ng inyong skin, lalo na at your age na active talaga yung inyong mga sebaceous gland, babarin niya yung pores ng skin at ito po yung magdudulo ng pimples. Okay? So dapat, kung kayo po ay nakatira sa Pilipinas, hindi dapat bababa ng 2 beses ang paligo nyo sa isang araw. Okay? Una, sa umaga, siyempre papasok kayo, kailangan maging maayos kayo, mabango. And second, sa gabi, preferably bago matulog. Pero kung mahabang book ninyo, at the latest is 1 hour bago kayo matutulog. Sa ganitong paraan, mabubuksan yung pores nyo at saka yung dumi ay may labas. Kasi kung hindi, yan ang magiging sanhi kung bakit dumadami ang mikrobyo. Kasi ang mga mikrobyo po, gustong-gusto nila ng dumi. Kasi yun po yung kanilang pagkain. Ngayon, kailangan nyo din uminom na sapat na daming tubig para magiging diluted yung oil na pinuproduce ng inyong glands. Kasi kung malapot po yan, quote-unquote para nagsisebo, lalo niyang babarhin yung pores at magpipimples po kayo. And then, of course, kailangan palakasin ang inyong immune system, iwasan ang sweets, magpaaraw, iwasan yung mga kung anong pagkain, kundi yung mga totoong pagkain. Diba? Iwas ang instant food, iwas ang refined food, processed food, at yung mga pagkain dapat binibili sa palengke para lahat po yan, mula gulay hanggang karne, isda, manok, ay mga bagong huli o bagong katay. Okay? And then, of course, itong tubig ang mineral drops natin, magbo-boost po yan ng immune system, palalakasin yung inyong white blood cell na labanan yung mga mikrobyo para hindi po yung dumami. And after kayo ay maligo sa umaga at sa gabi, pahiran nyo po ng purong itong mineral drops sa mukha nyo para hindi lang niya gagamutin ang inyong pimples. Ako, napansin ko na sa matagalan na paggamit ng ating mineral drops, pati yung peklat, okay, sa mga sa nagiging epekto ng pimples nyo ay kayang i-resolve. Kailang abutin ng ilang taon, hindi lang instant. So, try nyo po.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin, kung may question pa po kayo, i-send lamang po sa amin. Huwag po kayong mahiya na magpadala po na inyong mga katanungan dahil welcome po kayo dito at live po na sinasagot ni Doc yung mga katanungan ninyo. Kaya send nyo na, meron at titira pa naman tayong ilang mga minuto. Kami magbabalik makalipas lamang po ng isang paalala.
2: It is a common practice of most individuals today to choose the tongue-pleasing colored beverages over the life-giving, colorless tasteless and odorless beverage, water. Water is the liquid of life. No other fluid can sustain life. To avoid malfunctioning of any organ in your body, it is very wise to choose purified drinking water infused with food-grade minerals as your beverage of choice. It is not only pure and clean, but it is the only prescribed beverage for the human body. However, depending on the technology used to purify water, some do not contain the essential minerals necessary to rehydrate the body properly. So infuse your purified drinking water with food-grade minerals for optimal hydration. The concept of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, created by WaterDoc, Dr. Renew Paragas, will help you resolve your pains and aches, for water and minerals are important and essential nutrients, and their deficiencies may result to various diseases that cannot be resolved by any medication. Correcting the deficiencies may be the only path to the restoration of your amazing good health and well-being. Let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, ang schedule po ng medical check-up ni Water Doc dito po sa ating tanggapan ay araw-araw po. Punta lamang po kayo sa office po natin at pakidala po ang laboratory results. Pag Monday to Saturday, ang simula po ng check-up ay alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. At kapag Sunday naman po ay alas 10 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Punta lamang po sa office natin. Tayo po ay narito sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang pangalan po ng office natin ay Water Doc Food Supplement Trading. Okay, madali naman po makita, kit lamang second floor. Sa mga nais naman po magpaki-check up, ngunit tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari pong magpa-consult online, i-message lamang po ang Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay, para makapagpabook kayo ng appointment with Water Doc. At mga ka-Water Doc, sa mga nais din po mag-order ng products po natin, ng mineral drops at ng mga aklat ni Water Doc, maaari po kayo magpadala ng Why You're Diabetic, pangatlo, the number one reason, Why You're Hypertensive. Okay, nawa po ay magkaroon po nito para po mas lalong lumawak din yung kaalaman po natin patungkol po sa konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. At iniimbitan po namin kayo na patuloy pong makinig ng program. 10 a.m. to 11 a.m. po ito, Monday to Saturday. Naka-live streaming po tayo sa Facebook page natin. At napapakinggan din po tayo sa istasyon ng Radyo Guapito. Hello po. Okay? At ngayon nga ay ipagpatuloy na natin ang pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. To the question po, galing po kay Ma'am Carmen. Sabi po niya, good morning po Doc, from Naga City po ako Doc. Tanong ko po Doc, kung paano po Doc ang pag-inom ng mineral drops kung high blood po Doc? Salamat po, yun lang Doc.

0: Carmen, ang pag-inom po ng ating mineral drops pagkay po ay hypertension ay depende po sa inyong timbang. Okay, ito po ay hinahalo sa tubig na iinumin nyo at usually ito po ay iniinom 30 minutes before meals and at bedtime. Depende po sa timbang po ninyo. Ano? At actually, yung pag-inom po ng mineral drops lang ay hindi po magiging kasagutan sa inyong hypertension. Ang concept po natin is tubig at mga minerals. Kasi kaya kayo nagkakaroon ng hypertension kasi ang katawan po ninyo ay kulang sa tubig. Ang dugo kasi natin is about 86% water. So, kung hindi kayo umiinom ng sapat na daming tubig o mahilig kayo uminom mga inumin na lalong makakapagtuyot sa inyong katawan, at ito po yung mga caffeinated beverages. Sabi po ni Dr. Fredo Batman-Helich sa kanyang libro Your Body's Mini Christ for Water, kung kayo po ay inom ng isang caffeinated beverage, mga tatlong tasang tubig ang mawawala sa inyong katawan bawat isang tasa ng caffeinated beverage na po yan. So instead na na-hydrate ang inyong katawan, na-dehydrate. So pag natuyan po inyong katawan, lalapot ang inyong dugo. Pag na malapot po ang inyong dugo, yung puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibomba itong malapot na dugo. Itong karagdagang pwersa na kailanganin ng inyong puso na ibomba itong malapot na dugo ay nakakataas ng pressure. Kaya ang pinakamagandang solusyon doon sa hypertension o high blood pressure ay yung sapat na tubig na merong mineral drops.
1: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Lorna din po ng Naga City. Sabi niya, Doc Ren, ano po ang gamot po, Doc, kapag constipated po, Doc? Salamat po. Yan lang.
0: Ma'am Lorna, ang constipation po ay sani ulit ng kakulangan ng tubig. Kasi pag hindi tayo umiinom ng sapat na daming tubig, ang nangyayari po dyan, yung katawan natin po ay maghanap ng ibang pagkukuhanan ng tubig. At ito po ay nasa pagkain na kinakain natin. So gagawin ng bituka, babagalan niya yung daloy ng yung kinain natin mula sa paglabas sa tiyan papunta po dun sa puwetan. So yung transit time niya is delayed. Mas matagal para yung kahuling-huling tubig na nandun sa kinain ninyo ay masipsip. Ang naging problem lang kung nasipsip po yung huling kahuling-huling patak ng tubig sa inyong kinain, yung dumi nyo ay magiging buo at tuyot. Diba? Kaya matigas ang dumi. At isa pa ang naging problema is kung kulang kayo sa tubig, yung lining ng inyong bituka po ay magiging tuyot. Sabi nga nila, slippery when wet, madulas pagbasa. So pag hindi po basa-basa dadaloy o dudulas yung yung dumi sa inyong bituka, maaaring sugatin pa niya yung bituka ninyo at saka kailangan nyo ng matinding pwersa para umire kayo na maitulak yung dumi palabas. Okay, so ang sikreto po niyan, yung sapat na daming tubig na mayroong mineral drops para una-una lalambot ang dumi nyo, secondly, magiging mas madulas yung dadaanan niya para mapabilis po yung pagtapon ng bituka ninyo yung dumi palabas.
1: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Yuan. Sabi niya, good morning po, Doc. Ask ko lang po if pwede po ba ang mineral drops para sa mataas ang uric acid? Salamat po, Doc Ren.
0: Actually, Sir Yuan, it's not yung mineral drops ang kailangan nyo para pababain ang uric acid. Ang kailangan nyo ay uminom ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. Kasi pag inom kayo ng sapat na daming tubig, ang gagawin ng tubig, magpo-form po yun as urine. Ito yung uric

0: Tatasaman yung uric acid. Kung kumakain po kayo ng mga pagkain na lalo nakakapagtaas ng uric acid level sa inyong dugo. Ito po yung mga laman loob. Number one po yan. Mga karne, mga beans, mga nuts, mga seeds, and also mga pinirito. So, iwasan po ninyo yung mga yan.
1: Thank you so much po, Doc Ren. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga nakinig po sa program ngayon at nagpadala po ng kanilang mga katanungan. Ngunit sadyang napakabilis ng gabi. At kapag Sunday ay alas 10 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Punta lamang po dito sa second floor ng Yashan Mall, Naga City. Ang pangalan ng office natin ay Water Doc Food Supplement Trading. At pakidala po ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Doc Ren, parting words na po tayo.
0: Maraming salamat ulit, Ms. Shea, for your company at maraming salamat din sa lahat ng naging bahagi ng ating program sa pamamagitan na pagpadala po ninyo ng inyong mga bati, comments, good or bad, at saka yung inyong mga katanungan. I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos, and I hope din na meron ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat and God bless you all.
1: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating natutunan ngayong araw ay isa buhay po natin. At higit po sa lahat, huwag na huwag po nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom, from the book of Romans chapter 15 verses 1 to 2, "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification." Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shea at kasama po natin si Water Doc at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading. It is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral. Sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Doc.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Time na ready?
2: Time na ready.

0: 27, numero 27. Muli babalik natin ang bowl number 27, huwag mong makasama muli sa nakitirang parte na itong isang rubles na nasa loob ng ating isang chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo na ready?
1: Tayo na ready.

0: 12:28, hindi ko lang po ang drawing combination po natin ngayong umaga, 10:30 a.m. through 27 and 28, in exact order.
1: Radyo Guapito. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa The Best na Kape, Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Syempre ang Best Cafe lagi po nating binabanggit ha, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe, talagang sulit na sulit. Kung magkakape ka araw-araw, dapat tiyakin mo ang kapartner mo Best Cafe kasi kinilala, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. E pag sinabing pinakamagaling, pinakamahusay, may mas huhusay pa ba? Siyempre, kinilala na nga, pinakamagaling, pinakamahusay eh. Kumbaga, bakit ka pa maghahanap ng iba ha? Kaya kung gusto mong masulit talaga ang pagkakape mo mula sa aroma, sa lasa, relax ka na, tanggal na agad ang stress, mai-enjoy mo yung pagkakape ha? E maliban doon, syempre, pagdating sa benepisyo, mas lalo kang panalo. Kaya nga po pinili bilang pinakamahusay o pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. E lalo kang marerelax, lalo kang mananalo pagdating sa presyo. Kasi ngayong panahon ng krisis, ha, e yung ibang herbal na kape, sinamantala yung pagkakataon, nagtaas ng mga presyo. Tingnan nyo sa mga tindahan, ha? Yung dati nilang presyo na mataas na, mas lalo pang tumaas kasi krisis daw. E bakit po ang Best Cafe na natiling presyong makatao? Kung ano dati yung presyo, siya pa rin presyo po ngayon. Yan ay isang pagmamalasakit, pagmamahal sa inyo ng Best Cafe, mga ka-wellness. Ha? Hindi ka ma-stress sa presyo. Kasi kung ano yung presyo dati, ano, siyang presyo pa rin ngayon kahit nagtaasan yung ibang bilihin, kahit nagtaasan yung ibang herbal na kape. Kaya puro good news kapag Best Cafe ang kinakape mo, ha? Eh hindi lamang yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee ang pwede nyong tangkilikin. Nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Syempre nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na matindi sa kalusugan. Grabe ang benepisyo, pero maliban doon ha, syempre yung mga sangkap ng Best Cafe Black tulong para magdagdag ng energy, ng stamina, ng gana, lalo na sa mga mag-asawa ha. Alam nyo na, lalo na pag may nakaschedule na matinding labanan ha. Kaya sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang kolesterol, blood sugar, blood pressure, lalo na ang timbang para ma-achieve mo ang pinapangarap mong katawan ha, maging macho, maging sexy, ha? Syempre, depende yan kung lalaki ka o babae. Pero dyan lalong makakatulong ang Best Cafe Green. Talagang matindi pagtatak Best Cafe, maging sa safety at quality. Panalo ka dahil ito'y aprobado, rehistrado sa Food and Drugs Administration, sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Pare, pare, may bago! May bago!
6: Bago?
5: Oo, may bago!
6: Anong bago?
5: Bago ang Best Cafe!
7: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up?
7: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: 18 pesos lang per sachet.
10: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
11: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
12: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, plantini, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Mga ka-wellness, napakaganda ng topic na tatalakayin ko po ngayon, ha? Pero bago ko talakayin yan, nais kong muling ipakilala sa inyo ang isang napakagandang produkto po natin. Na talaga ito, napakatagal na sa market, napakarami na pong nakinabang, napakaraming totoong testimonya na mga ipinararating po sa atin. At yan po, ang Best Caps Minerals Food Supplement. Napakaraming food supplement sa market ngayon, ano? Karamihan dyan, herbal, galing sa dahon. Wala pong masama doon, ha? Pero ang lalong matindi ay ang mga minerals, mga ka-wellness. Lalo na pag all natural minerals galing sa kalikasan, tulad ng mga minerals na laman ng bawat kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kasi ang mga minerals, mga ka-wellness, ang pinagkaiba nito, direktang sa cells ang tulong nito. At ang mga cells po kasi natin, nangangailangan sila ng mga minerals para manatiling malusog, lalo na kapag tumatanda ang tao. Tandaan nyo, ha, kapag ang cells natin ay mahina, hindi nakakapag-repair, naku, asahan mo mabilis ka magkakasakit. At kung magkakasakit ka man, hindi ka agad gagaling, mga ka-wellness. Napakahirap gumaling. Kaya dapat yung pinakaugat ng ating buhay, yun po yung ating mga cells, yun ang ating lalong palakasin. At dyan, ano, lalong kailangan ang mga minerals. Every day, kailangan mo ng sapat na minerals. Dyan makakatulong ang bawat kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kahit i-research nyo kung gaano ka-importante ang minerals. Part of life. Sabi nga eh, yan ang pinakasimula ng buhay. Kasi yung cells natin, yan ang pinakaugat ng buhay natin. At isa sa pangunahing requirement ng cells natin, mga minerals everyday, ha? Ang kagandahan po ng mga minerals po nitong Best Caps Minerals Food Supplement, all natural, walang chemicals, walang preservatives, ano, direktang sa cells ang tulong. Kaya everyday, inumin nyo po ito pagkagising na pagkagising, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig, na ko panalo ka buong araw at asahan mo mas gaganda ang iyong kalusugan, ha? One capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ikaw ba ay sakitin?
14: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
13: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
6: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
15: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Mga ka-wellness, ang ating topic ngayon ay tungkol sa ating mga mata. Maraming beses na rin naman na tinalakay ko to, pero may texter po kasi tayo. Nagtatanong siya, sabi niya, good morning po, Dr. M. Ano kaya ang pwedeng igamot sa malalang eye bag? Anong mga herbal ang pwedeng ilagay? Nakikinig po ko tuwing umaga sa programa niyo. Maraming salamat po. Taga Santo Domingo, Albay po ako. So sa Bicol region po ito, no? Santo Domingo, kamusta po kayo dyan? Ano? Lahat po ng mga taga Albay. At syempre, sa lahat na rin po na nakikinig sa atin. Ha? Mga ka-wellness, importante po na alagaan ang ating mga mata. Sakto yung sinabi ko kanina na yung Best Cups Minerals Food Supplement kasi maraming minerals siya na sangkap. Kasama dyan ang silica at zinc na tumutulong para maging maganda ang kondisyon ng buhok, balat, kuko at ng mga mata. Ano? Kaya una kong payo sa mga taong malalaki ang eye bags, ano? Medyo lumalabo ang paningin, malaking tulong dyan ang 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Siyempre, maliban pa sa iba pa nating produkto. Okay? At siyempre, may mga natural na paraan para makatulong na huwag lumala ang eye bags, maagapan at malunasan. Tulad po nito. Ha? Siyempre, iwasang magpuyat, iwasang ma-stress, iwasan din pong kusutin ang mata at umiwas po sa usok ng sigarilyo. Ha? Bawas-bawas din sa mga maalat na pagkain, mga ka-wellness, okay? Tapos uminom ng sapat na tubig everyday. Yan, pinaka-basic po yan. Mga bagay na makakatulong para maalagaan ang kondisyon ng mga mata. Ha? Pero marami pang iba na natural na paraan na ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
16: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
17: Dr. M's Amazing Tea.
16: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
17: Dr. M's Amazing Tea.
16: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
17: Ang Dr. M's Amazing Tea.
16: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
18: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang QSI Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang QSI.
19: Q-Sign Massage Oil, mayamas ang gatas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sign Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ha, nasa pag-aalaga pa rin tayo ng mga mata, tulong para malunasan at maagapan ano yung paglala ng eye bags. O mamili kayo rito sa mga susunod na tips ko. Ha. Pwede to. Magpalamig kayo ng 2 kutsara sa refrigerator. Pag malamig na, mahiga kayo, ilagay nyo yung mga kutsara na yon sa inyong mga mata habang nakapikit sa loob ng 10 minutes. Gawin nyo po yan 3 times a day. O kaya, maghiwa kayo ng patatas maninipis. Ilagay nyo sa inyong mga mata habang nakapikit kayo sa loob din ng 10 minutes. Ha? Manipis na hiwa ng patatas 3 times a day din. O kaya, ano, ito mga choices eh. Kumuha kayo ng 2 itlog, kunin nyo yung puti ng itlog, ha? Alisin nyo po yung dilaw. And then yung puti ng itlog, ano po, haluin nyo at ipahid nyo po sa inyong eye bags. Ano? Banlawan after 10 minutes. Okay? O kaya, maghiwa kayo ng malamig na pipino at mahiga. Pumikit at ipatong yung mga pipino na yon sa inyong mga mata sa loob ng 25 minutes. Gawin po yan twice a day. Ano po, mga ka-wellness? O kaya, mga ka-wellness, idagdag nyo po ito. Uminom kayo araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Yung sangkap niya na luya, ano, na may tulong pa ng turmeric at stevia, makakatulong yan para gumanda ang kondisyon ng mga mata. Mayaman kasi sa antioxidants yan eh. At malunasan po yung eye bags. Ang kagandahan nito, kapag uminom kayo ng Dr. M's Amazing Tea, yung tea bag mismo, ha, huwag nyo itapon pagkatapos nyo pong timplahin. Ilagay nyo po sa ref yung nagamit na po na tea bag, and then pag malamig na, yun po ang ilagay nyo sa inyong mga mata habang nakapikit kayo sa loob ng 15 minutes. So hamakin nyo, ha, na-enjoy nyo na yung pagtsatsaa, napakinabangan nyo yung sustansya ng sangkap ng Dr. M's Amazing Tea. Tapos imbis na itapon nyo yung tea bag, kapag malamig na sa ref, pwede nyo pong ilagay sa inyong mga mata. Naku, napakalaking tulong yan. Lahat ng binigay ko na tips na yon, mga ka-wellness, pwede kayong mamili ng isa o dalawa doon na gagawin nyo everyday. O kaya lahat po yun gawin nyo, walang masama po doon. Siguradong makakatulong para gumanda ang kondisyon ng mata, lalong luminaw ang paningin, maging healthy ang mata at matulungang maagapan at malunasan ang mga eye bags, mga ka-wellness. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
21: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claim.
3: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
4: Siram kang tugtog. Kopito.

0: Radio Guapito.
1: Airport na kami, saan ka na?
2: Sa Digit PMA.
1: Para malinaw.
3: As expert eye care, go to EL.
4: Love your eyes.
5: Kasi misan sobrang hassle, sobrang traffic. Misan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

Energy FM. Radio Gua Bito.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Radyo.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.

0: non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claim.
4: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kuapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

15. Muli nga balik natin ang poll number 15 upang makasama muli sa natitirang 39 official rules na nasa loob ng ating 6 chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time na ready.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: 43 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. And you're still listening dito sa 105.5 Radyo Gupito. Just a quick shoutout dyan lang sa Gary's Cuisine. Naku, full force sila nakantabay dyan sa Barangay Liboton. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Kaya don't worry, dahil marami kaming tugtugan na inihanda po para sa inyo. With that, here's Sean Kingston, Beautiful Girls, only here on 105.5 RGFM.
1: J.R.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong

0: iyong mga mister.
1: Wow! Gustong gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Dongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
1: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
1: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
1: May balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Radyo Guam.

Kuna G on 105.5 Radyo Guapito. Natapos na nga po ang ating unang oras sa programang Gina G with Tina G. But don't worry, we still have less than an hour for this program at marami pa kaming mga tugtugang hatid sa inyo. Kaya naman para sa mga gusto pang makinig pero walang access sa kanilang mga radyo, you can access us through online. Just search rgfm1055.bb.com. Kaya kahit nasan man kayong sulok ng bansa, you can still listen to good music. Just like this one, here's Chantel T-shirt playing on your background.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

45 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At dyan po nagtatapos ang ating programang Tina G with Tina G. But don't you worry guys, dahil tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Ang dami po naming inihandang tugtugan para sa inyong lahat. Kaya naman, samahan niyo po muli ako bukas at the same time from 3 p.m. to 5 p.m. It's Thursday afternoon. Tuloy-tuloy na tugtugan po ang ating hatid sa inyo. But for now, the music continues here on 105.5 Radyo Gapito. Here's Blue with her song, All Rise.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. This is Sedan, PC Kung San San. Rush Hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: BMEG Integra 3000 Plus, mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: RG Afternoon Rush.

Afternoon Rock. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: RG Afternoon Rush.
1: Hey, Miss DJ, what's that?

0: Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ano

0: NTR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: Syndrome Machine, yan na yung ball number 5. Numero 5. Muli babalik natin ang ball number 5 upang makasama muli sa napitarang-tatingin ng isang troubles na nasa loob ng lahat ng exchange chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time ready.
1: Time ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
4: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang

0: Valle Guapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

0: mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
2: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
1: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
1: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Relaxing favorites.
0: Radio Guapito.
4: 105.5.
0: RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito. 105.5
1: RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay,

0: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Happy Fiesta Bonuan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po ay tindera sa palengke. Ay ako ay nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulong mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.

0: Sain ka nga ni Marif, eh. Lingaw na ako. Ha? Sa Kuwait ka o sa Saudi? Nakatabay man tulos ko niyan dyan sa si Marife Vera Cannon. Kababayan tang OFW, nagsusumikap sa paghanap buhay. Maribel Proa Aragon, good morning. Kisanti Senior Talagtag. Good morning sa Indo. Nagdadalan kami digdi San Miguel, Calabanga. Good morning, Sir Sante. Good morning.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
0: Nakantabay naman si Celie Llavanes, Marina Aga, sa Sendo. Uy, sa American, sa tuyang amigo si Efren Rimpula. Sabi niya, Marina Aga po sa Gabos, mga kabikol noon, nasin mga nakantabay sa Sintado sa Radyo. From San Francisco, California, time 1:03 p.m., May 6, 2026. Importanting balita hali sa Washington DC. America sin Iran closing in on memorandum to end the Iran war. Oh, very good. Good news ni Efren. Yan ang pinaka headline po digdi sa USA, sabi ni Efren Rimpula. Ano sa tuyang correspondent diyan sa Amerika. Oh, biglang nagkaigwa kitang correspondent sa Amerika, ha? Nag-a-update sa tuya si amigong Efren Rimpula kan mga nangyayari. Ano? Araw po nindo, talagang pinag-confirmar man ang God na ni President Trump na tapos na ang gera duman sa Iran. Ay, salamat. At least makakabuelo na makapaglusot ang mga produktong petrolyo, ha? Nahali duman sa iba-ibang bansa na pinagkukuanan na agi sa Strait of Hormuz. Ha? Sana dagos-dagos na yan. Arabo at nindo, pinagparabanatan kaya kan mga senador duman sa Amerika si President Trump. Naghahagad na naman kaya ning pinaitong billion dollars na additional fund da sa gera. Sabi kan mga senador, anong na-accomplishment niya nindo? Anong na-accomplish niya nindo? Kaninot din doon burubumbaho ng Iran. Bako ngayon kadakol mga sibilyan, mga kaakya nagkagardan, mga soldados ng Amerikano nagkagardan, ano na-accomplish niya ni Do? Pig para salang sa investigasyon. Ang sendang war secretary, ha? Dadipisilan, wag para simbag. Yan ang update halik kay Efren Rimpula, ha? May good news. Pinaka-headline gabos naman sa Amerika. Haraninang tapuson ang gera talaga. Kan Iran saka Amerika. O paano pa lang si Israel? Baka si Israel naman naman para pambumba. Mati. Morning, Ed Dangkalan, watching from San Isidro, Pili. Si Marisa Ronda, nakaantabay naman mo niyan. Good morning, Alex Nakomora. Ering man kay Lauren Santa Maria dyan sa London, England. Nakaantabay naman mo niyan si Jingoy Cielo, si Alin Sagala from Santa Rosa, Laguna. Si Alex Nakomora, sabi niya, pakibati man po. Ang agom ko nakatutok sa imo perming nagdadangog sa asintado sa radyo. Ikaw daw, Alex, di mo lamang pingaranan si Mrs. Perming pala nakatutok, di mo lamang sabi si pangaran. Anong pangaran ni commander mo, Alex Nakamura? Salamat, Mrs. Nakamura. And si ringman, si Alan Rio Terras. Saka si Leo Paulino, kadakong tulog ng parantabay amay. Ano? Nainod pa sa kuya. Good morning, shout out po sa Paulino family dyan sa Pasaka, watching from Calabanga, Camarinesur. Matanaman si Mart Saludes. Good morning, saka si Sunny Bibi. Happy piyesta po sa Gabos na mataga Taisan Bula. As in mga mapirista digdi sa Taisan Bula. Ay, piyesta pa lang dyan, ha? Happy piyesta dyan sa Taisan Bula.
2: Asintado. Bueno, mano.
0: Alas 4:11 na po ning paggaga sa tiyang programa at channel ni Bapa mga shout out palugtong ng mga market update sa luwas na sa linyang sa tuyang pag-iribang amay pirmi nagmamata amay nag-

0: nagre-recorida.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa Market Update.
0: Nasa linya si Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Guapitong Ed, good morning sa tuyong mga palantabay. Yaw kita ligdis sa ko yan sa, ano ni? Anong street ni? Sa Mura? Digdi sa may ko yan, ano, sa may pangpang kan merkado publiko. Ang mga uring igdi, gulaw sa ako, 350.
0: Nagmahal na.
3: Sa rusa ako.
0: Uring saka sa bagulyan o sa kahoy?
3: Sa kahoy.
0: Kahoy.
3: Ano? Yung manggararay, dahil managbago da ang presyo. Mm-hmm. Dawa nagmahal si gasol. Ang presyohanin dadig di yung manggararay. Ano? Sabi ka ni kanin talagang ngunyan medyo nagtutumal ang berintahan ni uring ta mayo din klase. Ano pag may klase lang sinda. Manay, makikumusta kami. Manay, makikumusta kami sa adin. Lalang ta
0: masusugon. Masusugon.
3: Abo na nag sayuma si manay ano. Digdig kita. Sir, good morning. Sayo mo po ini, Pisto. Sa asintado sa radyo, makikumusta lang kami kan presyo. Si Ed Bandulyao naman. Good morning. Ano po si pangaran mo?
4: Nestor Lanusa.
0: Good morning po, Sir Nestor.
4: Hello, sir. Good morning lang po.
0: Amay po ang paghanap buhay. Ano po?
4: Ayun po po, alas 3 siya, unay di.
0: Ay, talaga naman ako. Ano po mga panindata yan, sir?
4: Ano, sir?
0: Ano mga panindata dyan?
4: Mga uring, saka suro, mga uring na suro ba yan?
0: Si suro po na uring, gura na ang sako.
4: Ang sako po. Kung mga bakal po kami, 650 araw gayan.
0: 650, okay.
5: Hindi pa po bakal.
0: Ang pabakal?
4: Mga 750.
0: Makawadilin siya man sang gatos, ano?
4: Ayun po.
0: Sa kahoy po?
4: Sa kahoy po, naglalakaw ng presyo, 350. 400 na po ang babasa mi kaya, ang pabakal mi kayan.
0: Mas burumbaro to palang si uring sa kahoy.
4: Ayun po.
0: Ano po tarong yan? Mas barato ang kahoy kaysa sa suro?
4: Ayun po, maluya ka ang supply kang suro po.
0: Okay.
4: Bihira po ang kwen suro.
0: Pero arin po ang mas mainit? Si uring sa kahoy o uring sa bagol?
4: Bagol po, ano.
0: Mas mainit.
4: Depende po sa mga kahoy na ining kuyan.
5: May mga malulumoy.
4: May malumoy, may matagal.
0: Okay. O, na ako masabi kasi gina, buntog ng kamot mo dyan sa baga.
5: Kanahali po mga uring nito?
4: Iba-iba po kung sa ina. Haling kuyan, igding... Ano, tinambak, tamban, seruma, lagunoy,
0: okay.
4: Digdi sa may pasirin pa Manila.
5: San Fernando,
4: saka Quezon po, Quezon.
0: Arayo.
4: Saka kaabot digdi.
0: Arayo. Kumusta man po ang bintahan, sir?
4: Okay man. Normal lang naman. Oro alam ba hinahanap ang... Kaya, yan mga uring.
0: Mahal-mahal na patingon niya ng LPG.
4: Ay, yun po.
0: Talagang matindi na.
4: Wonder. Pero LPG, manghiraray ako.
0: Ayun, ta, mas madali. Diyan, magpapay-pay.
4: Magupo sa data. Magasto ang uring.
0: Mas magasto pag uring ang gamiton.
4: Ayun, mamakal kan sa ronsako.
0: Uh-huh.
4: Guran noon, halimbawa, 450 o 400.
0: Mm-hmm.
4: Sa tulong kaldaw lang, apat na daw, kaya naubos na yan.
0: Talaga? Makonsumo mo pala ng ano?
5: Siging
4: lahag. Ayun po. Mas lalo po yung ang pikagaramit siya ning kuyang para log-log mga kinalasan. Iyan, ang sindan. Kuyan, dahil pwede magpara LPG ta. Maubusan sinda.
0: Iyo, iyo.
4: Iyong pigo para gamit ang kahoy.
0: Ayan. Sige, sir. Good luck po sa paghanap buhay sa amin na pagkaga.
4: Oh, sige po. Salamat na maray.
0: Salamat, Sir Nestor.
6: Yun yung asay mo? Bidya, Nestor?
5: Lanosa.
6: Lanosa pala sa iyan.
0: Lanoso, okay.
6: Yan. Lanosa. Charcoal. Yan. Nestor, yan already. Taray-tay ang mga paratsyenda ni Noring. Pinagkumusta taman ta yung bagay na pinagagamit kan mga para barbecue, mga para asal, saka iba pang mga nagagamit. Good morning ki Mr. and Mrs. Malaluan. Permiyong presko ini. Nakatutok permiso sa tuyang stasyon. Yeah, sa tuyang informasyon, Roy Ranoco.
0: Salamat, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
0: Yan mga kababayan, tang amay naghahanap buhay, nagtitinda dyan sa market kang naga. Alas 4:18 na po. Good morning sa mga amay na kantabay ngun yan.
7: Morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Oy, dyan sa Russia, sa Moscow, Russia, nakantabay naman si Ruth Verdadero. At ito yung kababayan na OFW. Anong oras ni dyan, Ruth? Pag-arog kining alas 4 pasado sa Pilipinas. Anong oras ni dyan sa Moscow, Russia? Good morning! Ki Ruth Verdadero dyan sa Russia. Si Lilia Santoa Piñero, shout out sa Palino family dyan sa Pasaka, watching from Calabanga. Si Alex Nocomora, sabi niya, Swainy, tama? Tama ba, Alex? Bad ba sala ako? Ang gutan ako ni Mrs. Mai. Si Mrs. Swainy Nocomora palan, sir. Bukas na daang radyo, abang-abang po, umbareta nindo pagkaaga. Salamat. Sveni Nocomora. Okay, sige. Ano ka, Japanese ka? Nocomora. Ohayo gozaimacho dorobo. Hindi ako naman gusto yung kaya. Bata naman si Christopher Saniel Wilfredo Abak sa J. Miranda, Naga City. Rosario Morales from Tabuco, Naga. Si Sunny Bibi. Good morning. Asin kadakol pa. Aratyan, shout out ayan. Palugod ang report. Halikin Larry Javier Bicolano.
2: Asintado Live Report.
0: Lar, morning.
8: Ed, salamat maraming aga. Pero pang supplement ang budget ang yaon mo yan sa sige. Ang pagpasa mo yan sa kanopisina ni Alcalde Philip Tumalasa. So, pinakansango ng bayan para sa operasyon sa nag-capture ang mga sabing economic enterprises ang gobyerno municipal ng Calabanga na nagkakantilad ng 1.5 milyon pesos. Sikon sa alkalde ay pinabing gamitan ng supplemental budget na katagaw mabilang dugang na pundo papalagos na operasyon ng Calabanga Community College at inman ang nasasadang pundo o saron sa pagpapakarayan ng daga o pag-dumping kang daga sa sagiritang gobyerno lokal na susundukan kang sigahasing Calabanga District Hospital. Nainos na nigdi ang supplemental budget na nagkakantilad pa niya 5 milyon pesos na susunod sa surap kang alkalde sa sanggol ng bayan para man sa operasyon kang at man mantinasyon ng bagong mahaman ng municipal abattoir of Herman ang slaughterhouse pubunuhan. Sa ayon pa ang pagwakal ng ugan ng mga kagamitan at ang iba pang istruktura. Ang hepe kutibo pusok na naglalaom na sa iyong mga official share ng mga supplemental budget ng na taon, siglalaoman na mayuriyang papaboran, huhuyin ang kamangyayon sa lokal na konseho ng Calabanga, Camarines-Nicho. Kinailan sa kuya ng inisyal na informasyon para sa Asintado Binamano, Larry Javier y Colano.
2: Asintado Live Report!
0: At yan sa tuyang pambihirang barata, ang tabayanan ang detalye kang barata manunod sa conjoined twins, akambal, dua ang hawak, ninda, pero sasaro sana ang atay, saro sana ang bituka, ngunyan sumisikat sa social media. Ang tabayan niya sa tuyang pambihirang barata at yan sa laog sa tuyang programang Asintado na Binamano. Good morning, alas 4.22 na po nin pagkaaga sa laog sa tuyang programa. Paray naga Greyhound Strike, nakantabay naman dyan si Bahankan na Pransya, si Bete Lumerio sa Kambalidyo, Libmanan. Si Lilia Santua Piñero and si Timothy Recto. Good morning, Ed Dangkalan. Sabi niya, Sir Ed, confirmation lang po. Sabi po, madali na ang pagpakorek ng mga salang birth certificate sa kasalang spelling sa apelyido, pangaran at middle name. Maparehistro otro sa civil registrar at lampas 1K ang magagastos. Pero di man po ini po ito, Sir Ed, totoo. Baka manarong kayan, ano? Baka manarong kayan ang babayadan. Actualmente, libre yan. Kay Alma Kajacik. Anong pag-pronounce kayo ni Alma? Alma Karachik. Yan sa Magrao, lalo na sa Bawa Santa Family. Good morning. Nakantabay sa tuyang unyan from downtown Perth, Australia. Nasa Australia ka pala na Alma, ha? Sa Perth, Australia, downtown and down under. Bakong down upper. Down under Perth, Australia. Nakantabay sa tuyang dyan sa Australia si Alma Karachik. Yan. Tagamagaraw. Kumusta na ang mga miyembro kang Bawa Santa Family? Sabi ni Ruth Bernadero, alas 11.20 matanga duman sa Moscow, Russia ngunyan. Maturog na si Ruth. Okay, kaya pero bilang mag-pray, Ruth, tama yung pinagigibong mong yan. Marcel Raquel Iuman, shout out man kay mama ko sa Santo Niño, Bula. Sabi ni Marcel Raquel Hali duman sa United Arab Emirates. Maray kong matanaman si mama mo, bad nagawakragong pa man, Raquel. Anyway, kumusta na lang sa mga mahal sa buhay ni Maricel. Itemo direkto, good morning, watching from Balungay, Calabanga. Sharing man si Larry Dulong. Happy birthday kina Asher Indico, as in Oscar Rombo Jr. kan Carolina. Salamat po. Okay, sige. Matanaman si Wilfredo Abak. Happy Fiesta da sa 78. Poblasyon Pamplona. Oy, diyan sa Pamplona, ano? Pinagparangalan Kasubanggi si Wally Bayula. Ang sa tuyang kababayan taga Pamplona na pinagparangalan Kasubanggi daw, pirilay ang sayang bitista na aksidente sa motor. Pero nagkakapag-joke pag-aray si Wally, talagang komedyante, ano? Pinagtaunan ni Ondra ni Mayor Awi Agustin. At yan, madadalan doon sa mga report ni Rick Margibara. May nangaharapot pati. Ay, taga-Pamplona pala ngayon si Wally. Diyan nga dahil siya nag-aabon ng mga Star Apple. Kitong Arispila Pasinda. Si Sinayda Rivero Salsal Sanyosa, good morning, ma'am. Diyan sa pili, sa kasi Maricel Raquel, sabi niya, thanks po, Sir Ed. Okay. Alas 4.26 ng pagkaaga sa ating programang Asintado, Buena Mano.
2: Asintado, Buena Mano.
0: Sa headlines ng mga barata, tangon niya naldaw. Sara Duterte, nagpahayag na kung siya ma-impeach, yan daa God's will. Oy, may Diyos man pala si Vice President, ha? pag napalayas da siya sa pwesto sa pagkakang impeachment, kagustuhan da yan kang Diyos. Yan sinasabi, te. Pagpagiramdam yan sa mga da sa pwestong abusado. Pagiramdam mo ni Dumay, Diyos na nagiling sa to. Para payaman ka, pa sasa ka. Labing abuso mo, tahuna mo, sa imo ng poder, maabot ang oras ng paniningil kang Diyos. Tandaanin do yan. O hiling ka si Digong Duterte. Sabi kaya, who is this stupid God? Kung siya presidente pa, who is this stupid God? Makamakon mo yan. Sabi sa Albay, uyugon mo an. Apo doon mong estupido ang Diyos. Kung bako kang, ay, inda. Ano nakuha mo niya ni Digong? Oto. Sabi ni Sara Duterte, garo duman na ngayon, mabubulok talaga niya sa ICC. Iuli ngayon, nasa garapon na. Kaya sinasabi tayo eh, pag nasa poder, ay ka dapat pag-abuso. Taang poder, temporary lang yan. Arog ba din sa Kamarinesor? Ay, nako, talaga. Atyan, tabayan mga update sa Kamarinesor, ha? Nagbabakbaka na po sa Facebook si Governor El Reviñaporte sa kasi Congressman Nelson Legacion. Ay, buhay. Sa iba pang headlines ka mga barata sa Lado Nacional, Barkolita. Uhubaan daanin maskara manunod sa 500 million pesos na allocables ng mga projects sa DPWH. Sabi ni Senador Pampilo Lacson, uy, mabubulgar na. Ay, kawasa, siging grandstanding ganyan ni Marcolita. O, di tinutukang kalugod ni Lacson. Sa iba pa niya itong headlines kang barata, gera kang Iran saka Amerika. Mauntok na talaga, sabi mismo duman sa White House ni President Donald Trump. Ang sa tuyang news correspondent duman, amay-amay nag-informar sa tuya, si sa tuyang kamabayan, si Efren Rimpula, duman sa San Francisco, California. Tawayan details kayo na dyan sa lawga sa tuyang programa. Sa iba pang headlines ka mga bareta sa Lado Nacional. Sarong vlogger na nangutong ng 300 million pesos kay Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez, dakop kan NBI. Minalitang kwarta na sa yakot ang ririsibihon, nagkaburukingan ngunyan. At yan ang detalyes kaya sa laugan sa tuyang babareta sa alas 5, sakod alas 6, e medya ng pagkaga. At yan iba pa mga headlines sa tuyang pagbalik. Mga bareta man, headlines sa Lado Lokal.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Jefferson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ngunyan, alas 4.36 na po. Good morning sa mga namatapasan na. Igwa kitang good news, ha? And good news, mahal-mahal na baga ngunyan kang kuryente. By order po ang Department of Energy saka Energy Regulatory Commission na dai pwede mamputol ng kuryente ngunyan ang mga electric cooperatives saka itong mismong pinagkukuanan niya ng kuryente. Ha? Ano ta dai pwede? Taan sabi kang Department of Energy i-considerar poon Mayo, Hunyo, Hulyo dai magpara pamputol kung madelay ang pagbayad kan mga konsumidor, ta dapat maintindihan na nasa krisis kitangon yan. Sise ang mga kwalipikado dyan, itong day malampas sa 200 watts ang nakukonsumo kada bulan, 200 kilowatt hour ang konsumo kan mga nasa residential and non-residential. At yan ang details kaya ano. So, kung medyo madelay ka mo, dahil mag-adit, bawal mamutol ngunyan ang kasuriko. Okay? Yan sa Albay, alay ko po ba? Good morning, Kamar. Saludes, amay man naghanap buhay. Nagluto ng tao si Sani Bebe, si Rosario Morales, Wilfredo Abac, Christopher Saniel, si Marcel Raquel, and si Ringman, si sa inyong kita banda Graham Strike, Timothy Recto, Eduardo Dangkalan, and si Vicky Dulong, si Naida Rivero Salasalasanyosa, si Day Baisa. Shout out man dito sa Tinambak. Alas 4.38 ng pagka-morning, nasa linya man si Rick Margie Vara.
0: Asintado live report.
1: Morning.
2: Good morning, Sir Ed. Pari na pagkaaga sa
1: ano, napuyat ka
2: para ang tabaykan sa tuyang programa. Kasubanggi, Sir Ed, sabi ko, matibay si Wally Bayola. Grabe pa Bicol. Makungarog ka itong bistado ko rin sa probinsya na
1: Tagalog.
2: Tagalog na.
1: Halo yun. Ang
2: bistado mo man ni Sir Ed.
1: Halo yun. Narinig dito. Pag tawa-tawa mag-Bicol. Ano na?
2: Iyo. Pag nagtataram sa stage.
1: Oo.
2: Bistado ni Sir Ed. Ining bistado ko man. Bistado man siguro.
1: Iyo.
2: Baka parehas kita kang iniisip.
1: Iyo. Pareho yan. Sigurado.
2: Iyo. Kasi naglog sa isip ko habang tigga interview ko kaso Udma. Subanggi. Talagang street na maray mag-Bicol. Maski araram na Bicol. Aram. Tapos yung sinaglog sa isip ko, itong bistado ko niya ako na bistadong personalidad. Pag nataram sa stage. Tagalog na. Pero,
1: patudan talaga sa temperang tabay ng ngunyan. Tudan daw nindo si Sayan na bistadong personalidad sa Camarinesor, piming Tagalog pagyari magtaram. Ha? Nagkakapot ning halangkaw na posisyon. Tama?
2: Baka pa yas kitang sred kang pigiisip.
1: Tapos, siguro, ang sa iyang alias, dahil na muna alias.
2: Sindan na sred. Baka iba man baga nasa isip ta, iba sa isip ko. Dahil na, dahil man parehas. ano na lang. Basta yun na to, Sir Ed. Ano, hindi kita kiwali, Bayola.
1: Si Wayo, bale Wayola, Bayola, kada ko lang nagko-comment baga naman sa post mo sa Boses Kambanuan. Ay, taga Pamplona pala niyan.
2: Mm-mm.
1: Sa inyo nga ni Sharik Bar?
2: Sabi, San Vicente. Pero uh-huh, nag-star para ani dyan sa may tapat kang Pamplona National High School, yun sa arani sa may munisipyo,
1: mm-hmm,
2: na sabi niya nga ni, duman siya nakanood mag-ikit.
1: Ning?
2: Star Apple.
1: Matibay man talaga magpangirit, ano?
2: Iyo, ta, ano, ang iskulan baga, may mga, apun, may mga kahoy baga dyan, mangga. May saliri ka yan, sa gobyerno baga yung tigpa para nagarata man lang. Atig kukuhaan niya na da, Sir Ed. So, dakol sindang Tig Award ng Kasubanggi, ang pinakahuring Tig Award dan, Tig Tawad Award, si, ining si Wally Bayola.
1: Pwerte ang porma ni Mayor Awi Agustina, eh, nakabarong.
2: Iyo, mainitin pa di, Subanggi, sabi ko. Mainitin niya ako ni, sa hawak ni sunod ni Mayor, ta nakabarong.
1: Sair siya ang ibang mga award di duman, Subanggi, Rikmar.
2: May, ining si Doktor Alnor De La Rosa.
1: Mm-hmm.
2: Bistado daan yung ano, bistadong marina doktor, and may nag-comment niya ni duman sa post ko na sa duman sa laban kang LGU Pamplona, pinagbabanggit ni Aki Padasinda, idol na daan yung si Doktor De La Rosa. Mm-hmm. Taga, kung nagta na papasala, Tambo. Taga Barangay Tambo iniyo. And may saro pa, ining negosyante man, pag-abot sa business, may sadiri ning Ilabil. Sa istorya niya, sarong bas lang ang tigtao sa iyakang magurang, ipigwa pamana, tigtao.
1: Mm-hmm.
2: And pinatalubo ito, nagdakol, kaya ngunyan, kadakol ng bas ang Ilabil. Taga Pamplona pala niyan, Sir Ed.
1: Mm-hmm.
2: Si Ma'am Mary Ann Colhin o Cochin Villamor.
1: Okay.
2: Ayan, si Ma'am Mary Ann. Pag-abot yan sa business. Hindi guwapang saro si Herondio Madueño. Ayan. Ano man, Most Outstanding Leadership in Agrarian Reform Governance Award. O, so, impliyado kan Agrarian Reform. Ining si Sir Madueño. Isa pa itong, tigilin ko ang picture ko, Sir Ed, kung isa pa itong iba. May mga iba pa si sorry, hi si Sir ano, Sir Abawag. Jaime Abawag Jr. Retired militar. Sir Ed, most outstanding public service and military leadership award si Brigadier General Jaime Abawag Jr. Sir Ed.
1: Mm-hmm.
2: Taga Pamplona pala niyo.
1: Mm-hmm.
2: Subanggi ko lang naaraman, taga Pamplona pala ni si Sir Abawag, retired army, Sir Ed. And yun yan, ang saro pa si ano na nga ni si Wally Bayola. Sir
1: may naghapot, ano ta, naka-wheelchair da si Wally Bayola.
2: Mm-hmm. Ego pala di pa nag-aram, Sir Ed.
1: Pag-iramdo mo lang.
2: Si Marita. May nag-comment niya, iyo po yan sinaksidente duman sa Ocampo.
1: Oh.
2: May nag-comment man, ano, Ocampo, mangyesay mo. Lupi nga yan.
1: Lupi, oo. Oh.
2: Naman na nag-orulay sa post, ha. Kaya, sila nakakaaram, siya po sinag-semplang duman sa Lupi, Camarines Sur, si Wally Bayola. 6 months pala ning maparay, Sir Ed, bago aliyon ning nasa bitis niya. Ano pa lang daan ning naka 2 months pa lang siya, kaya mahalat pa siyang 4 months.
1: Sa to lang?
2: Dahil ko aram, Sir Ed, basta sa bitis, iba sa rong bitis niya, baga, ay
1: tambot. At yan, ta-interviewon ta daw, giraray.
2: Oo, interview na ba, Sir Ed?
1: Mm.
2: Kasubanggi kaya mahirapon ma-interviewing itong ano tadaralian lang si interview tapos maribok may sound
1: maribok
2: system.
1: Maribok talaga maribok.
2: Oo, dahil mo siya itong mabuelong maray sa interview. Pero na-interview ko mangyari, Sir Ed, duwa lang kami naka-interview Kasubanggi tapos tig-record ko na lang si sayang pig istorya Kasubanggi at Sir Ed. I-play tawaya ining halipot medyo halaraba pa lang 1 minute ni Sir Ed. Ining istorya niya ni Wally Bayola Kasubanggi sa mensahe niya dyan sa iyong mga kababayan sa Pamplona. Uni si Sir Wally Bayola.
3: Ini pong award na binigay po ninyo sa akin, ngunyan nabanggi, inaalay ko po ini. Sa sakuyang lolo na si Agripino Borok, as in ang sakuyang lola. Ay!
1: emotional
3: na si Consolacion Borok. Sinda po ang tubong taga Pamplona. Sinda po ang nagtukdo sa ko kan kaugalian kan simpleng taga Pamplona. Mahigos, matinios, tuod sa simpleng pamumuhay. Kaya, pag may nagsasabi sa kuya sa Manila, simple yun ka lang pala na yan. Ay, iyo, tataga Pamplona. Iyo po yan, ang dakulang lesson na nakuha ko sa kuya mga lola, hindi sa Pamplona. Nagdakula po ako dyan sa may atubangan ng Pamplona Central School. Dyan po ako nakanoon mag-ikit ni Mr. Apple. Makanoon mag-ikit ni John Mingo. Pero dahil naman po kanyang may-ari dahil yaon sa eskwilahan, ikaw po ako nasanaman. Sorry po.
2: Ayan, Sir Ed, istorya ni ang akang gumadyanting si Wally Bayola Kasubanggi. Dakula siyang Pamplona, emosyonal kang tigbabanggit na si lolo niya sa kalola. Iyon dahil ng mga bisado apelyedo dyan, Barok sa Partikan Pamplona.
1: Anong apelyedo?
2: Barok.
1: Barok?
2: Oo.
1: K, ang poro.
2: Burok, Sir Ed, Burok.
1: Burok.
2: Oh, burok, yan.
1: Talaga.
2: Sala pa kita. Sala pa ako. Burok, yan.
1: Tiyan kayo, barang kayo si Tarzan.
2: Oo. Taginigibot ang Barok. Burok po, ha. Burok sa mga listeners ta, Burok. Yan. Makaugmaon siyang kaulay, Sir Ed. Itong nag-iistoryahan lang, talagang mapifil mong ano po dyan sa ano. Itong ano lang, na ababa, ano, nasa baba lang siya, Sir Ed. Yan, arog siya kayo. Mamamati mo siya na simpleng tao lang, si Wally Bayola. Mm-hmm. Eko, nabanggit pa lang, Sir Ed, si Saro pa pala na natawan mo ng award si, sa Legacy Award for Environmental Stewardship and Public Service, Abawag ba ng apelyedo, Attorney Antonio Abawag. Mm-hmm. Saro pa sa natawan award ka, Subanggi. And yan, Kasubanggi, Sir Ed, ang ano, ay may 25 seconds pa lang daw pa daw taman ang message man ni Mayor Manuel Awi Agustin. 25 seconds pa lang ni Sir Ed. O ni ang message man ni Mayor Awi Agustin.
3: Ngunya nabanggi, mina-inspire po kamo sa mga taga Pamplona, lalong-lalo na po ining mga honorita. This is an example to encourage others ng ibang mga taga-Pamplona or mga employee kang Indio kang Pamplona na mag-asenso habang nasa atubangan tamo niyan ang mga mighty kalidad na nag-contribute sa satuyang panwangan.
2: Ayan, Sir Ed, si message man ni Mayor Awi Agustin na maging ma-inspired ang iba na iba-iba kang istorya si mga natawan award. Alos kada parehas hali sa tios na pamilya, naghinguha ngunyan na nag-ano man sa buhay, nag-angat man sa buhay, and nakatabang sa buhay, and siyempre sa banuan, Sir Ed. Naugma ko di sa post ko, Sir Ed, ining saro, 7 hours pa lang, ang reaction, 5,200 plus na. Adakol na. Ining picture mini Wally, 2,000 plus ang reaction.
1: Oh, very ang, good.
2: Ang views, 200,000 views na.
1: Garuma kaguda ka na naman.
2: Ay, ano, kuripot baga Sir Ed ang ano.
1: Pamburger naman dyan, or papansin.
2: Kuripot. Point something, ano, Sir Ed.
1: Okay,
2: so yan, yan muna ang impormasyon, Sir Ed. At yan ang ibang detalyes ining pigtuga niya sa mga taga-Pamplona na itataong tabang bilang karibay kang pagbisto sa iya, kan sa iyang, kang LGU Pamplona.
1: Very good.
2: Sir Ed?
1: Very good.
2: Oo, may matabang siya sa Pamplona, Sir Ed. Idudulog niya. Tabistado niya baga? Si
1: Tito Sen.
2: Oo, taga, ano baga to? Anong itong programa to sa, ano? Itbulaga.
1: Itbulaga.
2: Itbulaga. Kaya ribanan sinda, i-istoryahan niya da, Sir Ed, sa Sabado, na pirmahan, magtaoning pondo, digdi sa Pamplona para sa water system. Napansin niya da, medyo madiklom sa, madiklom sa mga area, kaya streetlight ang tatao And ang mga iskinita, madagdagan o mga tinampos dyan sa Banuan in Pamplona. So muna, ang dagdag na impormasyon nyo na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
4: Asintado, live report.
1: Salamat, Rick Margibara, alas 4.50 na po, nimpag ka-morning. Baka para umad duman sa Albay, igwang ayudang ₱10,000. Pagkatapos na maperwisyo kang grabing abong itinupgakan Bulkan Mayon. Daha sa Manila, pangunyan si Governor Duel Rosal, nakakuha tulos din dakulang pundo tabang sa mga paraumang naperwisyo sa mga pananom, mga hayop na ataman sa pagtupganing mainit na abuh kang Bulkan Mayon. Antayan na ng details kayaan sa tuyang pagbabarata. Palago tama ng report, halimang kay Melvin Machado.
4: Asintado, live report.
1: Good morning.
5: Ay, good morning sa kabasyado mga parantabay. Laging isugman ngunyan ang lokal na gobyerno kang Naga sa paghanap kay ni mga negosyo sa syudad na dai nagkukumple hangga sa indang mga business permit. Lalong-lalo na digdi sa laog kang syudad kang Naga na may mga pinag-iikot ang joint inspection team kang lokal na gobyerno kang Naga. Yung joint inspection team, pinabibilangan kang sa may city health, city treasurer, city engineer's office, Philippine National Police, Bureau of Fire, as in iba pa, pati ang city legal. Kaya pag nagbaba sa sarong establishmento commercial na nagkukulong sa inspection, dahil dahilin ng mga violation. Kaya may sarong nga di sa Laucan Ciudad kang Naga, inuman, dahil ning nahiling na pag-balgar, pinagreklamo ta medyo maribok da pag-babanggi. Dahil guwapan ni mga aktibidad na kakaribok subot sa kataraid, pinagsugo na isarado ang lokal na gobyerno, pero pagkabagi nag-operate. Mm-hmm. Kaya medyo bad trip ang lokal na gobyerno na dahil nasunuan ni Mayor Len Robredo ang ginibong ini, taano ta sinarado na, bigla pang nag-operate.
1: Madudong.
5: Kaya sasangatan ng magkakanigong legal na action kang lokal na gobyerno. So, akala ninda, arog lang kayo ng syudad. Pero, kinakaipuan sumot mag-istrikto. Tagaro, nasanay na arog kayo da kayo ng, kumbaga na, nasanay na arog kayo ng gibo-gibo. Ang iba, nag-ooperar ma yung business permit sa napinagkuha. O yan ang parte kang pahayag ni Attorney Angel Awastro, ang City Legal Officer kang Naga, lapit sa lockdown na ginigibo ninda, ining upland kandado, ining joint inspection team sa Laucan Ciudad kang Naga.
6: Kaya pag nagbaba kami sa rong lugar, pero siya one-stop shop na ng mga violation, several yan, na find out me. So, halos kada establishment na yung violation, bakulang saro. May mga several siya, usually. Although, pag may ano ka, medyo process man, so, ginigibo mo yun. Oh, pag naman yun, yung violation mo, i-inform ka, yun dapat mong complain para di ka mapasara. Di mo kami tulos ng sasara. Di mo tulos ng sasara. Maski pa nga, minsan sa mga mayong business permit, sinusuratan mo man muna, mag-comply ka sa business permit. Pag di nga nag-submit yung mga requirements, di ka nag-process, di ka nagpa-approve, isasarami ka.
5: So, yung tabi, Ed, may isupan na pahay kang city legal. May proseso na pinag-susunod pag-iraray despite the fact na dahil nagkuanganin yung business permit. So, suratan mag-iraray na dapat mag-comply. Pag dahil nakakomply, dumana sila tatawa ni Castigo. Yun ang nga ng pagpapasara kang sa inda mga negosyo. Asin ang saro pa dyan, kung may violation na nagpinasara, nagbukas, pwedeng ang ikansila ron ang sendang mga pagkuhan ng business permit o i-blacklist as in dagos ng day makapagbabukas ng negosyo sa Laucan student kang Naga kung arogan daa ang gigibuhon na magsisinuway sa kasuguan ka na syudad. Yes, sa kong dagdag na impormasyon, Gudya Amay na Pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
1: Salamat Melvin Machado sa satuyang pambihirang barata ngunya na aldaw. Tampok po ang conjoined twins, ha? Kambal, duang hawak, pero dudua lang ang sa indang bitis. As in, ang makangalas-ngalas ka ini, ta ining conjoined twins na ini, nakakonektar ang sa indang daghan pababa, magkasuway ang puso sa katulak, pero saro lang ang atay sa kabituka sa kapantog. Ini dati pigmaparatago kansa yang ina, pero ngunyan, nakakuha na nin paagi. Sa social media, nagkaiguan ng awareness, kaya dahil na niya kinakasupog, nagsikat lugod si Kambal. Dalanon na po ang pambirang barata ni Loren Santa Maria hali sa London.
7: Si Chelsea Torres, dati itinatago ang sa iyang kambal na aking babae na si Callie Asin Carter na nakatago sa iraruming ni Sarong Tamong sa saindang stroller. Alagad kadakol na ang nagbago poon ka ito. Si Callie Asin Carter na 9 years na ngunyan, asin taga Idaho, USA, pero minang nahihiling ngunyan, asin dai na nakatago tanganing mapatalubo daan kaaraman manungod sa differences o pagkakaiba. Si Torres nagsishare ni mga retrato asin video sa social media kan kambal tungkol sa buhay asin kamugtakan ninda bilang conjoined twins. Si Callie Asin Carter magkakonektar poon sa sternum pababa. Igwasindanin magkasuhay na puso asin tulak, alagad magkapareho ang sa indang atay, bituka, asin pantog. Ang lambang daragita nagkokontrol ng sarong tabay. Sinabi ni Torres na siya asin ang sa iyang agom na si Nick, mayo nin plano sa panahon na ini para kay Callie Asin Carter na mag-aginin operasyon sa pagsuway sa inda. Sigun kay Torres, mayong health issues ang kambal asin very risky daa ang gigibuhon na 24-hour na operasyon kung sakali. Asin sa roman na dakulang risk factor ang sa indang edad na 9 anyos. Tasigun sa eksperto, dapat naoperahan da asinda 4 anyos o pababa para da ininda magigurumduman ang kulog. Ang kambal naglilibot sa paagi kan sarong wheelchair, asin nagaadal kung paano maglakaw, asin magkoordinar kan sa indang mga hiro sa pisikal na terapiya. Sa ngunyan, nakakagibusinda ning 40 steps. Sabi ni Torres, may paglaom siya sa saindang futuro. Sa paagi kan social media, konektado siya sa mga kambal na may edad na nagmamaneho, nakikipag-date, asin iguaning nakakakontentong karera. Iyan ang sa tuyang pambihirang bareta. Ngunya na aldaw, Loren Santa Maria, Asintado News.
1: Biray ko talaga ng mga namundag sa kinaban mga arogan. Ano? Iguamang kending di sa Pilipinas sa conjoined twins man, pero sa sarong operasyon duman sa Saudi Arabia, naisuway si Pilipinong conjoined twins. Ipaglilingkod bayan tamay niya sa ito yung pambihirang barata, baka sa aga. Ang tamayang pirmi ang mga pambihirang barata sa loob kasi yung programang Asintado Buena Mano. Good morning sa mga nakatabay sa ito yung ngunyan, si Susan Alfon Caroche, Merly Dasilio Icante Verdad, si Martis Buena, si Art San Jose. Nagsasalod din tubig, hali sa MNWD, Abang Luya, Kambolo, sa Gainsa. Ayaw man dyan sa Abilia. Si Tita ulit ukit, Takantabay, Susan Andres, Dai Basa, sa Tinambak. And si Lucy Abad Castro, Alex Alexis, Jingo Ishelo, Romeo Ramos, Pando Tandog, Arlene Leona Perez, Josephine Barbara Andes, si Riman, si Batukan Dilya, Bicolana ini. Nakantabay dyan si United Arab Emirates. Habang nagpapaantok, nagdadalan sa tuya dyan sa UAE, si Maxima Oliver, saka si Maria Teresa Rapinian Burreto. Maparam na kami ang tabayan at yan ang mga darapulang barata lokal, mga barata sa lado nasyonal. Masunod na sa mga rin sa mga pag-iribang hatod kay Impormasyon, Belvin Machado, Rick Mark Guevara, Larry Abiar, asin man si Roy Ranoco. Sa control si Terde Verdejo, ni Ponce Dong Amay na lingkod. Sa pag-aga, si Ed Bandol, Diyos Mabalos po, kansin dong pagantabay.
4: Radyo Guapito.
8: Si Dr. Renato Waterdog Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
9: Driver ng truck, dapat alamang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
10: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
11: JLE's Driving Academy
10: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
12: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-good job stamps na! Convenient gamitin.

0: Havana, Tire Supply, and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires made in India at Lander made in Thailand, Linglong made in China, Nexen made in Korea, Nankang made in Taiwan at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS, Havana, Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulit na iniluto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuhan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ko niyan, alas 5.07 nin pagkaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guapo.

0: Maray na aga mga tugang aldaw na Webes nangunyan, pitsasyete kan bulan na Bayo 2026. Sa garay kami po, ang sa Edo, mga amay na parabarita.
1: Ito po si Roy San Ramon.
0: Po si Ed Bandol. Kaya ban sa ito mga reporters, mahatod kan mga darkula sin mainit na barata kang aldaw. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headline.
0: Bagyo na may international name na hagupit. Balaog sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Sabado or Domingo, papangaranan ining Bagyong Kaloy.
1: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, P2P bus na nahanap ni Congressman Nelson Digasyon para sa mga taganag asin Kamara ng Sur na pasayro ng eroplano sa Bicol International Airport sa Daraga Albay, maarangkada na ngunya na aldaw.
2: Asintado, asintado.
0: Mga parauma duman sa Albay na apiktado kan pagtupganing abo kang bulkan mayon, tatawanan ng ₱10,000. Governor Rosal Kasudma nakakuaning ₱215 million na inaprobaran tulos kan Palasyo Malacanang ayuda sa mga apiktado kan pagtuga kan bulkan mayon.
1: Mientras tanto, Congressman Nelson Digasyon liwat na ngapudan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, tabangan ang Department of Transportation makapuon ang Nagapili Reorientation Project sa paagikan sa iyang gilibong privilege speech duman sa House of Representatives.
2: Asintado, asintado.
0: Baga kagisadirin impulte sa banwaan kang Kalabanga, pinaglibot kasudba kan mga taga DENR. In connection kan mga reklamong batal buro batalyon in Langaw na naglalakop sa mga buro barangay.
1: Yan, tras tanto, sikat na host kan Itbulaga na si Wally Bayola tinauan nin onra sa ginibong parangal kasubanggi sa kan lokal na gobyerno kan Pamplona Camarines Sur.
0: Sa iba pang headlines kang barata sa lado lokal, ang mga natitipon na mga abo lava sa abaga kang bulkan, delikado sa mga taga-Albay kung magkaigwanin bagyo.
1: Headlines kang mga barata sa lado nasyonal, 7.2% na inflation rate sa Pilipinas, bakong kausakan na paglangkaw sa presyo kan pagkakang kundi sa presyo kan mga produktong petrolyo, sabi kan mga ekonomista.
0: Good news sa mga nadipisilan na magbayad kan halangkaw na bill sa kuryente, mga electric cooperatives pinagsugo dahil mamutol ning kuryente ngunya na bulan ni Mayo, Hunyo, sagod ng Hulyo.
1: Sa headlines kay mga bareta sa kinabarin karawat panarong pambansa sa Agusan, maarangkada na ngunya na Mayo 24.
0: Yan ang mga headlines ta kan mga sa tuyo mga bareta ngunyan, mga bareta sa lado lokal, asin man mga bareta sa lado nasyonal. Inuton ta ngunyan ang detalyes kang bareta sa mga bareta sa lado nasyonal. Urog pang pinapakusog ngunyan ang pwersa kan militar kan Pilipinas, siriman kang Japan. Ini pagkatapos na magkaiguan ng pagkakasaro ng military exercise ang Japan, Amerika, siriman kang Pilipinas. Susog sa pinakahuring impormasyon, pinagpahayag ni Defense Secretary Gilbert Chudoro na talagang pinagpapakusog ang ugnayan kang Pilipinas man kang Japan, ini in connection kang threat man hali sa China. Dakon sa NC, ginasanang para pambuli sa West Philippine Sea. Iguanin mga high-tech na mga gamit na gamit pang gera ang Japan na pinag-introducer naman digdi sa Pilipinas. Bagirumduman na ang Pwersa Armada kan Amerika ang nagtaw naman ng high mars winning rockets na harayo ang inaabot asin pinagtisting na nga ni kasudma. Maghali duman sa Leyte, pinalayog ang sinambitang missiles. Pasiring duman sa Laor, sa Nueva Ecija. Ang pagpapakusog na inikan sa indang puwersa ang pinaggibungunyan kang Pilipinas in preparasyon kung sakaling magkaigwaning pagpapasali na naman as in umabot sa gira ang entry kang Pilipinas sin man kang China. Uy, ang parte kang pahayag na yan, mismo kang opisyal kang Japan.
3: As the region now under international security environment becomes increasingly severe, Japan and the Philippines have been working in close coordination. Through this statement, we agree to establish a working group bringing together the policy, operational, and the equipment divisions of the defense authorities of both countries. We also agreed to move forward with discussions aimed at realizing comprehensive equipment cooperation, including education and training, maintenance and sustainment, operational coordination, information sharing, and the proper management of transferred equipment.
4: That of actually our troops working shoulder to shoulder, because that to me is capsulizes our vision going forward and our trust in one another. But I condemn the vilification of Japan, belated vilification and inappropriate reference to the past by China's over-reliance to warn us and to smokescreen what they themselves are despicably doing right now. I mean, I condemn their vilification of Japan.
1: Posibleng naitulos tanggalon ang mga pangarap ni Senador Rapi Tulpo at Senman Erwin Tulpo sa mga pre-election survey. Susog ki Pal sa Asia President Ronald Holmes. Sinabi ni Holmes na kinakaipuan nguna ni informal na surat antes pag-adalan ang kahurutan na daina ibali ang sarong personalidad sa nasambit ng survey. Inikasunod man kanaging pahayag ni Senador Tulpo na dapat ibalibali ang sayang tugang sa mga survey ni Huli Tamayo manining kaplano-planong magkandidato sa masalangkaw na posisyon sa 2028 elections. Sinabi pa ni Holmes, ang kaparehong kagadan ni Sen. Chis Escudero na formal subot nagpaabot na dahil na ibali ang sayang pangaran sa presidential sinman vice presidential surveys. Sa pinakabago kayang presidential preference survey kan Pulse Asia Research Incorporated kung sain pinagtapat sinda Senador Rapi Tulpo asinman Vice President Sara Duterte, tablaan dua matapos parehong makakuan intig 46% na kabilugang marka.
0: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal, Bureau of Fire Protection sa Calabanga higot ang patanid din seminar sa mga barangay kung paano malikayan ang kasulo. Ang detalye sa halik kay Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
5: Nasa pagpaseminar pa ang Bureau of Fire Protection sa mga barangay Tanod sa Banuan kan Calabanga. Urog na sa mga barangay tanganing marikayan ang mga kasulo. Urog na kang na nangyari ka nagtalikod na aldaw sa barangay Santa Cruz sa Calabanga Camarinesur na tumtuma ang apat na istol sa lugar. Sigun KSF O4 Ronald Tumbado, pamayokan na Bureau of Fire Protection sa Calabanga, paurotro nindang pinagsasabi pag nagkukundukta ni na mga seminar sa mga barangay ang mga pwedeng gikanan na kan kasulo mga nawalat na mga nakasaksak na electric fan, charger din na cellphone, as in mga appliances sa mga kahoy ang pinagagamit sa pagluto. Likayan na mawalat ang baga o igwapang kalayo ang mga kusina. Likayan man na subot ang pagsulo nin mga basura sa mga kataid nin alang na duot, as in iwasan subot ang pagsulo nin mga uhot sa uma na pwedeng maglakop ang kalayo pasiring sa mga kaharungan.
6: So, siguro makikita natin talaga sa mga Yes po, sa paulit-ulit nyo pong pinasabi, pagdutuman sa inyo sa barangay, pag-pandilyumi, ano lang po, mag-ingat po kita sa itong mga kuryente, lalo na itong mga nag-overload, octopus connection, yan man sana pong pinag-iika ng ganun mga kasulo, itong masin pagliligan sa itong harong, at magparatambak, lalo na itong mga combustible materials, o itong madaling masulo, or yan pong mga liquefied na yung mga gasolina, hindi po kita kayo magpara-imbak sa tuyang harong, lalo na kung ang ventilation ay kulang or mainit. Ano po? As in,
5: parte kayo paayag ni SFO for Ronald Tumbado ang pumayo kan Bureau of Fire Protection sa Manuan kan Kalawanga, Camarinesur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, reporting.
2: Asintado, live report!
0: Sa iba pa niya itong barata sa Lando National, nag-arabuta na ang ribo-ribong mga maatindir sa ika-48 Association of Southeast Asian Nation ASEAN Summit duman sa siyudad kang Cebu. Ang sinambitang mga delegasyon, hali sa iba-ibang nasyon ang nag-arabuta na asin marangkada na ngunyan aldaw ang sa indang aktibidad. Sigun sa ASEAN 2026 National Organizing Council Director General for Operations Helen de la Vega, magpupuon ang preparatory meeting kan mga senior officials and ministers ngunya na pitsa 6 asin man o kasod mang pitsa 6 ngunya na pitsa 7. Nakatalaan naman nag-abot ngunya na aldaw sa Cebu si Presidente Bongbong Marcos. Sinabi sa impormasyon na preparado na ang sinambitang okasyon maatindirdi sa special summit ang mga leader kang Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas asin iba pang mga nasyon.
1: Ipinuntukan sa rong ekonomista na ang 7.2% na inflation rate sa Pilipinas ngunyan bakong kausa sa pagsirit sa presyo kan mga barakalon kundi sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sinabi ni Emmanuel Leyco, ang presidente kan chief of economist o kan presidente as in chief economist kan credit ratings and investor services Philippines na ang mga produktong petrolyo daan pangenot na kausa sa haros gabus na produksyon as in servisyos sa nasyon. Sabi pa ni Leyco, daw nga ni binanggit kan Philippine Statistics Authority o PSA na dakula ang naging kontribusyon sa food inflation kabali na ang 13% na paglangkaw sa presyo ng bagas. Mantinidong ang panginot na kausa da kayo ni iyo ang mga produktong petrolyo o fuel. Ipigiras pa kayo ni na kinakarkulong nasa 96% kan mga produktong petrolyo na ginagamit kan Pilipinas pigi-importar kung kaya sensitibo ini sa pangkinaban na presyo sa merkado. Mientras tantong sa presyo man sa bagas, ipiniliwanag ni Leyco na dawa may awad-awad na supply. Ang paglangkaw sa gasto sa transportasyon, pati naman ang logistics ang saro sa nagpapamahal kan sinambit ng produkto. Matatandaan, nagsirit sa 7.2% ang inflation o paglangkaw sa presyo kan mga barakalon asin serbisyo kang nagtalikod na bulan na Abril.
0: Sa iba pa niya itong mga barata sa lado lokal, komedyanteng si Wally Bayola nagpromesa na makadara siya ng mga project sa water system as in streetlight sa Banwaan, Pamplona. Yan, pagkatapos na siya tawanan ng award kasod ba o recognition kan lokal na gobyerno kang Pamplona. Ang detalye sa halik Rick Margi Vara.
2: Asintado, live report!
7: Pilay lang ako pero nakakapagsalita ako. Ini ang sinabi kan sikat na komedyante, aktor as in TV host na si Wally Bayola sa gabi ng parangal kan lokal na gobyerno kang Pamplona, Camarinesur, Kasubangi. Ang gabi ng parangal sarong paagi kan LGU na tawan pagbisto ang pirang mga personalidad sa indang mga naging kontribusyon as in triumpo bilang mga residente as in mga naging residente kan Pamplona. Kabali sa tinawan onra ang Itbulaga TV host na si Walter James Wally Borok Bayola na bistado bilang most outstanding media personality sa sayang naging minsay sa atubangan kandakul ng mga taga Pamplona, sarong promesa ang sayang iwinalat sa sayang mga kahimanwa. Sigun sa aktor, idudulok niya at sinipapakiulay sa sayang boss na si Tito Sen, Senator Vicente Tito Soto, na matauan ng pondo ang banuaan kan Pamplona para sa water system project, mga tinampo asin na makapagbugtak ng mga streetlights, tanganing maging maliwanag ang mga tinampo sa banuaan. Uni ang parte kan minsay ni Wally Bayola.
8: Na ako po ay tubo Pamplona, taga San Vicente, taga Pamplona, basta taga-igdi po ako. Sabi ko na lang siguro sa mayor po ninyo, na si Mayor Manny Agustin, Mayor, pilay lang po ako, pero may boses po ako. Ang may papangako ko kay Mayor Manny Agustin, sa Sabado, sasabihin ko kay Tito Sen, natabangan ang hometown ko na Pamplona, Camarines Sur. Dahil dakulang orgulyo ta po na boss ko, ang Senate President na si Tito Sen, na makikimahirak ako, napirmahan at tauaning budget ang Pamplona, Camarines Sur.
7: Mientras tanto, nagpasalamat man si Wally Bayola sa LGU Pamplona sa pangyenot ni Mayor Manuel Awi Agustin sa sayang naresibing onra. Pagbisto sa sayakan LGU, nakunsain ang sayang award, emosyonal niyang sinabi na pigaalay niya sa sayang pamilya, lalong-lalo na sa sayang lolo asin lola na tubong Pamplona. Para sa Asintado News, sa Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Alas 5.24 ng pagkaga sa iba pang baratangon niyan sa lado nasyonal. Ubal masin binanatan ni House Senior Deputy Minority Leader Congresswoman Laila De Lima si Senador Robin Padilla pagkatapos na sabihon ni Robin Padilla na trabaho da kan binuriya na ulangon ang mga lakdang kontra sa administrasyon kabali na ang pag-ulang sa posibleng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bagiramduman na ipinagpahayag ni Senador Robin Padilla na sinda pirming ma-oppose sa minorya. Bot sabihon, uulangon ano man ang mga pinagtutulod sa Senado. Pati naman ang pag-convincan ng Senate Impeachment Court kung sakaling isakat na ang Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Robin Padilla na iyan, natural ang daan magparaulang kung ano man ang dapat na uulangonin da. Sigon kay Congresswoman De Lima, inapod niyang obstructionist si Senador Robin Padilla o taga-ulang sa proseso sa arong kaining mga pananaw. Sinabi pa man ni De Lima na kung ang gabos na sila i-oppose kang minorya, bako na sindang tunay na minorya kundi makukonsidera ng mga obstructionist o mga paraulang. Sinabi pa man ni De Lima na ang araw kainin pahayag ni Robin Padilla irresponsable. Ninulita garubaga siya nagluluwas na senador ni Sara Duterte bakong senador kang Pilipinas na iyo ang nagpapaswildo siya ang mga tao hali sa mga buwis na binabayad kan mga tao. Uy, ang banat na yan ni Congresswoman De Lima.
9: Now, that's not my understanding of our job here. Yes, we fiscalize. We opposed yung mga sa tingin namin hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures. But we're not supposed to be an obstructionist. Pag gano'n na lahat na lang yung oppose ng minority, you're no longer a genuine minority.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, iimbestigaran man kan Senate Blue Ribbon Committee ni Senador si Senador Rodante Marcoleta pagkatapos madiskubring igwamang palan ining 500 million pesos na alokasyon para sa proyektong pighagad niya sa DPWH. Sa sarong forum duman sa Senado ka kasuudma, sinabi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Dacson na may surat kamot panganida si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral Consain nagtagama ininin 500 million pesos na mga proyektong hinagad ni Marcoleta. Dahil man direktang pigsambit ni Dacson si Marcoleta pero sinabi kainin na ipapaabot sa iya o ipinaabot sa iya kan ibang mga kongresista na miyembros kan komisyon ng appointment sa may sarong kongresista ang nagbulgar sa kapwa legislador kan legislador kan kumpirmaron si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan.
0: Uyaman ang good news. Gera kan Iran asin man Amerika tinapos na. Ini mismo ang pinagpaluwas na pahayag ni President Donald Trump sa entrevista kan media duman sa Amerika. Sinabi sa impormasyon na ang Operation Epic Fury contract sa Iran ang tinapos naman kang Amerika. Yan pagkatapos kan pirang siban ang burumbahan na nagkausakan pagkabagsak kan ekonomiya kang Iran. Asin pagka ubos man haros kan sa indang mga eroplano sa Air Force, pati naman mga barko de gera kang Iran kan ini burumbahon kan Israel asin man kan Amerika. Sa arong kay ni mga development, pwedeng magbukas na totalmente ang Strait of Hormuz kung sa inyaon duman sa kadagatan ni nag-aagi ang mga darakulang mga oil tanker na nagkakarga ng produktong petrolyo na pinagdadara sa iba-ibang parte kan kinaman sa pahayag mismo kan Secretary of State na si Marco Rubio sa pagtatapos kang gera uyaan sa iyang statement tungkol digdi.
10: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on a ship and shoot it up. We're going to respond to it, and we've been successful at it. The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, if there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability, and to not posing a threat to the world. The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, plano kan liderato kan Senadong numbrahan na si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inan bagay na ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, obheto subot kaining mas maiinterpret ni tultol kan Senador kung sakaling iguanin question of law mapapadapit sa mapapadapit sa posibleng trial o kung madagos ang trial. Kaipuhan kaya, sabi pa ni Lacson, nakabisado kan sarong impeachment manager ang inaapod na rules of court o kaya man dawa na nga ni madanay iyo ang rules of impeachment. Alagad pigklaro ni Lacson na dahil paninda na tutukar ang question na ini sa ibang miyembros kan Senate Majority Black.
0: Oratyan ang tabayan ng barata, magayon na barata ni sa mga nangungonsumi sa grabing mahal sa bill sa kuryente, Department of Energy as in Energy Regulatory Board, nagdesisyon na bawal sa mga electric cooperatives na magputol ng kuryente kung dahil pa nakakabayad. Parang kunya na bulan na Mayo, Hunyo as in Hulyo, dapat tingi-tingi na ang pagbabayad. Grabe ang krisis ngunyan. Mientras tanto sa rong vlogger, dadakop kang NBI pati naman ang mali-malitang kwarta na halagang 75 million pesos na subuot pangingikil kay dating House Speaker Martin Romales. Ang detalyes orachan.
2: Radyo Guapito. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
3: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
3: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa indong mo rin magpalipot-lipot.
4: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
3: Ha? Sa inman?
4: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
3: Sa in ba yan, Gum?
4: Sa papatantan, aparte, Gum.
3: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo, Gum. Sa papatantan.
5: Papatantan, aparte. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
6: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Oras ngunyan, alas 5.39. Sa iba pa niya itong baratang unyan sa Lado Nacional, ibinulgar ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee ang partial report kung sain sa sinambitang investigasyon pinapakasuhan ang tulonggayong aktibo pang senador na subot imbuelto sa maanumaliang flood control projects. Ini ang dahilan kung taano tapi pito pasana ng mga senador ang nagpirma sa sinambitang initial na report kan Blue Ribbon Committee sa investigasyon na pinagkondusir manunungod sa mga anomalya sa flood control projects. Ang mga pinagpapakasuhan na mga senador, kaso kriminal asin administratibo, iyosinda senador Jinggoy Estrada, senador Joel Villanueva, asin dating Senate President Chis Escudero, kabali man digdi na pinagpapakasuhan ang dating congressman kan Acubicol na si Saldico, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Lacson na ang report naglalamanin minu kan mga posibleng kaso arong kang plunder, graft, direct bribery, malversation as in money laundering. kanakaaging Mayo 5 hanggang 6, pito sana sa mga miyembro kan komitiba ang nagpirma sa partial report sa Balidigdi, Sinda Lacson, Rizal Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, asin Tito Soto. Ang ibang mga kampi kan minoria ang habo magpirma sa sinambitang initial na report kan Blue Ribbon Committee o yung party kang pahayag na yan kan mga pinag-aakusaran na sinda Senador Jinggo Estrada sin Senador Joel Villanueva.
0: Saka naglabas naman statement ng IBRFO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na puro yung naging cert na 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga yung cert. Pero talaga nung makapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. Pero lahat ng mga pinagsasabi nila ng mga binadami nila mga senador, mga congressman, ang mahirap kasi dito, napapaniwala kagad. Naniniwala kagad ang taong bayan.
8: Mientras tanto, pinagpahayag man ni Senador Joel Villanueva, daday siya naggigirong sa Senado pagkatapos kan mga mabuntog ang siyang pangaran sa nag-receive support ning milyon-milyon na kickback hali sa flood control. Alagad sugon sa iya, dahil niya tutugutan na gibon siyang punching bag dahilan sa isyong ini o yan sa iyang pahayag.
9: I'll never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed, but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag.
10: Puro bakasyon lang daan, pipapara atupag ni kini Vice Presidente Sara Duterte sa ibang nasyon kaya dai kay ni aram an ginigibo o trabaho kan gobyerno ini ana naging banat man kan Malacañang ki Vice President Sara Duterte sa mga pahayag kay ni na nahampang daang nasyon sa inaapod na triple whammy ulimanda sa padagos na pag-asirit sa presyo kan mga produktong petrolyo pagluya kan ribayan kan piso kontra dolyar asin halangkaw na inflation. Susug kipalas Press Officer Attorney Claire Castro an problema sa sarong opisyal na permi na lang daang sige an lantuag asin Mayo digdi sa Pilipinas dahil na ini nag-aaram sa mga programa kan gobyerno urug na sa panahon ni krisis. Kapupuon ka lang palang kaya dakan gera duman sa minilist ka nagtalikod na Pebrero 28 kapakanan tulos kan mga overseas Filipino workers ang pigtutukan ni Presidente Bongbong Marcos. Tinabangan man subot kan gobyerno ang mga tricycle drivers, mga PUVs, motorcycle, taxi sa paagi kan fuel subsidy pati na ang mga parauma asin man mga parasira siring man ang tupad project ng aning mapagian-gian dawa por papano ang epekto kan krisis sa halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Sa ngunyan, sinabi pa ni Castro, sibot-sibot ang presidente sa ASEAN Summit pero ang vice presidente si gidaang pasiram-siram asin paburubakasyon sa ibang nasyon urug na duman sa dahig asin ginigibo lang kaining sangkalan ang pagbisita sa iyang ama sa presuhan.
8: Sa iba pang barata sa lado lokal, payout kan AX program para sa mga drivers kang public utility jeep sa siyudad ni Naga, pinanginutan kan DSWDS man LTFRB. Ang detalye sa likid Joel Solina.
11: Asintado Live Report.
12: Amay ang naging pila kan sudma kan sobra sa 600 na mga chopper ni mga pampasayerong lulunadan o jeep ni na nagpapasada o may ruta sa syudad para man sa distribution kang kasya hali man sa programa kan DSWD na AX bilang ayuda kang gobyerno nasyonal buwira panahon ng krisis sa enerhiya partikular na padagos na paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo o krudo. Mayoriya kang nagpilang qualified beneficiaries mga members kang kooperatiba ng mga PUJs sa syudad ng Naga sa loob ng sarunga kulang bola. Niyaon dyan sa diversion road para maniklaim ang sendang ayuda. De mayroong batch ini ka mga beneficiaryo asin mo niya na ang daw. Iwap ang second batch ng ICE payout para man sa natatadang 492 pang mga chopper ng pampasayrong jeepney. Gikan man ini sa iba pang mga ruta sa luwas na kang syudad. Katuwang digdi ka DSWD asin LTFRB ang Naga City Cooperative Development Office asin ang gobyerno lokal kang syudad para man sa logistical support maging ang management kang nasambit na venue o bola. Ngunya na nakareceive na ng 5,000 pesos ang labang chuper kang jeepney sa loob kang syudad Ignaga na miyembros kang kooperatiba. Temporal yung mangunang iuntog ka kang Naga City Cooperative Development Office ang pag-disuber kang fuel voucher para man sa mga ini o ka mga driver kang jeep sa Naga na nagkakantidad na 500 pesos kada aldaw po on May 8. Asin mabilang ni Jess Diaz bago liwat na mag-resume basa naman sa ordinansa na pinagpasara asin pinagpadinunuan ni Councilor Elmer Valdimoro bilang ayuda kang gobyerno lokal sa mga nasa nasambit na sektor. Para sa Asintado News, Joel Sulina.
11: Asintado Live Report.
8: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, na-arestar ka National Bureau of Investigation o NBI ang sarong vlogger asin founder kan Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Kaibanan ang apat pang pag-iriba kay ni duman sa Pasig City pagkatapos ini mangikil ning halagang 350 million pesos sa dating speaker na si Martin Romualdez. Sigon sa NBI, an entrapment operation ang ginibuninda pagkatapos ang sinambit ng persona na si Franco Mabanta ang naghagad subot ng halagang 350 million pesos bilang pang-ariglo ni House Speaker Martin Romualdez tangani da ang daiibulgar ang mga naaraman kaning anomalia na ginibukan sinambit ng dating speaker kang Kongreso. Sa sinambit ng entrapment operation, daradarakan NBI ang kadakul-dakul na mga budol money, pati naman totoong kwarta na yukotang initial na pambayad na nagkakahalagang 75 million pesos, laugan tulong darakulang malita. Alagad pagkatapos na marisibi ang sinambitang kwarta, tulo sindang tinakma kan mga intes kan NBI na nagkonwari na sinda mga tauhan ni Romualdez. Dahilan kini tulos na dinara sa NBI Detention Center ang sinambitang persona asin ngunyan nakaatubang nin kaso. Sinabi pa man ni NBI Director Matibag na sinda nagbabasi sa ebidensya asin bako sa politika. Uyang pahayag kang pamayokan NBI.
13: Evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan pupunta yung ebidensya. Kung hinuli ko sila, hinuli ng NBI nang walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinopolitika lang.
8: Bientras tanto'y pinagpahayag man kang Palacio Malacanang, damayo nin koneksyon kay Presidente Bongbong Marcos ang sinambitang personang na-arestar. Imbes inidukot subuot sa mga Duterte, asin pinahiling panganin ni Jose Claire Castro ang picture kung sain kataid mismo kan na-arestong vlogger na si Franco Mabanta, si dating Presidente Digong Duterte o yung pahayag niyo si Claire Castro kan Malacanang.
14: Kaisa man po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
10: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, mayod ang kasalanan ng House Committee on Justice kung nagkadramay man si Ana Agumni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasis Carpio sa sayang impeachment case, particular na sa isyu kan subot unexplained wealth o day maipaliwanag na kayamanan. Inalaging pahayag ni ML Party List Congressman Leila Dilima matapos magreklamo si Duterte uli sa ninhuli tamaging an sa iya daong pamilya urugnaan sa iyang mister na kadamay sa impeachment proceedings. Salado man ni Congressman Percy Sendanya sinabi kay ni dahil talaga malili kayang magkadramay ang partidaryo si Duterte sa isyu kan impeachment case ninhuli tanang abuso da ang mga ini kan sinda pa o kan sinda yaon sa poder kan presidente pan sa indang ama. Alagad sinabi ka na kongresista na bakong pamumulitikan impeachment case laban kay Duterte ninhulit ini ang pirit na ipig pipintakan vice presidente dawa nahilingan kan House Committee on Justice in pusog na maray na ebidensya laban sa saya. Arog man kayo ang naging pahayag ni Dilima kaya mayo subot basian ang mga aligasyon kan vice presidente na pamumulitika mas maray pa humampang na lang da si Duterte sa trial kung sakasakaling makasakat iniduman sa Senado.
8: Sa iba pang barata, Salado Nasyonal, bainitan ang sirimbagan duman sa plenaryo sa Kongreso. Ninda Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste, asin man ni Congressman Ryan Recto. Sa sinambitang sesyon, pinanata ni Congressman Leveste ang pamilya Recto na subuot nag-gastos ng 11 billion pesos sa eleksyon sa mahiwasan na vote buying. Apuera kini pinagkumbinsir subuot siya kan pamilya Recto na maglaog sa transaksyon sa DPWH sa mga proyekto sa paagiman ni Congressman Mangyaray duman sa Batangas na yuan kontraktor o congressman na kontraktor. Sigun sa banat ni Congressman Leveste, batindi ang ginibok ang pamilya Recto, kabalidigdi si Governor Vilma Santos, asiman ang aki kaining si Lucky o yung party kan sa iyang mga expose sa Kongreso.
15: Di ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari.
8: Bientas tanto pinagpahayag man kan aki ni Secretary Ralph Recto na si Congressman Ryan Recto na bayo nimbase ang mga patutsada ni Congressman Leveste kan Batangas o yan sa iyang pahayag.
16: Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan on the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved.
8: Duman sa Kongreso kan magkaigwanan din pagpartisipar ibang mga congressmen na bad trip sa ginibo ni Congressman Leveste. Haros garuna bulangan ang nangyari duman sa plenaryo. Rinulita pinagpa-strike out o pinapahali sa record kang Kongreso ang mga tinaram gabos ni Congressman Leveste o yan iksi na duman.
17: Is there any objection?
15: Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made on that?
17: Is there any objection?
15: I object.
17: There was a motion.
15: I object.
17: Is there any objection?
15: I object.
17: The chair hears none.
15: I object.
18: Objection. Let's put it in the
15: Garjola vote. Gave money to leaders.
17: All those
15: like
17: in favor, the motion Lockheed. Of the Honorable Garin, please say aye.
18: Aye!
17: All those again.
8: Yan ang garoon na bulangan na Kongreso. Sa iba pang barata, Salado Lokal, CDRRMO kang naga nagkukusog ang puwersa matapos ang ginibong Search and Rescue Operation Training Seminar sa mga volunteers. Ang detalye sa link kay Melvin Machado.
11: Asintado, live report.
19: Basta gusto ko niyan ang parasakang City Disaster Risk Reduction Management Office kang Naga matapos ang ginibong asin nagtapos na seminar training kang search and rescue kang mga volunteers sa hali sa mga manlaylayan opisina kang lokal na gobyero kang Naga. Inagnaging reaksyon ni Sidera Remote Division sa Chief Rene Abiada. Sinabi kay ni na kung dati bilang lang ang senda ng personahe na iyo ay nagkukulusir at sinag-responde sa panahon na igwan ng mga darakulang insidente at yung kalamidad sa silid kang nagagunyan, mas nadagdagan ang senda ng persa sa pagkakaigwa din mga bigla ng mga insidente sa tinampo at siman sa salog kang naga o maging sa bukid sa rog. Igwan na sumod sila mauhugot na persa tangali magtabang sa pag-responde. Huwain ang pahayag ni Mr. Rene Abiada.
20: Sa Sidrem Onaga, in particular sa operations, dakulang bagay ito because kung may mishap, may aksidente, or may emergency, or during disaster, igwan na kitang maapodan ng mga trained personnel na pwede mag-augment sa opisina.
21: Okay. Dati pa lang kami, sir?
20: Dati 22 lang kami. And sila kaaging April 6 to May 1 na training, ang nag-survive is 37 na mga individual. May mga empleyado, may mga volunteers, may mga mountaineers, and si mga mountaineer guides ta, pig capacitate ta para in case may responde sinda sa ano ta, sinda dakulang ano, dakulang bagay, dakulang tabang sa tayong ano, operations opisina.
19: Parte ka bang naging pahayag na Mr. Rene Abiada kang CBRRM Operations Division kan siyad ni Naga. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
11: Asintado Live Report.
10: Naglangkaw din 5% unemployment rate sa Pilipinas kanakaaging kanagtalikod na Marso ngunya na taon. Basado man ini sa naging isa iniluwas kan Philippine Statistics Authority o PSA. Basado sa report ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, inikatampad kan kinakarkulong nasa 2.58 milyong Pilipino na mayo ning trabaho. Mas halangkaw ini kung ikukumparar sa 3.9% kanakaaging Marso kanakaaging taon alagad medyo hababa kung ikukumparar sa nairistrong level kan na bulan na Pebrero. Mientras tanto, ang bilang kan mga underemployment o kulang sa oras nin trabaho at sinagahanap pa nin kadagdagan na mapagkakakitaan na uminabot man subot sa 12.3% o kinakarkulong 6.03 milyong katao. Bilang kasimbagan, sinabi kan na Department of Economy Planning and Development o DepDev na mapautob ang gobyerno ni mga lakdang tanganing mantineron ang trabaho asin pakusugundaan social protection, job skills matching asin inaapod na re-skilling program urug na para sa mga apektado kan nangyaring tension duman sa Middle East. Susug ki DepDev Secretary Arsenio Balisakan, papakusugun kan gobyerno ang pagtaong tabang arog kan fuel o padago sa pagtaong tabang arog kan fuel subsidy asin suporta sa transport group sa mga parauma asin para sira gagamiton man daan digital platform arog kan e-wallet sang aning parikason ang distribusyon kan mga ayuda. Idiragdag pa kan opisyal pigsisirto kan gobyerno ang padago sa suporta sa mga OFWs na naapektaran kan krisis duman sa Middle East kabali ang programang pangkabuhayan training asin man tabang pinansyal sa kabinugan man tinidong halangkawan employment rate da sa 95% na may kabilugang 49.07 milyong Pilipino ang may trabaho. Nangilot pa mang girare ang sektor kan serbisyo bilang pinakadakulang employment kasunod ang agrikultura asin man industriya.
8: Ultimong barata sa Lado Nasyonal o yang good news sa mga problemado sa halangkaw na bayadan sa kuryenteng unyan. Pinagsugo kan Energy Regulatory Commission o ARC ang gabos ng mga electric cooperatives pati naman distribution utilities na suspindihon ang mga disconnection sa linya ng kuryente sa enterong Pilipinas sa loob ng 3 bulan asin magpasunod din iba pang mga lakdang taga ni maprotehiran ang mga electric consumers. Sa sinambit ng kasuguan, nakasabi digdi na pinag-issuehan ng advisory kan ARC ang gabos ng mga electric cooperatives arong kan kasureko na da imamutol ning kuryente sa loob ning 3 bulan, Mayo, Hunyo, sangkod Hulyo. Kabali sa lockdown ini kang ARC na temporaryong pagsuspindi kan disconnection kan mga resident mga kuryente kan residential as in non-residential consumers. Tanganing makonsideran ni Nulcha, grabe ang krisis ngunyan ng matian kan Pilipinas, darakang paglangkaw kang produktong petrolyo. Pinagsugo ni ERC, as in kan ERC, ang pagpapasunod kan flexible payment o hulugan na pagbabayad sa laog ning tulong bulan sa mga electric cooperatives.
10: Mientras tanto, mailihir ang House of Representatives nin 11 miembros kaini na maserbing public prosecutors sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede man hagadon ang tabang kan na private prosecutors tanganing maibali sa House Public Prosecutors para sa impeachment trial. Matatandaan ka nagtarikod na Martes, opisyal nang nai-refer sa House of Committee on Rules and Committee Report sa Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang sinambit ng komite. Iyon matalaan nin schedule para man sa plenary debate, as in brutuhan na posibleng gibuon sa maabot na petsa 11. Nangangaipo kaya nin one-third na boto o 106 na boto sa kabilugang 380 na members kan House of Representatives tanganing ma-impeach ang Vice Presidente. Sa oras na makuha na ang maninigong boto, ipapadala na ang Article of Impeachment impeachment duman sa Senado kung sain forthwith o dapat tulus-tulusin dang mag-convene bilang impeachment court basado sa konstitusyon.
8: Sa mga barata sa lado lokal, kantidad 215 million pesos na konsigir ni Gobernador Rosal pantabang sa mga parauma dapiktado kan pagtugak ang bulkan Mayon. Bakbakan in the Governor Elry Villaforte, asin man Congressman Nelson Legacion. Trending sa Facebook ang detalyes kayan oratyan sa muyang pagbabalik.

0: ng motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade as in Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
3: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle as in Land Transportation Office.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga kung patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaka-art, kaka-art.
11: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
10: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
11: Tiwala sa 4 Superfoods?
10: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
12: Power Cells Herbal Capsule.
10: Tiwala lang sa araw-araw.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
15: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and Field Jobs Register. KRD Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Dorsey,

0: Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
1: Tara na!
2: Tara na, sabay ka na!
3: Tara na!
2: Saan ka ba pupunta?
1: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
4: Yashano, Yashano Mall.
5: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras ngayon yan, alas 6:11 ng pagkaga. Sa iba pang barata, ngunyan sa lado lokal, nakakonsigir ng kantidad 1,200 milyones pesos si Governor Noel Rosal Kang Albay pagkatapos niya magbisita kasunba duman sa Metro Manila. Mismong pinagkonfirmar sa iya ni DILG Secretary Boying Rimulya na inapurbaran ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpapalawas ng kantidad 65 million pesos sa DSWD para itaong tigdijis mil pesos na ayuda para sa mga parauma na apiktado kan pagtugak ang bulkan mayon asin na perwisyo asin na mga pananom. Apuera kan kantidad nini ang Department of Labor and Employment mapaluwas man ng 150 million pesos para sa tupad para pang-ayuda man sa mga agri-workers na apektado kan aktibidades kang bulkan mayon. Ugmahon ang gobernador Kang Albay sa sinambitang ayuda na tulos na pinagparelease ni Presidente Bongbong Marcos. Ngunyan al daw mananauman ng tigis kilos na bagas ang gobyerno probinsyal Kang Albay sa mga parauma. Pagkatapos na ini maradas ang sendang mga pananom kan grabing abo na pinagtupgakan bulkan mayon.
8: Maarangkada na po ngunya na aldaw na Webes, May 7, ang P2P bus na pig request ni Congressman Nelson Ligazon sa LTFRB para sa mga pasahero ng eroplano sa Bicol International Airport sa Daraga Albay base sa iniluwas na special permit for out-of-line operations kan LTFRB sa Next Bus Transport Corporation. at Bicol Central Station pati ang Nabwa Camarnesur ang magiging terminal o pick-up point kan bus direkta duman sa Bia, vice versa. Naan magiging pasahero iyo sa si mga malunad nin eroplano hali isanaga asin man Camarnesur. Kasabay kayan, pinasalamatan man ni Congressman Ligacion sinda LTFRB Regional Director Joel DeFeo asin Bia Acting Airport Manager Buk Busito sa marikas na pag-aksyon sa nasambit ng request. Matatandaan tulos naggibunin solusyon si Congressman Ligacion pagkatapos dagos ng punduhon ka nakalihis na March 29 ang flight ka Naga Airport to Naiya asin i-divert na duman sa Clark International Airport sa Pampanga. Ninhuli tanakulang problemang sasapuon kan mga pasahero ni aeroplano sa Naga asin Camarnesur. Dali-daling nagpaapod nin meeting si Ligacion ka nakalihis na April 8 sa mga official kan kaap asin man LTFRB tanganing hagadon ang tabang kan mga ini sa naisipan asin na request kan pirang nitisin sa pagbugtak ni na P2P na rotang Naga to Bicol International Airport na mahato ni mga pasahero sa aeroplano. Naano tarang kaya ni Ligacion na mas gusto kan mga pasahero sa aeroplano nasa Bicol International Airport maglunad na ang tugpa duman sa Ninoy Aquino International Airport na mas konbinyente asin mas tipid sa oras kung ikukumpara sa Clark International Airport na pagluwas pa na pasana sa nasambit ng aeropuerto sa good makaabot duman sa NLEX malala umatindi ang traffic. Sa nasambit ng meeting ni Ligacion, enotang pigkumpirmar kan kaap Naga Pili Airport, halangkaw subot ang demand kan mga pasahero hali sa probinsya rin Camarnesur asin siyudad ni Naga, Oro Aldaw.
7: Ugmahon ang mga kamagurangan pati naman mga estudyante sa Banuan kang Kalabanga pagkatapos kan duang Aldaw na pagpapanaon ng educational assistance kan lokal na gobyerno sa Kalabanga para sa mga estudyante. Sigon kay Mayor Philip Dumalasa, kakarikit sa naman ang tabang nindang na itaw pero dakulang tabang man ini para sa mga estudyanteng kalabanggenyos na talagang disidido kan sa indang pagtatapos sa pag-eskwela. Sinabi ni Mayor Philip Dumalasa na kadakol ng mga tios na pamilya ang nabenepisyaran kan mga educational assistance na pinagdistribuer kan lokal na gobyerno sa laog ning Duang Aldaw. Biantras tanto sa iba pang balita sa Kalabanga, pinagbisita na kasudma kan mga taga DNR ang mga poultry na ipinagrereklamo sa Barangay Kamuning, Binanuanan, Grande, Paolbo, Mangiring, Santa Rosa, Bunot, asin man pabrika. Sa entrevista kasubanggi kay Mayor Philip Dumalasa, sinabi niya na talagang pinaglibot kan mga taga-DNR ang sinambit ng mga poultry asin sa maabot ng mga aldaw ipapaluwas kan DNR ang sendang findings asin man mga warning sa mga poultry owners na di nagsusunod kan mga dapat susundon na naging kausa kan paglakop kan langaw sa mga burumanggay duman sa Banuan kan Kalabanga.
8: Liwat na naman binira ni Gobernador El Rey Villafuerte sa social media si Congressman Nelson Ligacion sa isyu sa daga sa tulong barangay dyan sa Banuaan kan Pili Camarnesur. Risadong pikon o nagngingit-ngit sa kasuyaan ang halabao na post kan Gobernador laban kay Ligacion. Sabi kan Gobernador, mientras daan na ang mga taga Camarnesur sige ang trabaho, nag-aaradal asin nagpapausbag sa pamilya, asin siya man daan nagtatrabaho man, nagsiservisyo asin nagbubuo sa Camarnesur, pero si Ligacion sige na ang post sa Facebook. Apuera kayan. Mayo man da ang naginibo si Ligacion bilang mayor ka Naga sa laog nin anum na taon. Mayo da kaya ining flagship program arong kan merkado publiko, city hall asin hospital. Mga importanteng pasilidad na mayo sa probinsya nin Camarnesur pero igwa sa siyudad ni Naga. Sa tao da kan pagiging baguhan bilang congressman, mayo pa da ang committee chairmanship sa House of Representatives and Congressista. Idinagdag pa ni kan gobernador dahil panakuntinto na iingit lang daan si Ligacion ta sa da iguana da ang iconic building. May iconic building na?
7: Ongoing.
8: Ah, ongoing. May uptown Camarnesur na asin iguapang food complex. Siyang ipinagibo asin kun ano-ano pang mga banat. Pati daa ang trabaho accomplishment kan LTFRB o paghanap nin P2P bus nilaugan pa daa ni Ligacion. Sa bandang huri, nagkakainit pang sinabi ni Gobernador Villafuerte na si Ligacion daa, how di karpo, di batutin. Matatandaan dahil palang nahalo, iliwat na nga po ng siligasyon sa gobyerno probinsyal na mariyada naman ang mga may saliring lote asin para uma sa barangay Sagurong asin Kadlan Pili Kamaran Sur na kabali sa apektado o pinapalayas kan Kapitolyo sa tutugdukan na dagakan iconic building asin man uptown Kamaran Sur. Pagkatapos na ang mga ini, magdulok ki Congressman Delegasyon asin maghagad nin Tabang bilang Congressman kan Tercer Distrito.
7: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal, nangako kasubanggi ang komedyante kan Itbulaga da si Wally Bayola na matabang siya sa lokal na gobyerno kang Pamplona tanganing magkaiguan ng mga proyektong madadara sa sinambitang banuaan. Yan pagkatapos na makarasibin ng Ondra ang sinambitang komedyante na propyong taga Pamplona. Ang Ondra ang tinausayakan lokal na gobyerno sa pamagiman ni Mayor Awi Agustin. Sinabi ni Mayor sinabi ni Wally Bayola na dukot siyang maray kay Senate President Tito Soto na kaibanan niya sa Itbulaga asin sa Sabado tulos. Kakaulayon niya ining makaigwaning proyekto sa water system asin mga street lights sa Banuaan Camp Pamplona. Pinag-istoryaman kasi ng bitang komedyante ang sa iyang naging agi-agi kan siya iyaong panag-i-star sa Pamplona o yan sa iyang mga patikapahayag sa entrevista ni Rickmar Guevara.
3: Nagirin daw ako sa pagka-aking pa ako, hindi kami nagbabarakasyon. Pero taga San Vicente, meron kami San Vicente. Tapos ginolo ko na si na Atribino, teacher dyan sa Pamplona Center School. Hindi pwede kami na, tapos tama na ako dyan sa Pamplona. Ano kung baga, ikot man ako hindi sa Pamplona. Oo yan, nahiling ko na. Pero ako nagsisimba, ang feeling ka doon, nakulaon ng simbahan, baka hindi ko, is it naman pala.
8: Sa iba pang mga barita sa lado lokal, dahil subot apektado ang trabaho sa sangguniang bayan kan minalabak maging sa pagsasagibo rin sesyon regular sa tao kan kawaranin anom na miyembros kan konseho. Inan bagay na ipinahayag kasulman ni Konsyal Chris Bersabi pagkatapos implementar na kan DILG Regional Office ang suspension order na ipinalwas kan office kan ombudsman laban sa anom o pitong miyembros kan sangguniang bayan kan sinambit ng banuaan pero ansaro digdi tapos na kaya huli sa isu sa Bulangan. Sa entrevista ka nasintado sa Radyo Kasudma, kay Bersabi ipiniliwanag ka ini na ang pigbabasayan ninda sa pagkakaiguanin quorum sa sesyon, iyo ang natatadang limang miyembros kan sangguniang bayan, huli tamaluwas na temporary vacancy in the office sa naman na subuot ang ibang miyembros kan sangguniang bayan huli man sa suspension sa senda. Kasabay kayan pigasigurar pa ni Bersabi na dai man subot apektado ang performance kan sangguniang bayan sa kawaranin anum na miyembros. Kanagtalikod na Martes, nagkundusin na nin sesyon ang sangguniang bayan kan minalabak na kulang nin anum na miyembros. Uya sige Bersabi.
9: Pero sasaroy ako kaya na pagka-easy, ang determination on the basis of the quorum will be based on the remaining members of the sangguniang bayan. Kasi ini pong suspension kan mga pag-iriba ko only creates a temporary vacancy in the office. So, and na quorum po, madepende kung simple majority, mga ordinary measures man sana ipapasar, madepende naman sa quorum of those present. Gusto mi pong maasigurar sa sinda ang sumayang mga kahimanuang minalabakenyos na tayo po maghadit ninhulita ang mga programa, proyekto, asin iba pang mga servisyo o mga social services, iyan po may implementar ninhulita. Although nagkaigo po nin na incapacity, ang sangguniang bayan, ano, pero dahil man na po po sabihon, mapundo na magfunksyonar ang mga protesong kinakaipuhan, siring po kan.
8: Parte sa nakang mga naging paliwanag kasuudma ni Konsyal Bersabi.
7: Bayo ni direktang simbag si Governor Elry Villaforte sa naging banat sa privilege speech sa Kongreso ni Congressman Nelson Legacion na sa buot igwanin nangyaring overpricing o kaya man pangingikil asin pag-uulang sa pinagpapatrabahong nag-airport sangunian. Bagiramduman na sinabi ni Congressman Legacion na imbes na ang mga aggregates na panambak na gamit sa patrabaho kan airport ngunyan kang kontraktor na taga Mindanao naghahalaga sa naning 280 as in 320 pesos ang kada kubiko pinapasa subuot ngunyan kang kapitulyon sa labing 600 pesos kada kubiko. overpriced man na marahin na kung binanata ni Congressman Legacion si gobyerno probinsyal, pati naman ang kalikasan na subot, pirming nag-uulang sa mga pinaghahakot na mga panambak sa Naga Airport.
8: Mientras tanto, panago sa nagtitrending kasi nagugulo ni mga reaksyon sa social media ang panibagong privilege speech ni Congressman Nelson Legacion sa House of Representatives. Pagkatapos to karon kan kongresista ang isu sa daing mga purpo na napatrabaho ka Naga Pili Airport Reorientation Project. Sa sayang privilege speech sa Kamara kan Martes liwat binatikos ni Legacion, ang garunggayo ginigibo subot pang uulang kan maimpluensyang personalidad o politiko sa Kamara ng Sur na punan ang patrabaho kan Naga Airport Reorientation Project huli sa panggigipit subot kini sa kontratista kan sinambit ng proyekto liwat ibinuyagyag ni Legacion na sa sayang privilege speech sa Kamara na sa taong subot kan haloy nang nai-award kan Department of Transportation sa winning bidder na taga Mindanao ang Phase 1 kan Naga Pili Airport Reorientation Project asin dapat na po na ang patrabaho kan nakalis na February 19, 2026 ngunyan na taon asin matatapos kuta sa petsa 14 kan Enero 2027 pero harus nasa cleaning and grabbing pa sana subot katampad kan 1.63% sa nang accomplishment sa patrabaho as of April 2026 dahil subot kaya makapuon sa patrabaho sa paliog na presyo kan dumping materials digdi sa Kamara ng Sur na kontrolado sana kan sarong supplier ang dumping materials o quarry materials sa mga tugang gagamiton para sa pagbugtak o paghamanin 2 kilometros na runway kan aeroplano na parte kan reorientation project kan airport kaya inangat ni Legacion ang nasa likod kan nasa bitang arabalang pagpuon kan proyekto na imbes magpara ablada sa social media patunayan na lang na siya nagtatrabaho nagbubuo asin nagsiservisyo tumabang sa reorientation project kan Naga Pili Airport uya si Legacion
10: 27. However, almost 3 months had elapsed and yet its actual accomplishment is only limited to clearing and grabbing at a mere 1.63%. The reason is simple. The initial dumping material requirement available just nearby cannot be brought nor delivered to the site. For the pickup cost of 240 to 280 cubic meters, unscrupulous individuals want to dry bleed the contractor by demanding 600 pesos per cubic meter to be paid in advance.
8: For party the full dumping and or... Congressman Nelson Legacion, mga pagbubulgar duman sa Kamara de Representantes.
7: Advance pati, mga 92 million pesos yan.
8: Huring bareta kunyad, bareta sa kinabanin karawa.
10: Ang
8: bareta sa sports, hatun sa Indukan, NCF Tigers.

Sa kinabalin ka at kasado na ang preparasyon kan DepEd asin man gobyerno probinsyal kan Agusan del Sur katakot ka nagdadangadang napalarong pambansa na maarangkada sa Mayo 24. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara padagosan magpit na koordinasyon kan ayon sa asin man host province asin mga lokal na partners tanganing masyerto ang seguridad asin maging matriumpo ang palarong pambansa. Idiragdag pa kan opisyal, papadanayon ninda ang pagtitipid sa bilog na palaro. Tanganing serto na tultol na magagamit ang pundo na day apektado ang kalidad asin seguridad kan mga players. Kasabay kayo ni may mga lakdang naman subot para sa halangkaw na heat index. Arong kan mas maigpit na pagpapatob ng hydration, pagserto sa manidigong tubig o supply ng tubig sa gabus na venue asin pag-schedule ng mga kawat sa medyo malipot-lipot na oras sa hapon hanggang sa banggi. Tanganing malikayan ang peligro kan na matinding init sa mga atleta. Biglala umang maatinder ang sobra sa 20,000 na mga atleta, coaches sin opisyal, hali sa maribabang parte kan nasyon sa 2026 palarong pambansa.

0: Yan ang mga bareta ngunyan aldaw na Webes. Kaibanan niya ito sa pagbabareta and sa tuyang mga reporters. Salamat sa mga nakatutok sa YouTube, sa Facebook, Eva Bahar. Shoutout kay Jimmy Isaac Orlina Gina Natur, Edgar Maestrano, Pasing Baloncio, Rosalind Serio, Chris Canyari, Palgar Concepcion, Mia Samson, Maria Madas Marinas, Brina Sally, Oliver, sa Alona Mark Anthony Abias, Laureta Recto, Che Datog, Helen Lucero Vargas, Sam, Victor Danaber, Felix Villata, James Binyas, Marilyn Monte, Don Bragais Jr., Jeffrey Malinisa, Julia Maumay Nabal, Edita Perua, Martis Buena, and Elizabeth Nicole, and Roberto Torres, Marlin Lavandero, Ivan Mandigma. Sa YouTube, salamat sa mga nakatutok sa tuya mo niyan. Good morning, Kim Flor Decina. YouTube, nakantabi sa tuya. Live sa 190. Sa Facebook, 139 nakantabay man sa tuya sa live streaming. And salamat sa mga nakatutok sa indam mga radyo. Sa pangarap sa mga pag-iriba sa news and the technical department, kami po ang sindong mga parabarita.
1: Totoo kang kantang How di Carabao.
0: How di Carabao, batutin,
1: panyong pula, pampahid sa panyong puti, pampahid sa
0: los.
1: Sa los. Ini po si RSR.
0: Ini man po ang sa inyong lingkod, si Ed Bandol, Diyos mabalos po, kan sa indong pag-antabay.
2: Sa indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon, digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6:33 ni na pag-aaga. Ana oras, dara po sa tuya kan SJ Hardware Plus, asin man po kan dara po sa tuya mga tugang kan Atlantic Bakery. Ang SJ Hardware Plus kompleto po sa pangangaiputa puon po sa mga tugang sa construction materials, mga hardware materials, plumbing materials, asin man electrical materials, finishing materials, asin iba pa. Mga furnitures, mattress, storage and office equipment, gabos po yan available sa senda. Pwede naman kamong magamit ng credit card para sa sendong payment o kundi man po debit card. Philjips registered na. Maiwas po ang parking space, air condition ang tindahan. May elevator para sa second floor. May staff na ready pong mag-assist sa sendo. Magbisita lang po dyan sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City. At umangan po kang Shell Station Harani sa Holy Rosary Major Seminary. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery, 60 taon na pong nagsiselebrar kan sa indang anniversary. Sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwana po kamo ning raffle ticket and may chance kamong manggana ning brand new motorsiklo asin man mga gadget.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, asin an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
4: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa lilingkod, si Joe Sabal. Ini po ang Asintado sa East 30.
3: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
4: Ang inot na arangkada kan sa mga bareta, bareta po sa kamugtakan kan panahon. Aramunta po iniyong papalaog na bagyong Hagupit, international name na Hagupit, na posible po daang magrani sa Northern Samar asiman sa Bicol Region. And ini pong sarong bagyo na yaon sa Philippine Area of Responsibility, na sigun sa pag-asa, very unlikely na ma-develop ini bilang makusog na bagyo, pero madara ini mga pag-uran duman po sa may Mindanao. Mga tugang, aramon taman kon pira ang magiging heat index sa tuya pong lugar sa paagi po kan na pag-asa, Legazpi City.
3: Asintado weather update.
4: Ang report kan pag-asa, Legazpi, mga tugang, dara po ini sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, MBIC, asin man po kang LTO Pamplona. Para mas maging madali ang pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro sa auto, igdi na kita sa Naga Star Prince, MBIC, asin man po sa LTO Pamplona. Nasa ninyo ngunyan si Miss Ruth Pakala. Aramon ta po ang latest sa panahon, lalong-lalo na po ining mga LPA Bagyo na nakahilera paalaog sa Pilipinas. And ano po ang sa toyang heat index ngunyan sa paagi po ni Ruth Pakala kan DOST Legazpi. Miss Ruth, good morning. Ano po ang panahon ta ngunyan? Hello, Miss Ruth.
5: Marahan na pagkaaga po sa Asintado FM, asin sa mga tagapagdangog. Init pa po ang latest update ng ngayon na until May 7, 2026. Kasi bago pong alas 3 ng aga, itong low pressure area na binabantayan sa bago sa available data ng pag-aga ay nasa 120 kilometers southeast na po ng hinaguan sa regulation. Ini pong LPA, inaasahan na pwedeng bagtasin niya ang lugar sa Mindanao ang maging Palawan, but ang posibilidad na pwedeng malusaw siya ay ang pamangkinagay. Samantalang Easterlies ang nakaka-apekto sa iba pang bahagi ng Luzon, maging Sabisayan. Ngunyan na daw, ang buong Kabitulan magiging bahagyang mapanganuron, sagot sa mapanganuron na kalangitan na minsan may mga pulipulong pag-ulan o pagkikilag pagdaludon, lalo na po pagkahapon ang bumihi, dili po init ang Easterlies. Maluya sa kulit sa Madiratang Duro, halos sa Sirangan, sa kulit sa Norte Sirangan ng Mairal na may banayad hanggang sa katamtamang pagtutol kang kadagatan. Agad po kang temperatura sa ngunyan, dyan sa Camarinesyon, naglalaro sa 24 sa 32 degrees Celsius. Nagsira ang agaw, pasubaging alas 5.20 ng aga, masunod po at siya na alas 6 plus ng hapon. Sana mo po gaman sa sarapang binabantayan ng weather system na nasa luwas pa kang Philippine Area of Responsibility kaso hapon tropical depression siya. Ngayon po ay tropical storm na at may international na hagapit. So moving westward, it means the south, sea south of Guam. So it means si hagapit inaasahan na posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o di naman kaya sa Domingo ng aga. At pag naglaog ini, papangaranan na kaloy pang tulong bagyo na naglaog sa Philippine Area of Responsibility. So ini, inaasahan na pwede pang yung possibility na pwede pang mag-intensify ay di nawawara. Bagaman habang tinatahak nito ang coastal areas na harangin sa Pilipinas, pwede din po itong ma-downgrade into tropical depression more or less by Tuesday. So, inaasahan po na posibleng magkira ini kang pag-uran o verdicti sa Eastern Visayas at maging sa parte, ibang parte kang Kabikulan. So, Philippine Standard Time, 6:40 na po ng aga. So, ngunyan na aldaw po, generally, fair weather parang kita ngunyan na aldaw. Manungod po duman sa heat index, kaso hapon po ang Camarinesur nagkaigwa ng 41 degrees Celsius na heat index. Ngunyan po ang forecast na naglalaro sa 39-40 degrees Celsius.
4: Miss Ruth Pakala, thank you very much po. Thank you, Miss Ruth.
5: Thank you.
4: Si Miss Ruth Pakala, kan DOST, Pag-asa, duman po sa siyudad kan Legazpi. Para maging madali ang sentuyang pag-rehistro sa satuya pong mga auto, bihikulo, mga motorsiklo, asin iba pang klaseng mga sasakyan, mga darakulang sasakyan ipartikular. Mas magayon po dyan sa LTO Pamplona. Tano po, mahiwason ang sa indang lagwerta dahil kamo mapoproblema sa pag-maneuver. Kaya kung gusto ninyong magian, madali, kaskas, LTO Pamplona, asiman sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service o MBIC. Balik kita sa satuyang mga bareta sa Radyo Nasyonal. Dara po ini sa tuya kan GLE Driving Academy. Asin daraman po sa tuya mga tugang kan Win-Win Hotel and Resort. Sa details kan sa tuya mga bareta, it's God's will kung ako may impeach. Ini ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na Diyos daan may kagustuhan kung dagos-dagos na siyang maimpeach sa sayang pwesto. Sa pahayag ki Duterte duman sa The Hague, Netherlands, mantang nagbibisita ini sa sayang ama na naka-detain duman sa ICC, napagulayan daanin dang mag-ama ang nangyari sa buhay kan tao na inidaa na isurat asin kagustuhan kan mahal na Diyos. Kung kaya kung siya may impeach, inidaa ang kabutan kan kagurangnan na dai niya man na pwedeng suhayon. Nainot na kaning sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jerbil Luistro na gabos na 318 na members kang House of Representatives tatatawan ning pagkakataon sa laog ning sarong simana tanganing pag-adalan asiman i-assess ang article of impeachment na inaproboran kan Justice Committee bago ang plenary vote sa maabot na Mayo 11. Kung sakali daang mangyari ini, sigon ki Duterte, kagustuhan ini kan mahal na Diyos. Mientras tanto, daida sinda guilty, asin sinda biktima sa nakan frame up. Ini ang naging pahayag ni Franco Mabanta, ana pamayo, founder kan na PGMN, sa rupong online media outlet na pig pairarom sa entrapment, huli man kan subot extortion ng 300 million pesos ki dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez tanganing day iluwas ang subuot video report na maadodo ki Romualdez sa flood control scandal. Luway-luway naman nag-surface ang mga surveillance camera kang NBI sa ginibong entrapment daa ki Mabanta asin sa mga pag-iriba kaini. Nakonsain na maihiling na nag-uurulay ang mga ini na may daradarang duffel bag asiman maleta ang undercover agent kang NBI sa pakikipag-ulay sa grupo ni Mabanta. Si Mabanta, saka ang apat pa mga pag-iriba kani ipig dinara na kang NBI asin mo niya na daw posibleng ipresentar sa publiko uli subot ka na pang i-extort ning dakulang kwarta kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mientras tanto, nagtutokduan ang grupo kan Duterte asiman Marcos. Sa pahayag kasunma ni Claire Castro, ang presidential spokesperson, sinabi kanina mga DDS da ang grupo ni Mabanta. Pero sa grupo man ni kan grupo man kan mga Duterte, sinasabi kanina mag best friend si Mabanta asin man ang magagom na BBM asin man Lisa Araneta Marcos. Padagos ang bakbakan ninda Senador Rodante Marcoleta asiman Senador Pampelo Lacson. Kinumpirma ni Senate Pro Tempore Pampelo Lacson na nakaresibi ning impormasyon siya sa sugoot 500 million proyekto na ipigalaan kay Senador Rodante Marcoleta. Base subot ini sa surat kamot kan dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Nilinaw ni Lacson na dai legal ang pagkakaigwa kan Aloka Balls, pero sisiyasaton daan niya kung ang nasabit ng Aloka Balls na 500 million para kay Marcoleta ini na i-implementar asin posibleng nakuanan daa ning kickback. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, dara po ini sa tuya kan GLE Driving Academy. Si Dae pa po tatao mag-drive, mag maneho ning mga automatic asiman ng mga manual na bihikulo. Gusto na po nindong magkuhan ng driver's license. Poon po sa non-professional asiman professional driver's license. Mga man iba-iba mga restrictions, enroll na kita sa GLE Driving Academy. Tatabangan po kamo sa indong pag-irarom, pagpapairarom sa theoretical course, asiman practical course, tanganing makanood kamo kan mga dapat nindong tatandaan sa tamang pagmamaneho, pagiging defensive asiman professional driver. Enroll na sa GLE Driving Academy. Diyan po sa LTO Pamplona, yaon na dyan ang sa indang pinaka-main branch, Mantang may branch man po digdi sa may Panganiban, tungod lang kang kusina Conchita. Daraman ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Resort na may duwang dakulao na swimming pool. May mga rooms na pwede ka mong mag-overnight. May halangkawan pong slide na siguradong ma-enjoy ang mga aki. May function room para po sa mga indoor activities. Magayon po ini para sa darakulaan na pagtitripon, arog ning mga seminars, assembly, reunion, kasalan, reception hall, asin iba pa. I-like asin man i-follow lang po ang sa Facebook page, Win-Win Hotel and Resort, asin man mag inquire o magpabook. Maiwaso ng parking space kaya dahil kita mamom problema. Yaw po ini dyan sa compound kang LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Pabalikan tapuan ni Bapang mga Breta at Chan, prarangkahan.
3: Radyo Guam.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang Sido Lingkod, si Joa Sabal. Ini po ang prarangkahan. Bago po ang sa tuyang mayor na tema, pag nagdalan ka both sa Senate as in man po sa House, ang permi mong madadalan ang iriwal kan sa tuya pong mga binurotong mga legislador. Sa Senado, pwerte po ang bakbakan graray ni Senator Ping Lacson sa kan Senator Marculeta. Ang pig babakbakan kandua, hindi pong report sa flood control scandal investigation. Sa Houseman, pwerte man ang bakbakan ni the Congressman Leandro Liveste, asin man po ang pamilyang Recto sa Batangas, mga Batanggenyo. Ayawin mo niyan dinarara sa House ang senda pong iriwal. Kung ini ang pirming nahihiling kan sa tuya pong mga kabataan, pirming nahihiling sa social media, patikan sa tuya pong mga SK officials, ano ang manunoodan ninda? Ining sa tuya mga youth officials na nahihiling arog gani ang nangyayari sa binuroto tang mga opisyal. Sa Senado, kung hihilingon po nindo ang pigiiwalan kan duwa ini pong investigasyon sa flood control. Ano daw kung ang iriwalo ninda si mga involved sa iskandalo? Bako na nag-iiriwal sinda about digdi sa si Saro kontra sa report. Si Saro man, pabor sa report. Samantalang kung hihilingon, ang dapat pong pig iiriwal ninda si mga involved sa korupsyon. Si mga taong napangararanan, ini ang problem sa satuya, taang ang Senado, saka ang House of Representatives, they are both mga members ninda involved sa korupsyon. Kaya siguro much better bako sinda ang mag-imbestigar sa kapwa ninda tapirmi na pong may mga pag-alangan. Yun ni ang problema ta as in inipati ang pirming nadadalan kan sa tuyang mga hobenes. Kaya baga minsan may madadangog ka mga SK youth officials na nai-involve naman dahil kitang mga gurang iyo ang ipinapahiling ta sa inda.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, sa satuya pong mayor na tema. Binasa takasood ma ang halabaon na litania ni Governor Elroy Villafuerte bilang simbag duman sa post ni Congressman Nelson Negacion na maawa naman kayo. Bayada na si mga landowners, mga CLOA beneficiaries na sakop kaniyo pong expropriation kan probinsya para po itugdok ang Camsur Uptown sa kaining iconic capital. Ang atake ni Governor Elroy Villafuerte kay Congressman Nelson Legacion, iyon na binibira niya si Legacion na kesyo hawhawon, na kesyo mayong naginibo as congressman sa 3rd District sa primerong magsasan taon pa sana na pagiging congressman kan ika tulong distrito. Inaapod niyang sinungaling. Puro da post sa Facebook imbes po da ang magtrabaho. As in, ipig sabi niya na nasa Supreme Court as in may affirmation na daa ang legal na expropriation proceedings kan probinsya sa 200 hectares na Cubs for Uptown Global City para po sa public purpose. And ang pigpo-proseso na lang da is ang just compensation. As in, korte da ang ma-determinar kung pira ang dapat na itao sa inaapod na just compensation. Sa mga may titulo, igwana da ang nagtugot na magkabarayaran. As in, final amount na sana sa korte ang pinaghaharalat. Kaya dahil da dapat magbuta-butahan si Binibining Hauhawan. Nag-offer da sin daning scholarship, trabaho, istaran para sa mga pamilya. Nakipag-meeting na da sa gobernador, as in kung ano-ano pa. Mga tugang, ang atake po ni Governor Elry Villafuerte may kaibahan ng pantatatsar. May kaibahan ng garusaaki na style. Instead of ipaliwanag, ngararanan, sabihon, pirana po digdi sa may mga tituladong daga ang nagkabarayada ninda. Aram po nindo mga tugang, daiman dapat kita magulang sa progreso. Dahil kita dapat maging negative kung magiging paagi, hindi pong inaapod niyang Cubs or Uptown bilang iupuan mapaasinso sa kansatuyang probinsya. Pero dahil pa dapat malingaw si Governor Villafuerte na 40 taon na po nindang kapot ang satuyang probinsya. Taano ta hanggat mo niyan, puro pagpapaasenso pagiraray ang pigmamaut ninda. In 40 years, nagsinda ang nagkakaputkan sa tuyang probinsya. Taano ta hanggang mo niyan, naging gobernador na siya for 9 years. Naging gobernador si aki niya for 9 years. Si ama niya naging gobernador. Si saro niyang aki na congressman ngunyan, gobernador for one term. Ngunyan nagbalik na naman siya bilang gobernador. Ano ta puro ang sinasabi niya, pagpapaasenso. Buot sabihon, si mga nakaaging pag-administrar ninda, they failed to bring our province a progressive province. Maray ko ta kung may mga nagsarasalida, nagsaliot sa Saindang Dynasty. Maman, for 40 years, apat na dekada, Villafuerte ang gobernador. And yet, until now, ang sinasabi ni Elry Villafuerte is pagprogreso. Paano ta pagprogreso ang nagmumutawi sa saiya pong ngimot? Anong ginibo ninda sa laog ning 40 years? Taano ta da ipaprogresibo kung talagang iniyong mga naging kaisipan ninda is para sa pagpaasenso? Tandaan ta po ha, ang Bicol Region, iyo po ang may pinakamabagal na economic growth sa entirong 18 riyon sa bilog na Pilipinas. At number one dyan, mga tugang, o number 4 sa may pinakang hababang economic growth ang Kamsur. Daog kita kang Sorsogon, daog kita kang Albay, daog kita kang Camarines Norte. En Catanduanes. Inipating paggamit niya ning Hauhau di Carabao Batutin.

0: congressman ang aki niya sa 5th district. Congressman ang aki niya sa 2nd district. Kaaliado niya ang congressman kan 1st district. May Bicol saro pasinda. Usisay ang hahaputunta. Taano tada ipagraray nagpuprogreso. Ano pati ang garantiya na ining pigmamalaki niyang Camsur Uptown will bring progress? May ipinahiling ba siya sa mga taga Camarinesur na feasibility study? Tandaan ta po, may mga pamilyang apektado kaniyong expropriation na ginibo niya sa mga tituladong daga. May mga pamilyang naghihibi, nagkukurahaw. Kung tultul si pagkaulay kuta sa mga pamilyang ini, si disturbance sa saindapong hanap buhay, sa saindang pigtutugdukan ng harong, maray supadara, dahi kuta maribok, dahi kuta marani. Kiligasyon, Kibong Rodriguez, and sa ibang mga lawyers, ining mga pamilyang ining apektado kaniyong sendang expropriation. Imagine, i-expropriate mo ang 200 hectares na kauumahan. Ano ang feasibility study na ginibo na it will bring progress sa satuyang probinsya? Maman siyang ipig-present na feasibility study. Basta ipig-introducer na sana niya ini. Tandaan po nindo mga tugang, sa Mayo 30, ang pinakamahal na girl band, o hindi pong inaapod ni dang P-pop group na Bini, papakarayon ko na po ang pag-pronounce ha, pigtatatsaran pati ako kanay kang Naga Smells. Pasinsya na po kamo, ta bako kitang millennials, bako kitang day ko aram, ini yung grupong ini, ngunyang ko lang ani na hiling ini palibasa Mayo po kitang hiling. So ang ini pong grupong ini pong P-pop group na Bini kang pig search me ang talent pipalan po kani puon kan sida mag-perform sa sarong international show. Nagre-range na po ning 15 million pataas. So kung kaya nindang magbayad ning araw ganing 15 million, kung ini po ang totoong TF o talent fee sa P-pop group na ining Bini, ano tadain ninda matauan ning kaparehas na pagbayad ining mga parauma na haloy na pong nag-uuma as in haloy ng titulado ang daga ninda dyan sa Camsur Uptown. Kaya nagkakariribok dahil dai po proper ang pag-address ninda kung ni pinaniwanag baga ninda ini pinahiling ang feasibility study na ini talagang madara sa satuyang probinsya sa kauswagan, baka pa may nagtubod. Kaya lang nalilingaw gayod si Gobernador Villaforte na 40 years na sindang nagkakaputkan probinsya. Ang hapot na sana. Nasa inakitang estado ning progreso. Sa inapong estado ang progreso kan sa tuyang probinsya sa laog ning 40 taon. Taano tahanggat mo niyan, pagprogreso, pagpapaasin so pagiraray kan probinsya, ang pigpaparakurahaw niya na samantalang 40 taon na nindang kapot ang probinsya. Kapot paninda ang tulong distrito. Kabali po ang sarong party list. Sinda na po ang nagkakapot. Taano tapag po progreso pagiraray ang kinukurahaw ninda. Governor Elroy Villaforte Jr., sir, demi po ikapigraraot. Kaipuhan mong i-explicar sa mga taga-Camsur, taano ta 40 years na ang pamilya nindo. Pagprogreso pagiraray ang kinukurahaw mo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street. And Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na naka-apekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
3: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manibela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other heart-fight medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan ng mga tugang, alas 7.14 po ng pag-aaga. Mga tugang, an oras pong ini, dara po sa tuya kan Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
1: An oras na ini, mga tugang, daraan po sa tuya kan BMEG Feeds.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na orig gasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong mag-piggery sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
6: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
7: Joe Usaban.
6: Sa asintado, bareta alas 7.
7: Bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga, mga dugang, ini po ang asintado Barreta alas 7. Ngunyan po, Mayo 7, aldaw na Webes.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Mga dugang, sa headlines, kansatoy ang mga nagbabagang mga Barreta, Enot, Salado, Lukal. Wale Bayola, asin iba pang mga personalidad sa Banuan kan Pamplona, tinaanan recognition kasubanggi sa panginginot ni Mayor Awi Agustin. Bilang recognition kan sa indang kontribusyon sa Pamplona, bilang balos, Wale Bayola, matabang daas sa water system asin man sa mga streetlights kan Pamplona.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Gobernador El Rey Villafuerte, nagpalawas na naman ng press release. Pagtatarabangan, iyuda ang liabi sa pagbangon kan ekonomiya kan Bicol.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Tororian sa Banuan kan Pili, nakonsain si mga 40 anyos na mapaturi igwaning marireceiving insentibong 10,000 pesos asin si 55 anyos na pataas na mapaturi may marireceiving 15,000 pesos. Iyan na pinagpaparinuan kan magamang board member Paul Manaog asin man Frank Rapado Jr. Manaog.
1: Asintado, asintado, headline.
0: Grupo kan mga vlogger sa panginginot ni Papa Tantan, makondusir ning relief operation duman sa probinsya kang Albay.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Point-to-point bus shuttle hali sa Bicol Central Station pasiring duman sa Bicol International Airport sa Daraga Albay. Nagpuuna ngunyan sa person in the congressman legasyon asin man kang LTFRB.
1: Asintado.
0: Payout kang AX program para sa mga PUG drivers kang Syudad Kanaga. Gigibuon ngunyan kang DSWD asin kang LTFRB.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Banuan kan minalabak dahil apektado, dawa suspindido ang anom na mga konsehales kani, sabi ni Municipal Councilor Asiman Attorney Chris Bersabe.
1: Asintado, asintado.
0: Sa sports, delegasyon kang Naga, pasiring na po duman sa National Prisaa. Samantalang Lakers, dinaog kan Thunder suod ma sa Game 1. Samantalang Alex Yala, nagpahiling ning gilas sa pagsikad kang Italian Open. And headlines na ini, dara po sa tuya kang S&J Hardware Plus, asin dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery nagsiselebrate kan sa inang ikasisintang taon na anniversary.
1: Asintado, asintado, Barreta alas 7.
0: Ang enot na arangkada kan sa tuyang mga Barreta, mga tugang, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Mga tugang, nagapuuna, ngunya na aldaw ang biyahe kang shuttle bus na mabiyahing point to point paghali sa Bicol Central Station pasiring duman sa Bicol International Airport. Ini ang paagi na ginibo ninda Congressman Nelson Legacion asinman kang LTFRB. Katabang po ang management kan Bicol International Airport asinman kang CAAP tanganing magianan ang mga masakay sa aeroplano duman sa Bicol International Airport na mga taga-Naga asin mga taga-probinsya kan Camarines Sur. 600 pesos ang magiging plete kang inaapod na point-to-point na bus. o shuttle bus na kunsain si mga mapasiring duman sa Bicol International Airport tanganing magsakay ning eroplano, pasiring duman sa Ninoy Aquino International Airport, dahil na magpapara lipat-lipat pa ninhulit na igwanang direktang biyahe ang bus pagkatapos na tauan inining special permit kang LTFRB. Ngunya na aldaw Mayo 7, iusipig anunsyo kang LTFRB na pagpuon kang nasabit ng biyahe. Si mga mapa Bicol International Airport masakay dyan sa Bicol Central Station. Asin si mga mapurli man sa Camarines Sur si Mansanaga, masakay man giraray duman sa Bicol International Airport sa shuttle bus. Tanganing dai na sina masakitan pa asin dai na magparaarkila ning mahalo na mga grab o special trip kan ibang mga sasakyan. Si mga mapabook, pwede na po kamong magpabook online or pwede na makihumapot diyan sa Bicol Central Station kang schedule. Ang schedule kang bus, iyan po ipiglaan sa schedule man kan na biyahe kang eroplano kan Cebu Pacific, asin man kan na Philippine Airlines. Nagpaluwas na naman ning panibagong press release si Gobernador Elrey Villafuerte Jr. bilang kasimbagan sa pagkulelat kan ekonomiya kan Bicol Region sa kabus na mga rayon sa bilog na Pilipinas pagkatapos na mag-registered lang ning 0.5 economic growth ang Bicol Region. Sa 18 mga rayon, ang Bicol ang kapurit. Sigon kay Gobernador Elrey Villafuerte bilang Regional Peace and Order Council Chairman, sinabi kani na dapat para magrahayda ang ekonomiya kan Bicol magkasararo. Sigon sa Gobernador, importante ang pagtatarabang-tabangan ng kan mga sektor. Tanganing makabawi ang Bicol Region hali sa epekto kan kalamidad na nakaapekto na sa kabuhayan asiman produksyon. Tinanan doon kanin ang pagpapakusog kan turismo, pag-inganyar kan mga investor, pag-gibon ng mga trabaho bilang lakdang para mapaangat giraray ang ekonomiya kan Bicol Region. Nangapudan man ini na mag-iribahan daa sa paghiro tanganing makarecover ang Bicol Region sa pangit na publisidad na may pinakahababang economic growth sa 18 riyon sa bilog na Pilipinas. Nakatalaan pong magpasiring ngunyan aldaw ang grupo kan mga vlogger sa Bicol, mga content creator sa Bicol sa panginginot po kan na Papa Tantan Apartel tanganing magpaabot ning tabang sa mga nagkaarapiktaran na mga residentes sa na nag-agi pa siya ng pagtuga o sa nagpagtuga kan na Bulkan Mayon sa nakalipas na pirang aldaw. Matatandaan Sabado, Petsa Dos kan magpuo na magtupganing mga abo, asin man na mga mainit na laboy, asin man na gapo ang Bulkan Mayon. Sa paagi kan tiniripo na kontribusyon kan mga vlogger, asin man mga inisiyatibo kan grupo ni Papa Tantan, nakalikom ang mga inining pambakal ni mga grocery items na ipapanao sa mga naapektaran ng mga residente sa rani sa nasabit ng Bulkan. Daraan mga relief goods na mga food packs, asin man na mga container ning tubig inumon, asin iba pang ayuda na nakatalaan na ibiyahe pasiringon duman sa Albay. Kang grupo ninda Papa Tantan Apartel Vlogger tanganing ipaabot ang direktang tabang sa naapektaran kan pagtuga kang Bulkan. Ang outreach program asiman relief operation kan Papa Tantan Apartel ini regular na ginigibo sa panginot ni Mr. Jonathan Africa ang may sadiri kan na Apartel Tuyong may mga nag-aging kalamidad sa Bicol Region. Dai apektado ang trabaho kang mga miyembro kan sangguni ang bayan kan banwaan po kan minalabak dawa anom sa mga pag-iriba ninda ang suspendido kan ombudsman huli man kang ipigsangat na kaso kan may sadiri ning bulangan sa saindang banwaan. Ini ang naging pahayag ni Municipal Councilor Chris Bersabe asin man na sarong abogado. Sinabi niya na base sa batas, pwede pa man na makagaiwaning quorum sa numero kan mga presenting mga miyembro kang sangguniang bayan. Mamundo lang, ninulit bako na si dati na mga numero kang miyembro kang sangguniang bayan ang mapanday ning mga resolusyon. Siniguro ni Bersabe ang mga taga-Minalabak na mapungsyonar ning normal ang sangguniang bayan maski lilima na sa nasindang mga miyembro. Kaibahan po ang sendang vice-alcalde na si Vice Mayor Noe Labandero. Leda, magiging ulang ang pagiging nidang kulang sa numero. Tanganing dai makapasar ning mga resolusyon na kinakaipuhan kan mga taga-Minalabak. Mga tugang kasubanggi sa banuan po kan Pamplona, tinauan po ning pagbisto kang lokal na gobyerno kan Pamplona sa panginot ni Mayor Awi Agustin ang mga personalidad na mga taga Pamplona. Kabali po digdi sa mga pinagataan ning pagbisto, iyo ang komedyante, asin man host kang Itbulaga na si Wiley Bayola. Dawa nga ni, naka-wheelchair pa ini, asin man pilay. Big hinguwa ni Bayola na magatindir sa recognition na itinatao kan lokal na gobyerno kan na Pamplona. Binisto ang mga ini sa inaapod na gabi ng parangal 2026. Kabali si Wally Bayola kan Itbulaga sa pinagabisto ni Nulita, may dugong Pamplona ini kumo ang sa iyang mga ninuno, ang sa iyang mga lulahon na pamilyang burok, mga taga Pamplona. Sa iyang diskurso kasubanggi, sinabi ni Wally Bayola na pinapasalamatan niya ang liderato ni Mayor Awi Agustin sa recognition na ini. Sinabi ni Bayola, bilang balos, maagibo siya ng paagi kung paano siya makakatabang sa water system kang Pamplona asin man sa mga street lights. Uya po ang mga naging parte kang diskurso ni Bayola.
2: Na ako po ay tubo Pamplona, taga San Vicente, taga Pamplona, basta taga-igdi po ako. Sabi ko na lang siguro sa mayor po ninyo na si Mayor Manny Agustin, Mayor, pilay lang po ako, pero may boses po ako. Ang may papangako ko kay Mayor Manny Agustin, sa Sabado, sasabihin ko kay Tito Sen na tabangan ang hometown ko na Pamplona, Camarines Sur.
0: Apuera kay Wally Bayola, ang iba pa pong mga awardees o mga tinaanin recognition, iyo ang mga minasunod. Most Outstanding Leadership in Agrarian Reform Governance Award si Mr. Gerundio Madueño. Lifetime Achievement Award in Public Service and Community Health si Dr. Arnold De La Rosa. Most Outstanding Business Leadership for Community Development Award kay Mary Ann Pukjin Villamora. Legacy Award for Environmental Stewardship in Public Service si Attorney Antonio Abawag. Asiman Most Outstanding Public Service and Military Leadership Award itinaoman kay Brigadier General Jaime Abawag Jr. sa rupong retiradong general. Sinabi ni Mayor Awi Agustin na taon-taon gigibuo na ninda ang pagtaon ng recognition sa mga taga-Pamplona na nagtatao po ning onra sa saindang banwaan. Mga tugang sa iba pang detalyas kan mga barata, matao po ning 15,000 na insentibo si Board Member Paul Manaog o mas bistado sa apod na Rapado, asin man ang sayang aking si Frank Rapado Jr. Manaog, sa mga mapaturi na nag-iedad 40 anyos na, asin man 55 anyos, dyan sa Banuan, Canpili, sa gigibuhon nindang operasyon tuli na 15 taon nang ginigibo kan pamilyang Manaog, dyan sa Pili, puon kan na konsihal pa ang nasabit ng bukal. Sinabi ni Board Member Paul Manaog na ang tagapili na mapa-circumcise na nag-iedad ng 55 years old, tataan niya ng 15,000 pesos. 5,000 pesos hali sa sayang aking si Rapado Jr., samantalang 10,000 pesos maghali man kay Board Member Paul Manaog. Mientras tanto, itong 40 anyos na mapaturi, tataan po niya ng 5,000 pesos hali sa saiya, as in 5,000 pesos man hali sa saiyang aki na si Frank Paul Rapado Manaog Jr. Sinabi kani na ngunyan aldaw, lampas 200 ang mga mapatururi sa sagigibuni ng ika-15 taon na operasyon tuli dyan sa Banuan, Canpili. Katabang niya dyan ang lokal na gobyerno Canpili, asin man ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur.

0: Mga tugang, sa iba pang mga bareta, gigibo na ngunyan aldaw ang payouts kan mga, o ang payout, sorry, ang payout kan AX program para sa mga PUJ's drivers sa siman na syudad. PUJ drivers kang syudad ni Naga na papanginutan kan DSWD asiman LTFRB. Amay ang naging pila kan sobra sa 600 na mga chuper ning pampasaherong jeepney na nagpapasada na may rutang Naga para sa o rutang Naga inis para sa distribution kan cash hali sa programa kan DSWD asiman AX bilang ayuda kang gobyerno nasyonal sa panahon ng krisis sa petrolyo. Mayuriya kan nagpinang qualified beneficiaries mga miyembro kan kooperatiba ning PUJ sa siyudad Ganaga. Nagpila sa laog kan sa Rungmol, digdi sa Naga para i-claim ang ayuda. Primerong bats inikan na beneficiaryo ngunyan aldaw, igwapang second bats na AX payout para sa mga natatadang 492 na mga chuper nin pampaserong jeep gikan man sa maibabang mga ruta sa luwas kang siyudad. Katuwang digdi kan DSWD si man LTFRB ang Naga City Cooperative Development Office asin ang LGU Naga para sa logistical support na tanganing maging marahay ang pagtao kang nasabit ng mga benepisyo. Ngunyan na nakareceive ning 5,000 pesos ang lambang chuper kan jeep sa siyudad ng Naga na miyembro kang kooperatiba. Temporaryong unang untok ang NCCDO sa pagdistribuir kang fuel vouchers para sa mga ini kantidad 500 pesos kada aldaw puon kan Mayo 8, 2026. Mabilang ni Jessa Diaz bago liwat mag-resume ang pagtatao ng fuel subsidy. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, mga tugang, darapo yan sa tuya ka na Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, kitang mga Pilipino, ugali po ang pag-inom taning kape kada aga pagmata, dahi pwedeng mayo po ning kape. Kaya nire-recommendar ko sa indo ang herbal coffee na Best Cafe. Inipuhali po sa anom na mga pananom, arog ka na malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia. Ang ingredient pong ini, proven pong nagtatabang sa ma-manage ang kondisyon kan sa tuya pong mga hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman kidney problems, heart disease, asiman high cholesterol. Tandaan po nindo mga tugang, igwapo ini ning barley grass, nagpo-promote ning overall health, asiman nagpi-prevent ning multiple diseases. FDA approved, awarded the best organic herbal coffee, kan taon 2019. Kaya kung kita po makape, Best Cafe na, everyday na, naka-Best Cafe ka. Oras ko niyan, 7:34 ng pag-aaga. Ang oras na yan, daras toya ka na per pharmacy. Kung gusto mong namomonitor ang sa toya pong blood sugar, bumakal ka ng glucometer. Ang glucometer po, mababakal sa Napper Pharmacy. May libre na po ining 25 pieces testing strips and 25 pieces Lancet. Mga tugang, handy po ini kaya dawa sa inka magduman, pwede mong mamonitor ang sa imo pong blood sugar. And also, available man po sa inda ang manibaybang klaseng mga branded asin man mga generics na mga bulong. Diyan po sa tulong mga branches po ninda sa atubangan po kan bagong entrance sa Exigit kan BMC. At tumangan po kang Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa tubangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa diriyan sa kapinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Mabuelta po kita, adyan!
1: Radyo Guam.

0: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit from local tours hanggang international adventures. Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras mo nyan, 7:44 na po ning pag-aaga. Narayan sa tuya kan 3N Bakery. Tandaan po nindo mga tugang, ang 3N Bakery, iyo po ang nagigibo kang pinakamasiram managom pero baratong siupaw sa bilog na Pilipinas. Toasted and steam siupaw, mga tugang, iyan ang pambato kang 3N Bakery. Ang 3N Bakery, lakop na po sa Ermina Partican na Naga City. May bago silang duwang branch na binukahan sa Naga. Ini pong yaon digdi sa may tungod kang Uni Oil sa Rojas Avenue. Asin may branch man po sinda digdi sa Mabulo. Diyan po harani sa may Mabulo Elementary School. And man iba-iba po, diyan sa Market, Iguasinda. Diyan sa Igualdad, San Felipe, sa Concepcion. Ang pinaka-inot nindang branch diyan sa Concepcion, grande. Asin sa man iba-iba pang mga lugar, digdi sa Naga City. 3N Bakery na po ang sa tuyang dumanan. Baratong sugok, try na sugok, available po sa 3N Bakery. Naging magayon ang pag-uulay ninda Biscas President Professor o Biscas President Dr. Charlie Nacario. Asin man ang graduating student na si Jan Nino Rialda. Kang nakaagi pong Abril 30, mismo sa Office of the President na kunsain si Rialda, matatandaan mga tugang na iyo po ang nagpaluwas kang sa iyang open letter para hagadon sa management kang Biscas na ang venue kansendang graduation bako duman sa Puerte Sports Complex kundi gibuhon dyan sa Biscas para sa 53rd commencement exercises. Paramentras na nagkakaigwadaan ng pag-review ang graduation committee, nagkaulay na sinda Mr. Rialda asin man si Dr. Nacario asin naging magayon ang pag-uulay kandwa. Pinag-commend ni Nacario si Rialda sa iyang writing proficiency, creative expression asin man ang pinakang importante ang sa iyang sinsiro asin man compassion na nag-reflect sa iya pong surat. Although dahil padaan nakakapag-decide, finally, kang sa indang magiging venue kan sa indang graduation, ang graduation committee, pero maray na ining nagkaulay asin nagkaharampangan ang duwang persona para maging smooth ang 53rd graduation o commencement exercises kan Biscas sa maabot pong Mayo 28 asin man 29. Sinabi ni Dr. Nacario sa post sa kan Biscas na ia-anunsyo na sa maabot na daw ang final decision para sa venue kan sa indang graduation. Mga tugang baretang Sports na kita. Ang Baretang Sports, dara po sa Tuya Kanaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Barataang Sports, mga tugang. Pinasiguro po kan delegasyon kan Bicol Region ang safety kan sa indang mga atleta na ipapadara po sa National Prisa maging ang papaabuton pong palarong pambansa duman sa Agusan. Ang National Prisa gigibuon po duman sa Negros kang nakaaging aldaw sa send-off party o send-off ceremony na ginibo po kang Naga College Foundation sa sendang mga atleta. Pigpapasiguro kan mga ini ang safety kan mga atleta, lalong-lalo na ta sa sobrang init kunya na panahon. Ang safety, asin man ang assurance na mayong malalaag sa peligro ang mga atleta, huli po kan sobrang init, ini ang pinaka-concern kan na Bicol Delegation. Ready naman ang mga atleta tanganing ibandera ang Bicol Region sa National Prisa, asin man sa palarong Bicol. Mientras tanto sa NBA, si Chet Holmgren naggibuning 24 puntos sa kadusing rebound tanganing sausawan kang Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 1 kanse ng Western Conference Semifinal Round. Nagambagman ang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander ning tig 18 puntos tanganing tabangan ang Thunder na daugon sa Game 1 ang team kang Lakers. Samantalang nagbanat maning 23 puntos si Cade Cunningham, asin man may 20 puntos man si Tobias Harris para man sa 111-101 na ganakan Piston laban sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 man kang Eastern Conference Semifinals. Mientras tanto sa kawat na tennis, nagpahining ning gilas ang Pinay tennis star na si Alex Yala kang sa iya pong duminaron ang sa iyang kalaban na si Magdalena Preach sa pagpuon kang Italian Open WTA 1000. Nagposte si Yala ning score na 6-love, 3-6, 6-4 na kapangganahan na kontra sa Romanian na tennis player na si Magdalena Preach para makaabante ini sa second round. Ang Barataang Sports, dara po sa tuya kan...

0: Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sentado Bareta, alas 7. Tandaan po nindo ang mga baretang sendong na antabayanan. Dara po yan sa tuyang kang Smart Save Solar, the solar that you can trust. Taraman po ini sa tuya kang Lotus Blue Hotel, ang hotel sa Naga na pinakaeno pong hotel na yaon po sa Laog Kang Mall. Sa Laog po ini kang Yasiano Mall, kaya kung gusto nindo ning hotel na kumpleto na, digdi na kita sa Yasiano Mall. Asin sa Lotus Blue Hotel. Naka-hotel ka na, nasa mall ka pa. Gabos na mga pangangaipon nindo, while naka-check-in, kumpleto po sa Yasiano Mall. Along Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kan HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Kung pawn shop ang sa tuyang hanap, tandaan po nindo mga tugang, HJP ang sa tuyang dumanan. HJP, halangkaw po silang kumilatis. Madali pong kaulay, halaba po ang terms, pwede pong i-renew, hababa sana ang interest rate. Ang pawn shop na may puso, nag-aako po ni mga mobile, asiman smart phone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pang mga collaterals. Na may extended month, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuhan po nindo. Pito po ang mga branches ninda sa bilog na Camarines Sur. Ang ikapitong branch nagbukas na po dyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa likod lang yan kang BDO Tabuco. Dyan po sa may terminal kang Jeep. And also, daraman po inisituya kang James sa Jameson Marketing. Ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, asin matugdo, asin masupport sa Indo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan po ang sindang main office, dyan po sa Jameson Tabuco. Si mga nauubusan po ng LPG Konbanggi, kung kita po mga tugang nagluluto, alas 7 ng banggi para sa tuyang dinner, na ubus ang sa tuyang cooking gas, maka ng problema. Igwa ka ng mararanihan. Si Kirk, apodan lang po nindo si Kirk sa Nation Gas. Sasaya pong cellphone number 0961-4-2-673-0956-015-6800. Diyan po yan sa ground floor Kanmanta Building, Apina Road, Tabuco, Naga City. Naray na ito ay kan 3GX Solutions. Nagaanap po kita mga tugang ning man iba-ibang mga appliances. Puan po sa TV, ref, aircon, naghahanap kita ning washing machine. As in iba pa po mga appliances na gamit sa satuyang harong. Naghahanap man po kamo ning equalizer, amplifier, video okay, mga gamit po sa sound system, mga electrical and electronic products. Gabus yan available sa 3JX Solutions. May mga genset man po sinda mga tugang, asin iba pa. Kung gusto ninyong magpakabit ng 3JX Solar Aircon, ang 40,000 na kandidat po ng Solar Aircon kan 3JX, pwede na po ninyong ihulugan. 3JX Hulugan, pwede pong i-home credit, asin man Skyro. Magdyan lang kamo sa Barangay Dinaga, harani sa may Plaza Rizal, kalabaan po kang Elias Sangel Street, Naga City. Mga tugang, yun na po yan, ang bilog na mga bareta. Ngunyan pong Webes, Mayo 7. Ako po ang sendong naging parabarita, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Gwa.

0: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundan tang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or